nísinsìnyí, wọn kò fẹ́ olùdáàbòbò nísinsìnyí, wọn kò fẹ́ ìdáríjì nísinsìnyí, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kí Olúwa kí ó jẹ́ olùjọ́ àgùntàn wọn ní ọjọ́ iwájú. Kí ni irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò ṣe nígbà tí ẹranko búburú, nígbà tí ejò láéláé ni, nígbà tí èṣù sàtánì bí ó bá dẹ́rùbà wọn, tí ó wá sí ìgbésí ayé wọn, tí ó fẹ́ pa wọ́n jẹ, tí ó fẹ́ da ìgbésí ayé wọn rú, kí ni wọn yóò ṣe nígbà tí wọn kò tí ì ní olùṣọ́ àgùntàn bí ó bá jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó ń fi ọjọ́ ìgbàlà dọ́la, bí ó bá jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí kò mọ olùṣọ́ àgùntàn, tí kò mọ Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn rẹ lónìí, ó yẹ kí o fẹ ayé rẹ fún Jésù, ó yẹ kí o kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, ó yẹ kí o sọ fún Ọlọ́run wípé lónìí ni o fẹ́ kí Olúwa kí ó jẹ́ Olúwa olùgbàlà àti olùràpadà àti olùṣọ́ àgùntàn rẹ. Kí ni àwọn àǹfààní, àwọn ìbùkún tí ó wà nínú wípé Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wa? Wọ́n pọ̀, yẹ kí a wò wọ́n ní ìkọ̀ọ̀kan. Wọ ẹsẹ̀ kìíní, Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣe aláìní. Ó ti dára tó láti mọ̀ nínú ayé tí a wà lónìí, ayé tí ó jẹ́ wípé àti jẹun ó dẹ̀tì, àti wọṣọ ó dọ̀ràn, ayé tí ó jẹ́ wípé a kò ní ànító àti àníṣẹ́kù, ayé tí ó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n tilẹ̀ jẹ́ olówó pàápàá wọ́n kígbe wípé nǹkan le, ṣùgbọ́n àwa tí a mọ Ọlọ́run, àwa tí a ní Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn wa, kò sí ẹ̀rù, nítorí wípé àwa kì yóò ṣe aláìní ohunkóhun. Èyí ni ẹ̀rí tí a rí nínú Bíbélì wípé ní ìgbà ọ̀dá, ní ìgbàkúùgbà, wípé Olúwa ó máa ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Àran ti ìtàn ọmọ Ísírẹ́lì ní aginjù, kí wọ́n tilẹ̀ tó kúrò ní oko ẹrú Íjíptì, ṣe àrántí wípé bí wọ́n ti ń pọ́n wọn lójú sí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń dàgbà sí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ, nítorí wípé Ọlọ́run ló kọjú sí wọn láti ṣe wọ́n lóore. Nígbà tí wọ́n sì wà ní aginjù, a rí wípé kì í ṣe wípé owó ni wọ́n fi ń ra oúnjẹ, nítorí wípé mánà látòkè wá ni Ọlọ́run fi ń bọ́ wọn. Àwọn pàápàá lè sọ ní ìgbà náà wípé Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wọn, wípé wọn kò ṣe aláìní ohunkóhun. Bí ó bá dàbí ẹni wípé àìsàn wà, láìsí ilé ìwòsàn, bẹ́ẹ̀ la mú wọn láada lọ́fẹ̀ẹ́, ní tó ń jẹ ńkọ́ bẹ́ẹ̀ la ń pèsè fún wọn, ní ti aṣọ wíwọ̀ ńkọ́, aṣọ tí wọ́n wọ̀ sọ́rùn fún 40 ọjọ́ kò ya, bẹ́ẹ̀ ni kò gbó mọ́ wọn lára. Àwọn wọ̀nyí lè kọrin, àwọn wọ̀nyí lè fò fáyọ̀ wípé Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wọn, wípé nígbà tí Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wọn, àwọn kò ṣe aláìní ohunkóhun. Àwa pàápàá lónìí, a lè sọ pẹ̀lú ìdánilójú, a lè sọ ẹ̀rí yìí láti ẹnu wa fún àwọn ẹlòmíràn wípé láti ìgbà tí Olúwa ti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wa, a kò ṣe aláìní ohun tí ó dára. Nínú orin Dáfídì orí 37, ẹsẹ̀ 15, èmi ti wà lé ewé, èmi sì dàgbà, èmi kò tí ì rí, kí a kọ olódodo sílẹ̀, àti kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣàgbé oúnjẹ. Orin Dáfídì yìí ló tún jẹ́ kí ó yé wa. Dáfídì yìí kan náà ló ń sọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní ìrírí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti gbogbo ìdílé Ísírẹ́lì. Ó sọ wípé láti ìgbà tí òun ti wà lé ewé títí òun fi dàgbà nísinsìnyí, wípé òun ò tí ì rí, kí a kọ olódodo sílẹ̀, àti kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣàgbé oúnjẹ. Èyí jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Ọlọ́run máa ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ni a lè sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ, gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, bí Ọlọ́run ti ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Mo sì mọ̀ dájú wípé nínú ọdún tuntun yìí, a ó rí wípé Olúwa yóò máa pèsè fún wa, Olúwa yóò máa fún wa ní ànító àti àníṣẹ́kù, yóò máa mú kí ìbùkún ọ̀run, ìbùkún àjẹmọ́nú kí ó jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Nínú orin Dáfídì orí 84 ẹsẹ̀ 11, orin Dáfídì
ori kerin le logorin ese kokanla nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo funi li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin dede o ti ani lati boju to ni wepe ki a rin dede gege bi oro olorun a o ri wepe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wepe oluwa le oluso agutan wa wepe awa ki yo se alaini ohun kohun ninu Filipi ori kerin ese ikokandilogun ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti olorun ni fun awon ti re sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu je ki awo anfani keji ti ani nipa wipe oluwa je oluso agutan wa ki awo ninu orin Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu on ti onisamu so fun wa nihin ni wepe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wepe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni opo ni o je pe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o nso fun anihin wipe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awa ti aje ti olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wipe nigba ti olorun fun ara re ti o sese wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun ani igbala olorun o ye ki a mo wipe nigba ti olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa je ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wepe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbomo wa lara kini a o fi paaro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wipe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi n se aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ati ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin egba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma n fun wa nigba ti a ba mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni Jesu gege bi oluso agutan wa o ma n fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma n je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o tile dabi eni wipe ewu wa lona bi o tile dabi eni wipe a ni idojuko tabi inu ni bini bi o tile dabi eni wipe ajalu wa lotun o n wa losi sibe sibe okan a ma n bale ninu olorun
bi o ba wo igbese aye Jesu nitori wipe o ni ke ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele Herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun Jesu wipe se o mo wipe awon farisi dode re se o mo wipe awon sadusi dode re sugbon ma nso wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni Galilee iba se ni Jerusalem iba se ni Samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki ako eko yi lodo ohun wipe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wipe nitori be ko si eru ni igba kugba ati ni bikibi o ye ki awa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki awa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wipe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi abako aniyan wa le olorun o daju wipe yo ma shaniyan nitori wa ninu Philippi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wo le a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe Jesu ma funi ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi Oluwa gege bi Oluso agutan gege bi Olurapada Olugbala wa ke a pada si ori Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ke a mo ni iwe pe itoni olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo Jesu gege bi Oluso agutan o ti Oluso agutan ma nse ni wo pe a lo si waju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma nlo si waju awon agutan lati wa bi ti kiwe oni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won Oluso agutan ati koko lo saaju won Oluso agutan je eni ti ma lo saaju wa ke a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ke a fe yo wa eni ti a le fe ti a ni irorun ati alaafia ni idile wa ke a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ke a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki nso kankan fo nihin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigbati Oluso agutan ti o nwa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wepe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idake je laaro kini an pe ni akoko idake je akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan wonyi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi
bi a ko ba ni akoko idake je be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai ka bibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi oko wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro sugbon akoko idake je o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti amu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apawon ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idakeje ni waju re ase ka oro re ni hin ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dafidi yi kan na ori keta lilogun ese keta o tu okan wa lara o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba dabi eni pe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi Oluwa Oluṣuagutan o lo ma tu okan wa lara oro re ma tu ni lara ibukun re ma tu ni lara iwenumo eje re o ma tu ni lara idani loju idariji o ma tu ni lara ati iye ni pekun ti ani o ma je itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wi pe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi Oluwa ti Olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa o ni iwa mimo wa o lo ma fun wa ni ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbesi aye asegun ni toto idanwo lati odo isu yo wa ni toto ohun ti o dabi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun o ni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati wo pe ninu ese ikerin oni ni toto bi mo ti le rin laarin afonifoji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro nilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wi pe kini ojo ola yo ti ri eru wi pe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wi pe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin afonifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dapidi o mo ohun ti a n pe ni ki a ma rin ni afonifoji ojiji ku se o mo wi pe Saulu o dode dapidi fun igba pipe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki Saulu ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je afonifoji ojiji ku fun dapidi o ni Jesu Kristi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan
igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni dapidi yo gbe ri ara re o ni sugbon ni gbogbo igba yi jesu christi tabi oluwa oliso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ki a mo we pe bi atile nla la ti o ba ni lero bi atile ri irisi ti o ba ni lero bi awon ota bi won tile hale o ye ki a mo we pe ko sewo nitori wo pe awa ki yo beru ibi kan bi oluso agutan wa bi o ba wa ni tosi imole aye bi o ba wa ni tosi eru ki yo ba wa nitori okunkun bi ajin de ati iye bi o ba wa ni tosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwa ya juda bi o ba wa ni tosi wa a ki yo beru bi kiniun lailaye ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ke sa ma gbadura ke ma gbagbo ke ma gbekele olorun o daju wi pe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa nigba gbogbo nibi kibi ti aba wa bi aba je olooto bi aba je omo olorun bi aba wa ninu ododo jesu christi o daju wi pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o je sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wi pe ota nbo eru a ma ba wa nitori wipe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu Jesu Christi ti o je oluwa oluso agutan wa sugbon David nso fun a wipe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wipe oluwa te tabili o nje sile ni waju ohun ni waju awon ota ohun ibere ti o le ni ni okan re ni wipe e se ti olorun ko pa gbogbo awon ota wonyi re ki abale gbadun tabili ti olorun te sile ni waju wa ohun ti o ye ki o yi oni wi pe olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wi pe nihin ni omi re ni omi yo de wi pe ko gbodo koja ibe Olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi a ti le ri won won ko le koja ala tabi aye ti Olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma saka kiri won ma so wi pe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni wipe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi abaje omo olorun eyi o se ohunkohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o se ohunkohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o nje sile ni waju mi li oju awon ota mi elomiran won ma so wipe awon o mo wipe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibomiran lati lo ma josin kilo de won ma so wipe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirungbon abi won ba si ti ri obirin ti o nirungbon o daju wipe aje ni ru eni be iyen o se ohunkohun bi eni keni ti le je aje tabi eni keni je oso bi o ti le wun ko gbe esomi ki o si ma bura muramo bi ohun ki o ma pade wa loju ala lojojumo iba ni rungbon iba ni ohunkohun lo le ni iyi o se ohunkohun awa ti a je ti olorun a mo wi pe iwo te tabili o nje sile ni waju mi li oju awon ota mi o daju wi pe ire olorun yo wa pelu wa loju awon ota wa a ma ni ibukun atorun wa loju awon ota wa a ma ni akunwo sile ibukun loju awon ota wa nitori be je ki okan re ki o bale je ki alaafia ki o wa ni okan re nitori wi pe olorun yo ma dabo bo olorun yo ma pese ni kokun fun o ye ki a wo ese kefa ni toto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo
ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni osose ni ososu ti ti odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa lehin le ojo aye wa gbogbo ati wipe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa o ni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayiraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori wipe amo olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun olorun wipe a fe more lati so fun olorun wipe adupe lati so fun olorun wipe awa lo se lo lorire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi e ba ti dari ese re jio bi o ba je ti olorun ni toto dide duro ki o so fun olorun wepe odupe wepe baba ku ose awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje jesu christi we dupe lowo olorun wepe oluwa le oluso agutan re ati wepe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupadabo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayiraye je ki adupe lowo olorun wipe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o si pinu wipe ko si ohunkohun ti o mu igbala jesu christi kuro ninu okan re ki o pinu wipe ko si ohunkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wipe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi ko ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni oni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun so fun olorun yo fun olagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Adupe iwo Olorun wi pe iwo li o ma nfi esimi fun okan esimi. O si ma nfun ni ifokan bale nigba ti a ba wa si odo re. Adupe fun oro re ati fun emi re ti ma to ni sona. Ambe wi pe nje bi o ba tin dare wa ti o si nto wa sona emi ti o ma gba si o lenu wa fi fun wa agbara ti o ma nse ife re fi fun wa asebe wi pe gbogbo okan asako ati ti o ma rin kiri e ti o ma ko lodo iwo Olorun alaaye je ki o jina si wa je ka le duro ti ode opin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Fun akoko kokoro ti ani ni aoye oro Olorun wo nipa etoni Olorun inu aye ti a wa o je aye ti a o ti wari awon oporo ati eletan ni won ma bi mo ton ma so pe baba Tunde tabi iyabo iya ki pada wa bi baba ba si ti lo o lo na niyan ko si baba Tunde ko si si iyabo bi a ba npe obe ka le men to se la se nloruko won pe obe ni aye je ibi ti a o ti wari awon ti won ni ogbon die won ma nso wi pe ta lo mola nitori wi pe oju wa ko ri na ju igi mu wa lo asi je ope to be to je wi pe eyi to nbo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa o ni itoni Olorun sese pataki ni gbogbo igbese ti a ba nfe gbe ni igbese aye wa awo itoni Olorun ni Exodus mo nka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila Exodus ori ikokan le ni aadota Exodus ori kejila mutografara ese ikokan le ni aadota o si se ile ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt gege bi ogun won mo fe ki o fiye si wipe ki se Mose le o mu awon omo Israeli jade ki si se Aaroni ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade Olorun fun rara re Oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbese aye wa eni ti o si nfe saanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon mo Israeli ori wi pe bi won ti le ti je iran Abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wi pe Joseph ni eni ti ata si Egypt bi ojo ti n gori ojo ti odun si n gori odun ni iyan bere si ni mu ni Egypt iyan yin si mu de Canaan nibi ti Jacob ati awon omo re ti won wa bi a si n gbo iroyin wi pe opo ounje wa ni Egypt beni Jacob ran awon omo wonyi ni won lo itan na gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Malaki, ori iketa, kiyesi, emi oron se mi,
2: yo si ton ona se niwaju mi,
1: ati oluwa ti eyin wa, yo deli ojiji si tempili re, ani oun se majemu na ti inu yin dun si, kiyesi, o nbo wa le oluwa awon omo ogun wi, sugbon tani o le gba ojo wiwa re, tani yo si duro nigba ti o ba fi ara han. Nitori oun dabi ina eni tin da fadaka ati bi ose afoso oun o si joko bi eni tin yo ki o si nda fadaka yo si se awon omo lefimo yo si yo won bi owura oun fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun oluwa nigba na ni ore juda ati ti jerusalemu yo wu oluwa gege bi ti ojo igbani ati gege bi odun atijo emi o si sumo yin fun idajo emi o si se eleri yiyara si awon oso ati si awon panshaga ati si awon abura eke ati awon ti o ni alagbase lara ninu oya re ati opo ati alai ni baba ati si eni ti o nre alejo je ti won ko si beru mi ni oluwa awon omo ogun wi nitori emi ni oluwa emi ko yi pada nitori na ni a ko serun eyin omo jakobu lati ojo awon baba yin wa ni eyin tile ti ya pa kuro ni ilana mi ti e ko si pa won mo e yi pada si odo mi emi o si yi pada si odo yin ni oluwa awon omo ogun wi sugbon eyin wi pe nipa bawo ni awo yi pada eniyan yu aja olorun le ole sugbon eyin sha ti jami ni ole sugbon eyin wi pe nipa bawo ni awa fi jao ni ole nipa idamewa ati ore rire ni o fi yin re nitori eyin ti jami ni ole ani gbogbo orilede yi emu gbogbo idamewa wa si ile isura ki onje ba le wa ni ile mi e si fi eyi dan mi wo ni isisin yi bi emi ki yo ba se awon feresi orun fun yin ki n si tu ibukun jade fun yin to be ti ki yo si aye to lati gba emi o si ba jenirun wi nitori eyin ohun ki o si run eso ile yin be ni ajara yin ki o re dana ni oluwa awon omo ogun wi gbogbo orilede ni yo si pe yin ni alabukun fun nitori eyin o je ile ti o wu ni oluwa awon omo ogun wi oro yin ti je lile si mi ni oluwa awon omo ogun wi sugbon eyin wi pe oro kini awa so si o eyin ti wi pe asan ni lati sin olorun anfani kini o si wa ti awa ti pa ilana re mo ti awa si ti rin ni igba awe niwaju oluwa awon omo ogun sugbon ni isisiyi awa pe agberaga ni alabukun fun looto awon ti o ku wa buburu n po si looto awon ti o dan oluwa wo le adasi nigba na ni awon ti o beru oluwa n ba ara won soro nigba ko gba oluwa si teti si o si gbo a si ko iwe iranti kan niwaju re fun awon ti o beru oluwa ti won si n se asaro oruko re won si je temi ni nikan ni oluwa awon omo ogun wi le ojo na ti emi o da emi o si da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o nsin nigba na ni eyin o yi pada e o si mo iyato laarin olododo ati eni buburu laarin eni ti nsin olorun ati eni ti ko sin
3: malaki ori ikerin shakiyesi ojo na nbo ti yo ma jo bi na ileru ati gbogbo awon agberaga ati gbogbo awon oluse buburu yo dabi akeku koriko ojo na ti nbo yo si jo won run ni oluwa awon omo ogun wi ti ki yo fi ku gbongbo tabi eka fun won sugbon orun ododo yo la ti o nti mu lara dani iye apa re fun eyin ti o beru oruko mi eyin o si jade lo eyin o si ma dagba bi awon egboro malu inu agbo eyin o si te awon eniyan buburu mole nitori won o ja si eru labe atelese eyin ki ojo na ti emi o da ni oluwa awon omo ogun wi eran ti ofin mose iranse mi eyi ti mo ti pale ase fun ni orebu fun gbogbo israeli pelu ase ati idajo won ni wo emi o ran wo li elija si yin
4: ti ojo nlanla oluwa
3: ati ojo ti o le eru to de yo se pa okan awon baba da si ti awon omo ati okan awon omo si ti awon baba won ki emi ki o ma ba wa fi aye gegun eyi ni opin majemu lailai
5: ti a ka lati owo ajo living world project.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ajemu teaching ti a ka lati owo ajo living world labe akoso ileise word of faith in rere ti Matthew ori ikini iwe iran Jesu Christi omo Dafidi omo Abrahamu Abrahamu bi Isaki Isaki si bi Jakobu Jakobu si bi Juda ati awon arakunrin re Juda si bi Farisi ati Sara ati Tamari Farisi si bi Esromu Esromu si bi Aramu
4: Aramo si bi Aminadabu, Aminadabu si bi Nashoni, Nashoni si bi Salmoni, Salmoni si bi Boasi ti Rakabu, Boasi si bi Obedi ti Rutu, Obedi si bi Jese, Jese si bi Dafidi Oba, Dafidi Oba si bi Solomoni, lati odo eni ti o tin se aya Uria, Solomoni si bi Roboamu, Roboamu si bi Abia, Abia si bi Asa, Asa si bi Josafati, Josafati si bi Joramu, Joramu si bi Osia, Osia si bi Joatamu, Joatamu si bi Akasi, Akasi si bi Ezekaya, Ezekaya si bi Manase, Manase si bi Amoni, Amoni si bi Josiah, Josiah si bi Jekonaya, ati awon arakunrin re, nigba ikolo si Babiloni. Leyin ikolo si Babiloni, ni Jekonaya si bi Salatieli, Salatieli si bi Sorobabeli, Sorobabeli si bi Abiudu, Abiudu si bi Eliakimu, Eliakimu si bi Asoru, Asoru si bi Sadoku, Sadoku si bi Akimu, Akimu si bi Eliudu, Eliudu si bi Eliasa, Eliasa si bi Matani, Matani si bi Jakobu, Jakobu si bi Josefu, oko Maria, lati odo eni ti a bi Jesu, ti a npe ni Kristi. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìran lati Abrahamu wa de Dafidi je ìran mẹ́rìnlá, ati lati Dafidi wa de ikolo si Babiloni je ìran mẹ́rìnlá, ati lati igba ikolo si Babiloni de igba Kristi, o je ìran mẹ́rìnlá. Bi ibi Jesu Kristi ti ri niyi, ni akoko ti a fẹ Maria iya rẹ fun Josefu, ki won to pade ari oloyun lati owo Emi Mimo wa. Josefu oko re ti se olooto eniyan ko si fe dojuti ni gbangba, o fe ikosile ni ikoko, sugbon nigba ti o ro nkan wonyi, wo angeli Oluwa yo si ni oju ala, o wipe Josefu, iwo omo Dafidi, ma fuya lati mu Maria aya re si odo, nitori eyi ti o yun ninu re lati owo Emi Mimo ni, yo si bi omokunrin kan, Jesu ni iwo pe oruko re, nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won. Gbogbo èyí sì ṣe kí èyí tí a ti sọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá ní ẹnu wòlíì kí ó lè ṣe pé kíyèsí wúndíà kan yóò lóyún yóò sì bí ọmọkùnrin kan, wọ́n máa pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanueli, ìtumọ̀ èyí ti ṣe Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Nígbà tí Josefu dìde nínú ọrùn rẹ̀, ó ṣe bí áńgẹ́lì Olúwa ti wí fún un, ó sì mú aya rẹ̀ sí ọ̀dọ̀, òun kò sì mọ̀ ọ́n títí ó fi bí àkọ́bí rẹ̀ ọmọkùnrin, ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù.
6: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí, wípé ó tún wù yín nínú àánú yín láti mú wa wá sí yín, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, láti di alágbára tàbí akọni nínú ìgbàgbọ́, kí a bá lè mọ bí a ti gbàdúrà, kí a bá lè mọ iṣẹ́ tí ìgbàgbọ́ ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. Adúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ni ń fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín sí, kí ìgbàgbọ́ wa kí ó ba lè le, kí ó lágbára, kí ó sì gbóná nínú Ọlọ́run. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti wá lónìí, ohun tí ẹ ń fẹ́ bá wa sọ, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí ó yé wa, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí a ṣe àṣàrò lé lórí, ẹ jẹ́ kí ó yé wa lórúkọ Jésù. Bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ̀yin fún ara yín Ọlọ́run ẹ̀mí, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí wa lé ókan àyà, tí ó fi jẹ́ wípé a ó lè ṣe àṣeyọrí ní ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ wa, àti wípé àdúrà wa yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, ohun tí a sì ń béèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín ẹ ó ṣe wọ́n fún wa. Ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wa lójú, ẹ jẹ́ kí a lè di akọni nínú ìgbàgbọ́ alágbára nínú Ọlọ́run. Adúpẹ́ pẹ́ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó tún fún wa ní àǹfààní mìíràn láti wá síwájú rẹ̀, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, kí a ba lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a ba lè wà ní ibi tí òun fẹ́ kí a wà ní ti ìgbàgbọ́ àti ní ìrìn àjò wa láti ìhín yìí lọ sí ìlú ọ̀run rere. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun kan tí ó ṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Bí o bá wo àkòrí ọ̀rọ̀ yìí fínífíní, ó rí wípé a ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ́gun ní ìpele ìpele. Èyí jẹ́ wípé a lè ní ìṣẹ́gun lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn, ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ wo ìṣẹ́gun nípa ìgbàgbọ́, eti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni ati so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla an so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a nso lati ese ikini nje igbagbo ni edani loju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a nri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abraham nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abraham nigba ti a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun ti n bo bi o ba ka lo si waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti an ka yi ni o ti n so fun wa nipa igbagbo ki a wo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi a ti fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki a si ma sure ki a si ma fi suru sure eje ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi aba tin ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki a koko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo wo ese ikefa ori kokanla ki a wo bi igbagbo se pataki to sugbon le ai si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni a je ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti a wa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wi pe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won a so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba isale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ile esin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihin kini aye tabi ipo

0: náà àti oníbùú ni ojú ọ̀nà náà tí ó lọ sí ibi ìparun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn ẹni tí ń bá ibẹ̀ wọlé, nítorí pé híhá ni ẹnu ọ̀nà náà àti tóóró ni ojú ọ̀nà náà tí ó lọ sí ibi ìyè. Díẹ̀ ni àwọn ẹni tí ó ń rí i. Ẹ máa kíyèsí àwọn èké wòlíì tí ó tọ̀ yín wá lé awọ àgùntàn, ṣùgbọ́n apanijẹ ìkòkò ni wọ́n nínú. Èso wọn ni ẹ̀yin ó fi mọ̀ wọ́n. Ènìyàn a máa ká èso àjàrà lórí ẹ̀gún ọ̀gàn tàbí èso ọ̀pọ̀tọ́ lára ẹ̀wọ̀n. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀, gbogbo igi rere ní ìso èso rere, ṣùgbọ́n igi búburú ní ìso èso búburú. Igi rere kò lè so èso búburú, bẹ́ẹ̀ ni igi búburú kò sì lè so èso rere. Gbogbo igi tí kò bá so èso rere, a ké lulẹ̀, a sì wọ ọsọ sínú iná. Nítorí náà, nípa èso wọn ni ẹ̀yin ó fi mọ̀ wọ́n. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi ní ọjọ́ náà pé, Olúwa Olúwa, àwa kò aṣọ tẹ́lẹ̀ lé orúkọ rẹ, àti orúkọ rẹ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde, àti lé orúkọ rẹ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. Nígbà náà ni èmi ó sì wí fún wọn pé, èmi kò mọ̀ yín rí, ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin oníṣẹ́ṣẹ̀. Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí, tí ó bá sì ṣe wọ́n, èmi ó fi wí ọlọgbọ́n ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí àpáta. Òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bìlú ilé náà, kò sì wó, nítorí tí a fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lórí àpáta. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí kò sì ṣe wọ́n, òun lé èmi ó fi wí aṣiwèrè ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí iyanrìn. Òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bìlú ilé náà, ó sì wó, ìwo rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ. Nígbà tí ó sì ṣe tí Jésù parí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tán, ẹnu ya gbogbo ènìyàn sí ẹ̀kọ́ rẹ̀, nítorí ó ń kọ́ wọn bí ẹni tí ó lé àṣẹ, kì í sì ṣe bí àwọn akọ̀wé.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé lónìí ni a tún wá síwájú yín ní àkókò ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu yìí. A dúpẹ́ wípé ò yí padà. A dúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yín kò yí padà. A dúpẹ́ wípé àánú yín, oore ọ̀fẹ́ àti agbára yín kò yí padà. Wípé síbẹ̀ síbẹ̀ lónìí, bí a bá wá ojú yín, a ó rí i. Bí a bá ń fẹ́ oore láti ọ̀dọ̀ yín, ẹ ó ṣe é fún wa. A dúpẹ́ wípé ẹ kà wá yẹ sí ẹni tí ó wá sí iwájú yín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti wá múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Lónìí, bí a ti wá, àdúrà wa ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ. Ẹ ó ṣe wa lójú láti jẹ́ kí a rí ìpèsè àtọ̀run wá tẹ́ ti pèsè fún wa ní àkókò tí a wà yìí. Àdúpẹ́, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa, kí ẹ sì gbọ́ àdúrà wa, nítorí wípé a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, mo gbàgbọ́ wípé o ti gbọ́ láti ẹnu adarí wa nípa ìmúrasílẹ̀ tí a ń ṣe àti àwọn ìmúrasílẹ̀ tí ó yẹ kí a tún ṣe nítorí ìpàdé tí ó ń bọ̀ níwájú wa. Wípé ní àkókò àjínde, a ní ìpàgọ́ àwọn ènìyàn mímọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ, ó yẹ kí o máa gbaradì, ó yẹ kí o máa múra sílẹ̀ kí o bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ẹ̀bùn ọ̀run àti nínú àwọn ìpèsè àtòkèwá tí Ọlọ́run yóò yalò wá ní àkókò ìpàgọ́ yìí. A ti sọ wípé ní ọjọ́bọ̀, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀, èyí ni ọjọ́ Àlàmísì gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ títí di ọjọ́ Ajé, èyí ni ọjọ́ Monday, ní ọjọ́ ìkejìdínlọ́gbọ̀n oṣù yìí títí di ọjọ́ kìíní oṣù tí ń bọ̀ ni a ó fi ní ìpàgọ́ yìí. Mo sì mọ̀ wípé àwọn adarí wa yóò ti sọ fún ọ ibi tí ìpàgọ́ tirẹ yóò wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a má ṣe jáfara, kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe rí ẹnìkan tí yóò rin ìrìn àjò ní àkókò yìí, nítorí ó jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ bùkún wa, tí ó ń fẹ́ mú àìní nípa ti ẹ̀mí ìgbésí ayé wa tí ó fẹ́ mú kúrò, tí ó ń fẹ́ pèsè wa sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù. Nítorí gẹ́gẹ́ bí ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe Jesu Christi Oluwa Olugbala wa ti an reti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti e jo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo wi pe olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese olorun ni akoko iyan ipese olorun ni akoko iyan bi aban so nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin get ni bi a dota odun seyin a o ri wepe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o so lati ri ounje o so lati ri ti o fi je wepe opolopo ni o je wepe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi aban so nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura we pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo we pe ninu oro olorun akoko iyan wa ati we pe ninu akoko iyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla Amosi ori kejo bi o ba ti si iwe Danieli bi o ba tesiwaju ori iwe Hosea bi o ba tesiwaju lati iwe Hosea ori Joeli bi o ba se tesiwaju lati Joeli ori Amosi Amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni Oluwa Olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo Oluwa nihi le ati so lati enu woli Olorun o so wi pe bayi le Oluwa wi wi pe iyan bo ni ile na Olorun ran Amosi lati so fun awon ara Israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara Samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro Oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe Olorun so nipa iyan gbigbo oro Oluwa gba ti a n so nipa gbigbo oro Oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon omo Israeli ni oro Oluwa ti a ko sile a si ti ran awon omo Levi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti a ko sile yi nipa imisi emi Olorun Olorun wa so fun won wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo Israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon omo Levi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro Olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki yo fun omo Levi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro Olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wepe olorun ran awon woli si awon mo israeli o si man fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o man fun awon mo israeli sugbon olorun wa nso fun won wepe igba kan yi o de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki abale fun awon mo israeli wepe igba kan yi o de ti won ki yo ni iru anfani be wepe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wepe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wepe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wepe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wepe olorun pese aye kan sile fun wa wepe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wepe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wipe okunkun yo bole biribiri nitori wipe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese kejila won o si ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa shegapra fun mi won o si ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli wepe akoko iyan o nbo laarin won iyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be kilo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowo fa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni iyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro olorun iyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesi ti a ti ko kale iyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ki a wo amosi orikeje amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ijoye o pe amosi o so fun pe ki o kuro ni ilu nitori wepe oba n gbe nihi ati nitori wepe afin oba o wa nihi ati wepe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eti oba ma n lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma n so oro olorun ti o n so wepe a o da elese lebi a o da elese lejo wipe ani lati ronupo ada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o n so fun ni wipe won lati ronupo ada bi won ba n fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wi pe won lati ronupo ada sugbon amasia won so fun amos we pe o to ge ronupo ada ti poju we pe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa we pe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju we pe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni we pe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleya meya ni atiri we pe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bakan na ni ari we pe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ilesi kan tele tele ki o to wa sihin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ilesin wi pe igba yi o de igba na si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ilesin ni ati ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oni waso wi pe bi a ba waso wi pe ki a ma ko bi rejo a oni le dawo apo alufa o bi a ba waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ilesin wa bi a ba waso we pe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ra moto we pe ki a tun pada lo si bi ti ati ji awon won yi ile ise ti ati ko dukia won we pe ki a tun lo se atunse bi a ba nso be awon oloselu won ki o le wa si ilesin wa bi a ba nso wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ilesin wa nitori be won ma so fun bishobu won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo ada nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe bi a ba nso wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ilesin wa e ni won fi pa awon ni wasu won lenu mo e ni o fi je wipe ni opolopo ilesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wo ese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati wasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christi tabi ki a ma wasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti ati je eni egbin eni le ri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ile isin ni o ti soro lati waasu nipa iso di mimo be ni asiran ti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ile isin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti tin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won si ye ti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ilesin ti an ba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti nbo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan wi pe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo onina kuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orilede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kankan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a sin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun enikankan wa ti a n gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko Jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko Jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha we pe egbo oro Oluwa bayi li Oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode Samaria ye ki a duro ni be iyan ti mu ni akoko Elisha ni Samaria ni Israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni Samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti a fi nta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo Israeli awon ara Samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon a dupe lowo Olorun eni ti koko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko isenise ti o de ba won ni igba na ni Elisha wi pe egbo oro Oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su Bi a ba le gbo oro Oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro Oluwa onje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe esu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu Oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihi ni aso wi pe gbo oro Oluwa bayi le Oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enubode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won o mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi e ti ati fi ami ororoyan soto e ti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihi ni woli olorun Elisha eni ti o je wipe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wipe gbo oro Oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo Olorun eni ti o kun fun oye oro Olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wipe gbo oro lati enu Oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju Olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe Olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro Oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu Oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o n bo Olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu Oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu Olorun eni ti o ni emi Olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibi kibi wi pe ni ofe ti o n bo yi Olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri Olorun je wi pe ni ofe ti o n bo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti isodi mimo ise iyanu ti ife agbara emi Olorun kun ni iṣẹ́ ìyanu ti àdúrà rẹ ti Ọlọ́run yóò gbà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mìíràn ti Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ wò ó níhìn-ín ni a rí ẹnìkan tí kò gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ àwọn tí ò gbàgbọ́ ni wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe àgálámàṣà tí wọ́n máa ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń sọ kí a ba lè lọ sí ìpàgọ́ àjọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń sọ mi ò gbàgbọ́ wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ yẹ kí a wo ìbátan irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣáájú tiwọn ní ẹsẹ̀ ìkejì nígbà náà ni ìjòyè kan lé ọwọ́ ẹni tí ọba ń fi ara tì dá ènìyàn Ọlọ́run lé ohùn ó sì wí pé kíyè sí i bí Olúwa tilẹ̀ ṣe fèrèsé lé ọ̀run nǹkan yìí a lè rí bẹ́ẹ̀ òun sì wí pé kíyè sí i ìwọ ò fi ojú rẹ rí i ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò jẹ nínú rẹ̀ àdúrà mi ni wípé irú ohùn tí ó fọ̀ sí ìjòyè yìí kí irú ohùn bẹ́ẹ̀ kí ó má ṣe fọ̀ sí wa láéláé ní orúkọ jésù ṣùgbọ́n rántí o ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀
2: ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon ogbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti atini lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti atini lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fi ye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo papa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti ngberaga ti o je eni ti njiyan ti o je eni ti so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti nbo yi o ni esawo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otoshi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan olorun o daju wi pe a o bokun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki odide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon fi ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni awa yi akoko oda ni awa yi so fun awon elomiran wo pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wo pe an reti won so fun awon elomiran wo pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wo pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba nso fun bi won tin gba bi won tin wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan woyi ton ba gbadura agba yori ti igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti Olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa Olorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun Olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti Olorun pese fun wa ni akoko tin bo yi
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Ajẹ ki a dede duro.
1: Loni bi a ti gbo eri ti awon elomiran je wo pe Olorun da won ni ide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi a ti wa loni o ye ki a gbagbo wo pe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se Eje ki a gbohun wa soke lati gbadura lati so fun Olorun ebe yowu ki a ni ki a so fun Olorun ki o le gbo ti wa ki o le da wa ni ide ki o se le sanu fun wa.

o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti aje elese ati eleri tele tele nisisin yi aje eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki ani ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti wepe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo wepe adabi eni ti o gbe aso wo wepe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be somo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ah ye kin debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan tin wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabirin ti o nbo yi o n lati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke amo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe ni iyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabirin meri o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samuel o ma ti nigbala irisi re iwoṣo re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke amo wi pe iwo ni eni ti agbe ni iyawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi apostle o nje ki amo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni iyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ikewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo ye ke awo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki o paapa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso wi pe awa

so we pe ati bi atun bi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesus so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisinsin yi je ki a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ise ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa nreti wi pe ki a wa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die eti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wo pe lailai a oni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wo pe rara lailai titi aye yo fi dopin oni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe koni le ba wa gbenu ile ki a so wi pe a oni le dariji oni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nitooto ni agba okan wa la nitooto ni olorun ti dari eseje wa nitooto ni aje eni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya eni kan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki o bi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afẹri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun akun ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi n pa ati ki iwo ki o mu awon otosi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri
arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara tire eyi ni an so bi ati le ni okan yonu bi ati le fi iwo tutu tabi okan yonu bi ati le fi han wi pe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti onje se wa lowo wa ke a fun won ni onje bi e ba ri awon ti ko ni lowo ke a gba won si ile bi e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ke a fi aso bo won ke a ma se yeye won wo pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati wo pe ke a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ke a ma se be ni wo pe a ko mo wo pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ke a ri wo pe a toju awon elomiran e je ke a wo romu ori kejila ese kewa romu ori kejila ese kewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti enikeji yin saaju oni ke a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ke a gbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ke a ni emi iseun o ye ke a ma sore fun ara wa ko ye ke a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki aran lowo bi abati ri wo pe ara awon ara ninu oluwa won ni awon nkankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti o mo ri gege bi eni ti apa ni apa ipatan ni oju ona laarin jericho ati jerusalem oni bi abari gege bi alaanu ara samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi iseun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti wo pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si kolose ori keta ese kejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma n so wipe lagbaja omo lu abi ni o sese boya ko lowo o sese boya ko ti le bo wa ko le fun wa lounje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilode ta n so be a ma n so wipe irele lagbaja o po o ga popo o sese ki o je ninu ebi bi o sese ki o je iya oko ni o wa si ile bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o n kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o sese ki obe ki o ma ti le dun pupo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o sese ki eran pupo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wo pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wo pe iyawo omo mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo
Peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a ri wo pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wo pe a o bowo fun awon agba ori omokunrin kan boya o je omo ogun odun ori elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti hewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogun odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbodun ti o npe eni ogota odun ni boda ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o sese ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to ndari idapo ju ile ki eni ti andari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni ti o ndari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to npe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti a je omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni aarin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isinmi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi baba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin ile aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o n fi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapaa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye ki n kunkun ka fun o lati ese ikini nitori o se pataki popo ese ikerin la n lo sugbon je ki n ka lati ese ikini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede yi ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma n ba ni lokan je bi abari aya ti o so wipe ohun ti di atunbi wipe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se n soro agan oro lile si oko re o ma n je ohun to ma n se ni laanu wipe arabirin se n soro bayi se ko mo wipe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o n se aigboran si oro naa eni ti ki se onigbagbo o ni sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko wonyi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba n wo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a n so nihin eyin obinrin e tetisile igba miran o se ki o se oko re
eti o ba fi kunle ni esan mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wepe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele wepe yo ma so ninu okan re wepe o morun di looto sugbon iwa o da ni to to ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wo ese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aidi baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iye biye ni waju olorun o nso fun a wepe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa tutu eyi ni o se iye biye ni waju olowa nitori be o ye ki a mo wepe awon nkan wonyi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese kejila si iketala egbe okan yonu wo e iseun irele inu titu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ke ani ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wipe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wipe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun teni keni iba se se a mo wipe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa yi ni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni

0: Praise the Lord.
1: Okay, hallelujah. Eje ki gbo ade do lati gbadura. Baba wo lori ofe ni orun adupe lowo re fun ona iyanu ti o tin gba ndari wa lati gba ti isoje kari aye to ti bere ni Abuja lati osu ikeje osu kefa a fi bukun foruko re oluwa tori ko n bukun fun wa o si n se ranse fun wa o si n fo okun aye wa nipa isodotun o si n fowo ba gogo bi ta ti nilo ta ti se laini ati se ranse wa nipase iranse re alakoso agba ati wa limbi ile ekan si loni a n gbadura si ati wa pelu ireti to ga okan wa se paya a n bere oluwa wi pe o kun wa ni akunwo sile bi a ti maa wo wa nu imo papo bayi ni akoko yi a bere oluwa ba okan wa soro oluwa ise ranse si okan wa ran wa lowo ka wa ni imo papo lati wa ogo fun oruko ore ati ibukun fun ara wa baba dupe ko ti dawun adura wa ni oruko Jesu la gbadura loni ni pori ofi olorun ani akoko wa nu imo wa akori ta pe ni eri iyipada okan Paul ni ose to koja eko wa o da lori Paul se wernu mo awon ju o ni eko ta ko ni ose to koja won ti pe enikan lati wa pe pelu wa eko ti won le ri ko ni eko ti ose to koja ton ba wa laro wo to pastor kene ne chuku mo ba si ni aro wo to tenikan pin pelu wa laarin ijo okunrin tabo obirin ti won je lere lati nu eko ta ko ni ose to koja Paul se iwe enumo awon ju oni akori na njare ni enike to ba fe salaye ki won nawo soke won le fun won ni gbongbon e ka arosan won na won ko ni ose to koja bo le ye wi pe okan ninu awon woli ti oluwa se afihan ohun to ma sele to mu amure tumo amure Paul to sin so fun pe wahala nduro de sibe Paul ko ka re gege bi enikan won lawon keko wi pe awon ohun to le pe akesi eniyan le wa soju ona won lati se fi olorun sugbon gba ti olorun ba ti pe awon lati se nkan kan awon gboro tesi waju lati se nitori ke Paul o pin ninu okan re pe ko je ki ohun kon ko pe akesi ohun bo le je wi pe yo na ni awon wahala ti dojuko to ma ba pade lonu sugbon oluwa ti so fun nuse awon apostle orike san wi pe o ma jiya fun ohun tele tele Paul wa di eleyi mu gege bi onigbagbo agbodo ma do lori aso tele ele ti ya bi pe boya o dun mo wa lara nikan sugbon ohun kon ti oluwa ba nso agbodo le gboro si olorun lenu tori pe olorun ri ni ona abayo fun wa ni gbogbo osoro ta ba dojuko e se pupo o ninu eko ose to koja a ri wi pe bo le je pe itin logbon ogbon wa inu ni bi ni wa bo le je pe awon awujo won o le pa ati wi pe aso tele na o dabe ni pe o nlodi sugbon sibe agbodo tesi waju lati se nkan ti oluwa pe wa lati se agbodo ma dariji arele laarin Philippi ati Paul apostle bo le je pe Jerusalem ohun ni Philippi wa nipasẹ ninu bi ni ti wa pe Paul gan lo gbe dide ni akoko na sugbon ko gbodo si owu lokan wa si enikeni Philippi ti dariji Paul idapo gbodo wa ko gbodo si owu lokan wa si enikeni ko gbodo ko je ki ohun kohun ko di ohun lowo be ni awa na o gbodo fa igbo ohun kohun lati di wa lo lati gba otito ta fi won lati fo lati nu iwe mimo mo ti so saaju akori ta won wo laaro ilape ni eri iyipada oko paul o ni akori ta won wo ibi kika wa wa nu ise awon apostle ori keji le ni 22 lati ese ikini si 30 a ma dari wa ni ba se ma ka njare nke to le kesi akosori fun wa esa akosori fun wa won ti pe arabirin caroline pe ton ba wa ni be ki won dide duro lati ka ise akosori fun wa mo ba si nbe eni kere laarin ijo arakunrin kan to wa lowo waju won ni ko kesi akosori fun wa ese akosori wa wa nu ise awon apostle ori keji le ni 20 ese kefa ti ikeje o si se bi emi ti nlo ti mo si sumo ti damascus ni won ojo kan ri ni ojiji imole nla mo ti orun wa yi mi kan mo si subulule mo si ngbo ohun kan ti o nwi fun mi pe saulu saulu e se ti wo fi se inu ni bi ni si mi ise awon apostle ori keji le ni 20 ese kefa ti ikeje se pupo gbogbo wa ta sibeli wa sha le jo ka papo ni eji o si se bi emi ti nlo ti mo si sumo eti damascus ni won ojo kan ri ni ojiji imole nla mo ti orun wa yi mi ka mo si subulule mo si ngbo ohun kan ti o wi fun mi pe saulu saulu e se ti wo fi se inu ni bi ni si mi ele fi han wa nipa ola nla olorun lodumare yen ni pe olo nsakoso gbogbo to nsele si gbogbo awon nigbagbo ati si ijo re gbogbo nkan to ba si fe ba ijoja won ni olorun ma teri won ba imo te so fun wa pe ko dagan enu ona ipo oku ko le bori ijo olorun e te ka lo tara ta bayi sinu ibika wa ise awon apostle ori keji le ni 20 a ma to wa ba se ma ka lati ese kini bayi ise awon apostle ori keji le ni 20 lati ese kini si ikefa ise awon apostle ori keji le ni 20 ese kini eyin ara ati baba e gbo ti mo si subulule mo si gbo ohun kan to wi fun mi pe saulu saulu e se ti wo fi se ni mi ni si mi emi si dahun wi pe iwo ta ni oluwa o si fun mi pe emi jesu ti nasareti ni eni ti iwo nse inu ni bi ni si awon ti o wa pelu mi ri imole na ni toto eru si ba won sugbon won ko gbo ohun ti o ba mi soro mo si pe kini ki emi ki o se oluwa oluwa si fun mi pe dide ki o si lo si damascus nibe ni a si so fun ohun gbogbo fun o ti a yan fun o lati se ese 17 o si se pe nigbati mo pada wa si jerusalem ti mo si n gbadura ni temple mo bo si oju iran mo si ri o fun mi pe yara ki o si jade kuro ni jerusalem kankan nitori won ki yo gba eri re nipa mi emi si wi pe oluwa awon papa mo pe emi ati ma so awon ti o gbo gbo sinu tubu emi a si ma lu won ninu synagogue gbogbo nigba ti a si tan eje sefanu eleri re sile emi na pelu duro nibe mo si ni ohun si ku re mo si nse itoju aso awon ti o pa o si yi fun mi pe ma lo nitori emi yo ran si awon kifiri lokere rere e se pupo ati ka awon ese iwe mimo yi ta yan yi to ma fun wa ni oju inu sinu eko ti a nko loni ari bi paul bo se ni yipada okan ati pe ni pori ofe olorun o wa di kristiani ti o ti di atunbi nipase be o wa wonu ise iranse iyen ni lati jere awon elese ati lati mu wa sinu ijoba olorun koko meta ni a fe wo ni kokon akoko itan paul ati igbesi aye re ateyinwa itan paul ati igbesi aye re ateyinwa koko ikeji ohun ni yipada okan paul ti o dabi idan ati iribomi re iyipada okan paul ti o dabi idan ati iribomi re keta ni eri nipa eri paul nipa ise iranse re si awon kifiri eredi ti paul ta fi mu wa siwaju awon igbimo ohun nitori ibere eleyi ti won fe yo da won lohun ise awon aposteli ori kokanlelogun ese ikeji o le ni o din ni 28 won kigbe wipe eyin eniyan israeli e gba wa yi ni okunrin na ti o nko gbogbo eniyan nipa nibi gbogbo lodi si awon eniyan ati si ofin ati si ibi yi ati pelu o si mu awon eleni wa si temple o si ti ba ibi mimo yi je paul a fi esun ko pe o nse ohun to lodi si ofin o si nse tori pe ofin ni won tele lakoko na won so pe o nko awon eyan lodi si ofin ati si temple asiko fun awon eyan ti ki se ju lanfani lati wonu temple wa nipase eleyi won so wi pe o ti ba ibi mimo je ibi ijosin ti olorun lodumare eleyi lo wa lo sikoko akoko itan paul ati igbesi aye ratayin wa ise awon aposteli ori ikeji le ni ogun eya ara ati baba e gbo ti enu mi nisin yi nigbati emi gbo nigbati won si gbo pe o n ba won soro ni ede eberu won tubo paroro o si wi pe ju ni emi se en ti abinitasu ilu kan ni kilikia sugbon ti ato ni ilu yi ni ese gamalieli ti a ko ge bi lile ofin awon baba wa ti mo si je onitara fun olorun ani ge bi gbogbo yin ti ri ni oni mo si se ni bi ni si ona yi titi fi de iku munde mo si nfi won sinu tubu ati okunrin ati obirin bi olori alfa ti je mi ni eri ati gbogbo ajo awon agbagba lowo awon eni ti mo ti gba iwe lo sodo awon arakunrin ti mo si lo si damascus lati mu awon ti o wa nibe ni dide wa si jerusalem lati je won ni iya bi paul aposteli bo se ndahun si ibere ati ifesun kon ni ti won fi kan nkan meta la ri akoko yen ni pe o simili olorun papata lati dari re nipo n to ye ko so ege bi mo ti fi da loju wi pe nigbata ba mo wa siwaju awon oba pe emi olorun ma so fun wa ohun to ye ka so ikeji ni pe a to ri pe awon o ni owo awon to te se ni bi ni si to je alai olorun sibe sibe o je en to ni owo fun awon alai ni olorun o je oju se si ofin ile na iketa labele na ni a ri wi pe o tun lo afani lati kede yin rere yen ni pe o gbekele olorun papata eyan ara nigbati aba mu owa siwaju awon to se inu ni bi ni si wa agbodo gbekele oluwa ka simile oluwa oluwa ma fu wa ni ogbon ohun to ye ka so ati bo ti ye ka so wo eleyi ni ese keta ju ni emi se ti a bi ni tasu ilu kan ni kilikia sugbon ti a to ni ilu yi ni ese gamalieli ti a ko ge bi lile ofin awon baba wa ti mo si je onitara fun olorun ese keji nigbati won si gbo pe o n ba won so ni ede heberu won tubo paroro ko to tesi waju eleyi fun wa ni oju inu pelu ogbon ti olorun to ma fi fun eniyan lati gba akiyesi awon olugbo re o si wa lo ede ti awon eniyan na gbo nigbata baba won yo soro ni ede ti won loye a o ma gba akiyesi awon eniyan nipase be idahun ati ihuwasi won o mu ko paroro nitori pe o je ohun ti o to ni okan won ikeji atun ri pe o fi owo fun awon eniyan na pe ohun keko labe gamalieli gamalieli je nikan ta bowo fun ati amofin ti o ni imo ofin daada fun paul lati keko ni abe ese re won mo pe o ni imo pipe nipa ofin nitori eredi yi won to fun ni afiyesi won bakan na la ton ri pe o to so nipa itara re ateyin wa pe ohun je onitara fun ofin yi na ele to lodi si iwe mimo ti won o si ro pe ohun si olorun ele lo tun pe akiyesi won yato si eleyi na be tun wese karun o ni bi olori alfa pelu ti je mi ni eri o n so nipa olori alfa to joko nibe olori alfa si mo nipa re eleyi a mu ki awon eniyan na ki okan won ko ba kokan ko pa roro tori pe o je enikan to le jeri si pe Paul o je orin tara si ofin tori na o ni owo fun awon eyan mo fe bere bere ibere bawo ni awon onigbagbo se kini idi ti Paul eni ti se ju fi so pe omo ilu Rome ni ohun ati pe bawo ni a se le se amulo yi si ipo wa lowo lowo bayi eko la le reko lori ele jare ni keni nipo ofe Olorun ari bi o se se le si awon eniyan to bu owo fun won nipuru ofe olorun olorun fun ara re yo fa na ni isegun loruko jesu agbodo fi owo fun awon to nse inimini siwa bi le je so fun pe awon to nse inimini siwa oni ka ma sure fun won ni awon to nse inimini siwa oni ka ma gbadura fun won ele ni ase bibeli bakan na to ri ni ese keji le ni ogun o to ka si pe omo Rome ni ohun ele si fun ni abo si idojuko ti ko ba wa se oni aye re ogun o ma ko wa bo se ye ki a se ngogo to ye ka se akoko si awon ni bi ni wa si esin bakan na yo si fun wa ni ona si anilo nkan to ye ka se koko iketa eri Paul nipa ise iranse si awon kifiri eleyi ari ni ese iketa oni ju ni emi se nigbati o tun ba wo ese iketa oni mo je oni tara fun olorun ati ege bi gbogbo yin ti ni ri ni oni bayi nipo n to so yi bawo ni ele se mu idan idan loju wa si odo awon ju pe ise won o lodi si ta lo ma da wa lohun bawo ni alaye Paul yi ohun to so yi to ba won so oni emi na mo je be se ri tetele mo ni tara fun olorun mo n se ni bi ni si awon eyan bawo ni eleyi lo se mu idale bi oko wa si awon eniyan ti won teti si ni akoko na nja re ni ken to le so fun wa a ri pe ko da won le bi o ko je ki won ma wo bi eni pa won ni awon buruju laye o fi won pe elese lo na tele tele ri pe ohun na wa loju ona ti o lodi tele tele pe oluwa lo gbo ohun la ki awon pelu le mo ki awon pelu le ronu pe wada e se lopolopo eleyi lo mu wa sodo won lati ri pe awon fura won na ko ti won nse ohun na ti se ri tele tele ohun ti wa ri pe aye ohun ti won le pa ati nkan ti won gbeyo lati daabobo tori na o wa so ni pe olubori irere Kristi pe Kristi ni olugbala koko ikeji ohun na ni iyipada ko Paul ti o dabi idan ati iribomi re Paul o wa ni oju ona re lo si Damascus lati sere mini si awon eyan lati mu won wa si Jerusalem lati de won awon nigbagbo yi ka fi won sinu otubu ko je won niya bo se wa nlo ni oju ona lati se leyi olorun orun fun ara re telu agbara re ati ase olubori re o mu Paul o si wa ni ipade okan nkan meta la ri nbe akoko iyen ni igbe aye ese ratayin wa igbe aye re to se nigbala lowo lowo iketa itara re fun awon okan lati nigbala bi ati ri ni ipa akoko igbe aye ese re ateyin wa ni ese ikerin oni mo si se ni mi ni si ona yi titi fi de iku yen ni pe oni e ri mi pe mo ji apaniyan oni mo nde mo si mu wa sinu tubu ati okunrin ati obirin yen ni pe ko ti e ni imo lara fa awon obirin gan ti won ba le bi olori igbe kale majemo lai lai onu nje ko jiya yato si eleyi o to so ni ese kokandini ogun 19 o so pe emi si wi pe oluwa awon papa mo pe emi ti ma nso awon to gbagbo sinu otubu emi a si ma lu won ni sinu synagogue gbogbo won synagogue gbogbo ese ogun ori nigba ti ata eje stefano eleri re sile emi na pelu duro nibe iyan ni pe o nsalaye igbe aye ese re ateyin wa bayi olorun wa fi won wa bo se wa ni ipade okan nipase ibapade nipa oro olorun bakan lo la tun ri itara re fun igbala awon ju bi ati awon lomiran nitori akoko a nlo si koko to gbeyin bayi a ri pe paul o je ni ti o gba ase lati jere okan ele lo mu ko ma lo kaakiri oluwa ti pe nija o so fun pe ati yan akoko lati je lati lo si odo awon kefiri lati mu kon deni igbala ki won ni isodo tun ki won le ni ipade okan ele igan lo n to gba ege bi ase na itara re o nti bole pe inu ni bi ni wa ko ti e fa seyin rara be ni ko jogonu o n tesi waju ni o o tesi waju lati ma wa sin rere si awon kefiri ati awon elese o je en to ni ifayaran pupo ninu bi ni o si je ipenija fa awon nigbagbo ti ode oni pe awa na a gbodo fa seyin to ba sele si wa o farada oru ojo o si pinu wi pe ni o pin gbogbo eyin na mo o gba ere to ye fun to so wi pe ade ododo ko wa ta fi lele fun ohun eleyin timothy keje ori kerin ese kefa ki se fe enikan fun ohun o sugbon fun iye awon eniyan to fe ifarahan re bi ati lo siwaju oluwa nu adura loni paul oni ipade okan o yi pada patapata o ni sodo to patapata o si wa di oni waasu ohun to tin se inu ni minister tele loni oluwa n pe iwo na pe ka dide ka si ri daju pe agba irere yi gbo ka waasu irere yi ka du lori waasu irere yi bo tile je pe ni mi ni ba wa gboro fi aya ran titi di awon elese won fi ni ipada okan loruko jesu e ja dide duro ba se ma lo si waju oluwa ninu adura nje won na ti di atunbi loju lowo re bi paul bo se di atunbi nje a ri bo se ni sodo tun nitori ibapade to ni ko je iru eyan ta mo tele to je ilewu eniyan bayi aye yi pada aye re ni sodo tun bayi o wa ni sodo tun o wa di ohun elo olorun o wa n gbe irere lo si awon regioni gbogbo loruko jesu la gbadua baba adupe lowo re fun to fi han wa lati nu iwe mimo nipa eri yi pada okan saul paul oluwa mo gbadua fun gbogbo awon to wa ni ito ti di atunbi boya won ti e rin lodi si irere loni Oluwa mu olukuluku wa sinu igbala loruko Jesu. Bi Paul ba le ni ipade okan ko seneke en ti o le deni igbala. Nitori mo gbadura pe oro ta gbo yi a n gbadura pe bi ati n wasu leni awon eyan yo ni igbala won si ni isodo tun. Oluwa dupe ko ti dawo adura wa ni oruko Jesu la gbadura.

ohun ti mo ohun rere ni kon nipa Kristi olugbala ohun iyanu nipa Kristi olugbala ohun ni wipe ododo ti o ni o nfa o nfi sinu wa iwa mimo ti o ni o nfi sinu wa iduro sinsin ti o ni iwa bi olorun ti o ni o nfi eyi sinu wa pelu idini yi ti a fi mo wipe to ba gba wala loni ko ni fun wa ni igbala ofege to kere si ti peteru tabi ti paulu a fun wa ni ojulowo ojulowo igbala lati orun wa nitori wipe o je mimo o ja lai legon alai le ri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo nigba to ba fun wa ni igbala a fun wa ni igbala yi lati odo re wa olugbala to ti orun wa abala keji labe koko kini ayo isegun lati o tobi nipase Kristi tin ti wa leyin ti o duro ti wa ti o n gbe wa soke ti o ran wa lowo o so fun wa ninu Heberu ori kerin ese kerin la Heberu ori kerin ese kerin la nje bi ati ni olori alufa nla kan ti o ti la awon orun koja lo Jesu omo Olorun e je ki a di ijewo wa mu sisin ese ke dogun nitori a ko ni olori alufa ti ko le saiba ni kedun ninu ailera wa eni ti a donwo ni ona gbogbo gege bi awa sugbon layi lese mo nti Kristi fe se isegun ti ohun ni o fe fi isegun yi fun awa na ayo isegun to ni o fe fi ayo isegun yi sinu awa na gege bi ohun se ji asegun o so wipe nitori emi segun eyin na yo si segun nitori na a o ni okun ti ko to nkan okun ti ko to nkan iduro sinsin ti ko to nkan a si ni iru isegun kan na iru ti Kristi.

ma se se be ni pe mi o ri ohun mi o mo nti mo gba mo mo nto ma ri gba wa gba ori ofe si loruko Jesu wa gba ori ofe to ga si loruko Jesu okun ati agbara igbekele to ni te tele wa gba gbogbo e loni loruko Jesu o so wi pe ki awa ki o le ri anu gba ki a si ri ori ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo e je ki a wa si abala keta labe koko kini ohun ni isipo pada ti o ga julo fun awon christiani ti n goke lo si bi giga awon christiani to ma goke si bi giga won goke si bi giga yen ni pe bo ti n goke wa ma fo ni abe iye idi lati goke yen ni pe a n fo ni abe iyin iye adura lori iye igbekele igboya ninu olorun ohun ti iye je fun idi ohun ni adura je fun onigbagbo ohun ti iye to je fun eye igbekele wa igbagbo wa ifokantan wa o je fun onigbagbo idi niji

0: fi je wipe a le goke bi eye to ba ni iye eye ji o le fo ko goke lo bi onigbagbo to ba ni igbagbo ati igbekele ati ori ofe ati iranlowo iru onigbagbo be ohun na le goke lo Isaiah ori ogoji ese keji dini ogbon o so nibe yen wipe iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun aye raye oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki share e wa so polu shuaguton mo ti gbo yi tele mo mo pe o ti gbo tele ohun to wa ronu nipa e ni wipe eleda o wa fe fi awa eda re o fe ka dabi ohun ki share Christi olugbalawa ki share be ni mo mo ohun to wa mo ni wipe eleda o fe so awon eda tuntun re gege bi ohun fun rara re olugbala o fe so awon kan ta gbala ki o ri gege bi ohun fun rara re emi mimo o fe so emi eniyan wa ki o wa laye ninu re ko dabi ti re o ni oluwa ki share be ni are ki mu ko si awari oye re ese kokan le logbon ese 31 oni sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tun agbara won se won yo fi yegun oke bidi won yo sare ki yo si re won on ta ko nipa olorun ni yo ki re ki share won yo rin are ki yo si mu won nigba to ba duro de oluwa to si mo wipe Christi o je Christi asegun o fe fi isegun re sinu aye re Christi o ni ayo isegun o fe fi ayo isegun yo fe fi sinu aye re eni na to goke lo ti ko de ni pa ofa ota kankan pe ko le mo bale be na ni ina o esu kankan ko le mu bale ki re ki share o wa fe so olukuluku wa eni to ba duro de o fe mu e ki ori bi ohun wa goke lo si bi giga loruko Jesu awon nkan to ma nfa e sile te tele won o ni mu e bale mo awon nkan to je pe o ma mu ki taya oko re ko ma jo yo mo po ni taya ninu moto re nigbati gbogbo ategun to wa ninu taya yi na to ba jo danu ton o ni le lo bi kokan mo gbogbo gba lo ma nsaba jo danu o njo danu ni bi gba ta ba ni pe won fi nkan gun taya yen ni won tun ti fi nkan gun taya mi o ibo wa ni mo le lo bayi ko si ohun ko ohun to ma gun taya re mo loruko Jesu wa sare wa rin wa goke sibi giga ko ni re o ni oruko Jesu koko keji bayi koko keji liloye si lati nu ifarakan lati emi mimo si lati loye si lati gba si lati ni nkan si lati ma dagba si lati dide lo si bi giga si aniku o nbo lori aye re bayi wo Korinti keji ori keta ese keji dini ogun tiri 18 oni sugbon gbogbo wa sugbon gbogbo wa iwo o wa lara gbogbo yi so wipe emi wa lara gbogbo yi nje mo opo awon eniyan ton ba ka nipa Paul apostle won so pe ope ni fun Olorun fun Paul won na won o le dabi Paul lai lai fagile ye ko lenu re gbogbo wa so wa lara eleyi bi Oluwa yo sese yanu nla ninu aye re ninu okan re ninu emi re Oluwa a gbe e lo sibi giga loruko Jesu sugbon gbogbo wa nwo ogo Oluwa laisi iboju bi eni pe ninu awojiji wa ri ogo yi o a si npa wada si aworan kan na lati ogo de ogo ani bi lati odo Oluwa ti se emi e je ka wo meta labe koko keji akoko iriri lati isodi mimo ikeji iriri ti o ga julo ti emi iketa alaye ti o ga si ninu ijiri okan akoko iriri nla ti isodi mimo Heberu ori ketala ese kejila nje mo nigba miran ma bi onigbagbo lere ti mo mo wipe ojulowo onigbagbo leleyi ma wa ni arakunrin mi ti e ran mi leti mo mo po ti deni igbala sugbon ran mi leti igba wo lo deni igbala gangangan won wa so fun lisu agutan ma wa so wipe so de olujupo deni igbala mo yin Oluwa o si da mi loju pe mo si deni igbala ma tun wa bere sha ti so e di mimo bi awa ni rara olusu agutan itan yen gun ko se so tan mi le dahun tara boya mo le dahun mi e mo kan to sele o rorun lati ni isodi mimo gege bi pe bi won se nigbala ki lo fa eni kan na Jesu ni kan soso ohun lo lugbala wa Jesu yi kan na ohun lo nso wa di mimo o ngbala lona ti o rorun gege bo se man so wa di mimo o ti mura ton lati so o ti to lati so wa di mimo bo se red lati gba wala o mura ton lati so wa di mimo bi gba bi o se deni igbala bi o se nfe ka gba wala o le so wa di mimo o nfe lati so wa di mimo o nife pe ko so wa di mimo gege bi gba bi o ti nfe bi o ti mura ton bi o si ti fe lati jeri Heberu ori keta lese kejila nitori na Jesu pelu ki se onigbagbo pelu nipa ilakaka onigbagbo nipa gbigbawe onigbagbo nipa gbigbiyanju pipa sisa ipa re nitori na Jesu pelu ki o le fi eji ara re so awon eniyan di mimo awon to ti deni igbala awon to ti deni igbala pelu eje re o jiya leyin bode ijiya ropo kan na eyi to gba ola o wa larowo to fun isodi mimo re eje kan na agbara ninu eje na ti o gba ola eje yi kan na ohun lo nso ni di mimo igbagbo kan na eyi ti o ni ninu Oluwa Oluwa gba mi la o ti deni igbala siwaju akoko na o ti e mo ti igbala tumo si lakoko na sugbo gbagbo igbagbo yi kan na to gba wola bayi igbagbo yi kan na ta ba wa siwaju Oluwa Jesu yi kan na ki o le fi eja re so awon eniyan di mimo idi niyan to fi jiya ki ka ba le so e di mimo ese ketala nitori na e je ki a jade to lo pelu idani loju ki a jade to lo pelu igbekele wi pe o le so okan re di mimo o le mu ki o je mimo ninu okan ki o je mimo ninu inu ki o je mimo ninu ero duro na idonwo ma wa Christian na adonwo o se se ki awon ero buburu ke o mu lati inu okan re iyan o tumo si pe ko so isode mimo re nu tabi ko ma ni isode mimo idonwo niyan idonwo ko gba igbala tabi isode mimo tabi emi mimo ko lowo wa ko lowo ni gbagbo ko ni gbagbo idonwo niyan esu ohun lo nta tete ti e a o le da esu duro ati awon mi esu kon ma ta tete won sugbon a o ni fi aye gba wa lati ni ipa lori wa lati pe afiyesi wa tabi lati se ohunkohun o nso wa di mimo ninu okan ninu inu ninu ero ninu ise ati ninu gbogbo irisi wa a mu ki a je mimo o wa so wi pe o ni ki a dade to lo leyin ibudo ki a ma ru egon re ese kerinla nitori pe awa ko ni ilu ti o wa titi ni ki sugbon awa nwa eyi ti o nbo e wa abala keji labe koko keji iriri ti o ga si ti emi a nwo ise awon apostoli ori kini ese kerin ise awon apostoli ori kini ese kerin nigba ti o si ba won pejo o pase fun won ki won ki o ma se kuro ni Jerusalemu sugbon ki won ki o duro ki won ki o duro de ileri baba eji ti o wi pe eyin ti gbo ni enu mi ese karun nitooto ni Johanu pi omi bamtisi sugbon a o fi emi mimo bamtisi yin ki se ojo pupo lati oni lo nigbati ibamtisim yi iribonu nkan yi ka gbe owo sinu nkan pelu emi mimo nigba to ba de kilo n to ma sele ese kejo o so wi pe sugbon eyin yo gba agbara ki se mimi o se se ko ma mi wa fe ri agbara na ki se ko ma yi ka ke ko ma yi kiri a fe ri agbara na o le ma fe de soro iyen da looto sugbon a fe ri agbara na a le ri ko ma yan si bi ko ma yan si bi bo se n gbadura ohun to da ni sugbon a fe ri agbara na agbara emi mimo ohun ni Kristi se le ri nigbati a ba ni emi mimo yi ibamtisi o so pe sugbon eyin yo gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati ni geji ni olu ilu Abuja ewu abala keta labe koko keji alaye ti o ga si ninu ijeri okan e je ki a wo oro yi ijeri okan jijere wa jere momo nigba ohun ti mo nduo de ami ninu aye re loruko Jesu wa le si alaye ninu jijere wa jere loruko Jesu ijeri okan wa keyan tun jere wa je eni ton bori ninu gbogbo ira igbe aye re ninu isipe wa je eni ton bori ninu eko eni ilewe eyan odomokunrin odomobirin eyan odokunrin e je eni ton bori ni ilewe eyin loruko Jesu a jere okan aten ton bori ninu ilewe aten ton bori ninu ohun ini baba ati iya eyin ranse to nsise ni onisosu e bori igbega yin ta ti fin du yin ti akoko yi wa gba pada wa leri loruko Jesu emi yo bori iwo yo bori a fi ese re mule isan apostle lori kejo ese kerin isan apostle 8:4 awon ti won si tuka lo si ibi gbogbo awon ti won tuka lo si ibi gbogbo won waasu oro na a ni pe pari ijosin ti a ba pari ijosin a pada sile a tuka lo si bi lo sohun sugbon ba se ntuka kakiri ise iyanu re oni tuka agbara olohun aye re ko ni tuka igbekele to ni ifokanton to ni ko ni tuka ni oruko Jesu wa jeri ni keji wa tun jeri nigba to ba pada dele wa jeri ni awujo re ni bi gbogbo ta ba lo agbara oluwa yo ma wa nibe nigba gbogbo pelu re pelu mi loruko Jesu wa si ma jere okan fun Oluwa ni ese ikarun a so fun wa nibe bi pe Philipi si so kale lo si ilu Samaria o n wa su Kristi fun won o je eni to n jere okan nibe pelu ninu ile re wa je n to n bori nigba to ba di adugbo wa bori ni ilu re olubori gbogbo irin ajo to ba rin ninu irin ajo re gbogbo wa je olubori ni oruko Jesu awa sinu koko keta rironu jinle si ni ti awokose ti o ga pelu iranse re onirele bi o tin wo iranse onirele yi ohun ti won se ki se nipa agbara won tabi nipa okun won tabi nipa bi won se kawe to iwo ronu nipa Paulu awon eniyan kan wa ni ile Israeli ti won kawe gboye ju Paulu lo oluko wa inu iwe mimo wa o ran wa leti laaro yi ba si jo ka papo Gamelieli o je oluko fun Saulu sugbon olorun mu Saulu jade bo tile je wi pe enikan wa to ga to mo ofin to ni imo ju lo o wa mu jade labere lo wa so di apere nla awon kan wa ti won gbon ju eni to bo se gbon lo awon kan wa to ga ju e lo awon kan wa ti won ti e ni imo ju e lo ohun to ma mu o sugbon ma mu e jade ko labe won a wa gbe o soke a kun o pelu emi re ifarakan to lagbara ti awokose nla nipasẹ aye re ni oruko Jesu Oluwa yo se ronu jinle le lori arakunrin mi Oluwa yo se mi ni da yin duro peju sugbon ye ki n so oro kan fun enikan nibe yen wipe oniwasu o se o ki bawun mi ko wa ko so eyi nigbati mo wa ni bi ogbon odun mi tabi bi ogoji odun mi ati ni adota odun mi nba ti ba iru eyan bi ti e pade to ma so fun mi ohun to n so fun mi yi sugbon bayi o ma ti peju rara o ko ti peju fun o Oluwa yo sise ohun iyanu nipasẹ aye re. Elijah o ni Elisha so fun mi kilo n to fe ke mi ki o se fun o ki a to gba mi kuro lowo re. Elisha wa wi pe ilopo meji emi re ki o wa lori mi o mo itona o gba emi na sugbon o ntese waju o ntese waju o ntese waju ranti o gba ilopo meji o de akoko kan ti Elisha wa ku awa ti a je onimo isiro awa bere si ka eni eje eta erin arun efa eje ejo de ikeridinlogun ise iyanu to se san ohun la so pe Elijah se awa fe ka eni eje eta erin arun efa eje ejo esun ewa titi de kokonle logbon ehn sugbon Elisha o wa gba isopo meji ni lawari ikeridinlogun awari 31 okunrin iwa ku number 6 sugbon ohun to ku lati mu ko pe meji le logbon lo ba sele o ma sele number 6 Elisha oni adupe lodo olorun se bo se mokanle logbon se mokanle logbon o ti e ti fe pe ilopo meji oni sugbon ilopo meji ni mo bere number 6 bo se wa ninu iboji won wa fe sin okunrin kan en to ti ku lon ba ri awon egbe ogun kan to nbo lon ba ju oko okunrin sinu iboji re ise iyanu ta nwa la ba ri nibe eyin ni kejile logbon la ba se nibe okunrin lo ba dide mo so fun iwo na ise iyanu to ti sonu nu aye re yo di sise se loruko Jesu ko ti peju fun o Olorun wa ki pe Kristi ki peju ise iyanu lori aye re loruko Jesu e je ki a wo ohun meta ni ki a ki a akoko iwosan nla fun ati nipase gbogbo awon eya re ikeji iwa mimo lori ofe ninu ati nipase awon eya re iketa ireti ologo fun awon eya re ati iranse re ewu akoko iwosan nla fun ati nipase gbogbo awon eya re o je eya ara Kristi iwosan be fun o iwosan nla o nbe fun o o so fun wa Maku ori kerindini ogun ese ketadinlogun 16:17 ami won yi ni yo si ma ba awon wo se ti pada si le ni awon wo ni ise yanu ma tele ami won yi ni yo si ma ba awon ti o gbagbo lo sa ro ni gbagbo kan nbe nbi loni ami ati iyanu a ma to e leyin enikan lo ba wa lo ba so wi pe gbogbo igba tin ba sise tin ba rin ojiji mi ma n tele mi enikan tun wa mo emi na feran yen o mo fe ki ojiji mi ko ma to mi leyin eni wa jade ninu orun ko jade si gbangba ta o joko ninu yara to sokunkun tabi lenkule to sokunkun lo wa nso wi pe oni iwo ojiji ma temi le mi ojiji mi ma tele mi ki se koni wa nipa pe pariwo jade wa sinu orun ojiji a tele o awon kan nso wi pe mo n gbawe mo n gbadura mo n gbawe mo n gbadura ojiji mi ko ma ti ma to mi leyin mo wa so wi pe so ti rin ni gbangba abo joko sinu yara re oni mo ti mo joko nu yara mi ni gbogbo gba ni ma n wa nu yara mi mo ni to ba nfe ki ojiji re ko ma tele o ki se nipa awe tabi nipa yiji kitikiti nile tabi iya re ni toto to jile iwo jade sinu orun ojiji re yo to leyin o de ntele olukuluku wa be na ni fun awo nigbagbo bi onigbagbo to ba joko sinu yara itura tabi ijo adugbo re ko jade lati wa jeri ko jade sita gbangba lati wa gbadada fun wa laisan ko jade sita gbangba lati fi ireti fun won lai ni reti bi ojiji o se tele okunrin to joko sinu yara e ni gbogbo igba ami o le ma tele ru eni be mo wa ni ko jade lato ni ye lo ise yanu ama to e leyin ise yanu a wa nu ago ara re a wa ninu ebi re ise yanu a wa nu ise ranse re loruko jesu ami wonji ni yo si ma ba awon ti o gbagbo lo ni oruko mi ni won yo ma le awon emi esu jade si ami to da nibe yen won yo si ma fi ede toto soro ami miran ese keji din ni ogun ese 18 won yo si ma gbe ejo lowo bi won ba si mu onko on ti o ni oro ki yo pa won lara rara o ni ku siwaju akoko re bawo ti e lo se ma ku kilo nto ti se kilo nto ti se e wo ohun ti peteru se wo ohun ti paul se wo ohun ti johanu se wo ohun ti marku e ti o fi won sile ni igba koko ohun gan o ti e wa di en to nko iwe ikirere kilo nti wo ti se oni lati se si akoko ti e ko re lati ku o so wi pe emi o ni ku bayi ma lo le to ba ya o sugbon ki se sin yi ise ami to ga yo si wa sori aye re ko to lo o so wi pe won yo si gbe owo le awon olokunrun ara won yo da owo to ma gbe le awon olokunrun da mo gbadura ni oruko jesu ki oluwa ko fi ami royan owo yi to ba gbe owo le olokunrun o le bere lati nu ile baba iya egbe lawon omo yin tabi le ori awon to je pe o n gbe pelu re eyan omo le eko lori awon ore awon ojugba re won sa isan ni dakeje owo ta fa mu royan yi gbe le won won ri o bere si ri ise iyanu ti iwo san nipase re iru eyi to ti ri ton ti riri ni oruko jesu wo abala keji labe koko keta abala keji ohun ni iwa mimo lori ofe ninu ati nipase awon eya re olori ofe iyen ni pe ife inu to fi fun wa pelu ori ofe ki se pe mo nwale jile oye oye mi iru olorun nipa iwa mimo rara o eleyi nipa ori ofe olorun ni o ma fi fun o emi gba ni oruko jesu emi gba ni oruko jesu a se ninu aye re o ti e ti gba na yo ma iwa mimo yo ma po sinu aye re iwa mimo to luwa fi fun o yi pẹlu ori ofe esu ko ni le yo kuro tabi gba kuro lowo re kuro ninu aye re loruko jesu sugbon o gbodo yi jewo re pada ma so wi pe ala re ni mi rara o je ki ala ilera ki o wi pe ara mi le koko ma se so wi pe mo je talaka je ki talaka ki o so wi pe oloro ni mi ma so wi pe mo je ayin ti ko mo je ki alai mo ki o wi pe mo ti di mimo ki oluwa ki o fi ese iwa mimo yi mule nu aye re loruko jesu heberu ori kejila ese kerin la heberu 12:14 e ma lepa alafia pelu eniyan gbogbo e ma lepa alafia pelu eniyan gbogbo nje mo ma npe wo aworan kan o da be ni pe alafia wa nitori pe omo alade alafia o ngbe inu mi ati ninu onigbagbo ohun ni omo alade alafia omo alade alafia si nbe nibe njo mo boya enikan wa lohun yen o sa kan fe ma ju elenu o fe ma fa elese o de fa fa lowo o tun fe fa kon re pe ko ba le so nkan kan jade nigba to ba wa nse yi iwo ma wo won ma wo alafia to wa laarin iwo ati won nitori omo alade alafia to ngbe inu ti re gogan bi eniyan se nunu ilo alafia to wa laarin iwo ati awon ohun na ntele iwo ma tele alafia yi ma tele alafia yi ninu ero re ma tele alefa ma tele alafia ninu ise ninu ihuwasi re ma tele alafia baji alafia nye a o ni ri ninu eniyan a o ma wa ri bi pe alafia yi ko ni se pe o ma ma sure alafia yi ko ni wa o buburu fun eniyan ko feran mi emi no feran re rara o alafia ko ni so pe emi o feran re ma lepa alafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo ati iwa mimo ni aisi eji ni ko si eni ti o ri olowa mo mo pe wa ri olowa emi yo ri olowa to ba gbadura wa ri olowa to ba ka bibele re wa ri olowa to ba pase ohun kan olowa yo farakan wa ri olowa nitori pe o se pataki fun o lati ri olowa nigba gbogbo ni gbogbo igba nitori ise pataki yi fun riri oluwa idi niyan to fin le pa alafia ma ja o ma leju koko ma ku iwa ipa o iwo sa ma le pa alafia ko ma le pa iwa mimo ko de ma ri oluwa fun gbogbo yoko ojo aye re ni oruko jesu ewu abala keta labe koko keta iketa oni ireti ologo fun awon eya re ati ireti ologo fun awon iranse re pelu o so fun wa Johanu kini ori keta ese keta Johanu kini ori keta ese keta olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re a wi ara re mo ani bi ohun ti mo ki Oluwa ki o so e di mimo ki Oluwa ki o wo e omo ki Oluwa ki o fun o ni ekun re ri alafia ni oruko Jesu ise iyanu to ma mu ki igbe aye re ki o farabalẹ ko kun fun alafia ko je mimo ko dara ti o wo Olorun ki Oluwa ki o fese re mule nu aye re loruko Jesu o mo ife okan re o mo ohun gbogbo ti mo nfe ohun ni pe lati wu a mu ke yi ki o se se eleyi o si sele ninu aye re abamo o ti lo ibanuje o ti lo arokan o ti lo igbe aye tuntun o ti de bayi titobi giga si ninu aye re latoni yi lo loruko Jesu ami olulu wa ti Abuja bayi ami kari aye Oluwa ti bukun fun ona wa je ibukun fun aye re e je ka nde duro bayi ki a mu gbogbo to Oluwa lo ninu adura o feran re iwo na mo o nbukun fun o iwo na si mo eyi ibukun re ko ni dawo du onu aye re ranti o ohun gbogbo to ye ko ni lakoko isoji irole o ni ni wakati ti o isoji aro yi ori olorun wa nibe ori ofi olorun wa nibe agbara olorun o wa nibe o a o ni yo kuro o wa fun iwo gogan ati fun olukuluku wa amen amen to dara si eteriba ke wa di oju yin o ti si awari wi pe igbala yi kan na ti peteru paulu joanu ti won ni iru igbala yi kan na iwo na le ni lai si ebi lai si idalebi ominera ominera adariji o o wa fun o bo ti wa fun emi na o wa nfe igbala patapata lekun rere bayi eyi ti o gaju igbala o fege igbala laso o sese kene kan le ma so nipa itele o wa nfe igbala yi ni kikun re iwo na wo re soke ki olua ki o bukun fun o ko lua ko bukun fun o ko lua ko bukun fun ijo looto re ko bukun fun ironu pe wada re ki olua ki o de fun o ni ife okan to lagbara nisisiji loruko jesu mo ngbadura fun o bayi sa agba baba ni oruko jesu to lagbara mo dupe lowo re fun awon omokunrin ati omobirin re omode ati agba mo gbadura wi pe gbogbo ebi ati idalebi e mu gbogbo re kuro ninu aye won loruko jesu igbala idariji ominira lati mu ki igba aye kristeni won rewa e fi fun olukuluku bayi loruko jesu mo si ngbadura ore ofe yi ti idariji ti ominira ti igbala ti irapada yo tesi waju ninu aye won Oluwa dupe ni oruko Jesu ni agbadura ami e dara je ko daju be lo bayi iwosan lekun rere iwosan pipe idunu ayo itusile eti ohun gbogbo to fi te olori ba nje mo irura to po wa ninu ikun debi pe o ti e le da duro sosan nje lo ma nte ba to ma nte ba irura yen oluwa ma mu kuro nisisin yi ndomo okan re o kun fun irewesi nitori awon nkan to nsele nile inu e odun ori e teba o wa so pe mo kan gbianju ati wa si church ni o gbianju wa ni bo se n pada lo sile o ni pada lo sile pelu igbianju wa wu e son wa da any day a ma so edom ni ra patapata nowo re soke onilo iwosan fun ago ara re iwosan fun okan re iwosan fun opolo re iwosan fun ironu re onilo iwosan ani fun okowo re pelu onilo iwosan fun awon omo re onilo iwosan fun awon eniyan to wa lajika re awon to gbara le o ton ba nsa isan o ma mu ki won na nsa isan sugbon bayi iwosan fun o ati fun awon na pelu na owo yen soke ko wa gbe owo keji le ibi ti o ti ni ipenija tabi ni ibi ti eni keji re to wa ni le iwosan to ti ni ipenija oluwa bo se nfowo kan wa ni keji oluwa yo fowo kan awon na ni ibi ti won wa oluwa ti setan fun e bayi baba a dupe lowo re agbara re o wa bakan na laaro ati ni ale a nbe lowo yin oluwa olukuluku wa bayi pelu owo wa ta gbe soke pelu owo wa ti o nfowo kan ibi ti ipalara wa oluwa mo gbadura pe ki e fowo kan ki e si wo won so bayi ni oruko jesu ninu opolo ninu inu e fowo ko won ki e si wo won san on ko n to ba wu ninu ago ara won e mu kuro bayi ni oruko Jesu on ko to rin kakiri ninu ago ara won eyi to mu ki won ma ni ara to bale ti won fi ni ibanuje ipalara irora oluwa e fowo kan won ke si mu olara da ni oruko Jesu awon eniyan won ni ti nkan o dogba fun ninu aye owo ati apa ko dogba ese ati omo ka ese ko dogba won wa le da jeun fun ra won mo gbadura bi pe e mu on gbogbo pada bo sipo ninu ago ara won loruko Jesu oloju meji sugbon ikan lo nsise mo gbadura wi pe oluwa yo wo gbogbo ju re mejeji san loruko Jesu oni eti meji sugbon ikan lo nsise daada oluwa mo gbadura wi pe gbogbo eti mejeji ni ka wo san loruko Jesu enikidirin meji nibe edo wa nibe eyo kan lo nsise daradara ki oluwa ki o fowo kan gbogbo eya ara won ni oruko Jesu oluwa mo gbadura gbogbo agbara emi esu gbogbo iponju emi esu to nda enikeni loro e fowo kan won bayi e pa gbogbo se isurun je ki ise ami ki o ma tele olukuluku bayi pe emi esu a le won jade ko si ni wa pelu won mo lati sisin lo loruko Jesu okowo ati ise owo won e busi fun won o ni ma toro je mo gege bi a se ma nso opolopo iye yo wa ni aye olukuluku wa loruko Jesu junta bere junta lro lopolopo oun ni ki olukuluku ko fi fun olukuluku wa fi ese se yanu re mule ninu aye olukuluku bayi ni oruko Jesu arakunrin arabinrin omokunrin omobinrin nowo yen soke lekan si ki oluwa ki o fi ororo yan owo re ohun to ba fowo kan asodotun ohun to ba fowo kan asure si ki oluwa ki o fowo ko fi amiro yan enu re bo tin sure fun ni awon eno yen yo ma gba isure na oluwa ki o fi ororo yan gbogbo eni to je ohun ija ko nja ta ba se si o ko ni se rere ko si egun ko si ohun buburu kan to ma wa si oju ona re pelu oju re ni wo yo ma fi ri ti o si ma fi were awon eniyan buburu egberun yo subu ni egbe re egbarun yo subu ni irakeji sugbon won ki yo sun mo odo re pelu emi gigun ni oluwa yo fi te olorun wa je ibukun fun orilede re ati ibukun fun gbogbo awon to ba yi oka ayo oluwa yo si je okun re ni gbogbo ojo aye re oluwa adupe fun idahun ni oruko Jesu ni agbadura eje ki a so pe ami E de duo sibe. Idakeje ni bi gbogbo. iṣẹ́ ìyanu. Ìwòsàn náà ó ń lọ báyìí nínú àgọ́ ara rẹ o. Ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Ìwòsàn yẹn ń ṣẹlẹ̀ báyìí báyìí. Ṣé cancer ni? Bóyá májèlé ló jẹ́ ní àṣálẹ́ àná nígbà tó wá sí. Gbà báyìí. Kí ni ìṣòro náà? Ṣé wọ́n ṣe oògùn kan sí ọ ni? Olúwa ó mú ọ ládá báyìí. Ṣé Áfíríkà ló wà? Europe ló wà? Asia ló wà? Dìde dúró kò gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn òun ló ni Olúwa mú kúrò báyìí. Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ láti bùkún fún wa láàárọ̀ yìí. Ọjọ́ ìyípadà lọ́jọ́ ìní, ọjọ́ ìyípadà. Ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ báyìí kò sí rí gbà. Ẹ̀yin tẹ̀ fún ohun èlò kọrin, ẹ máa bọ̀. Òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu ni, òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Wá jẹ́rìí láàárọ̀ yìí. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Gbà báyìí. Fún ọmọ rẹ, nínú ẹbí rẹ, nínú okòwò rẹ, nínú ilé rẹ. Gbà báyìí. Òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Ẹ jẹ́ ká ṣe àmì. Njó ti rí gbà bí? Tó bá ti rí gbà náwó sókè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀. Jáde wá lọ́rọ́ báyìí. Kò wá jẹ́rìí. Kò wá fi hun ayé. Wípé òótọ́ ni o. Jáde wá. Kankan. Ẹ̀yin adarí wa ìjọ. Ẹ̀yin alábòójútó. Ẹ̀yin adarí sọ̀rí ẹ̀kọ́. Òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu làwà yín báyìí. Jáde wá kíákíá. Kí olùṣọ́ àgùntàn tó lọ. Ẹ jáde wá. Olùwàyò ò kún fún yín. Ṣé inú gbọ̀ngàn lọ́run ló wà? Jáde wá òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Ọjọ́ rẹ lọ́jọ́ èní. Jáde wá. Olùwàyò ò kún fún ọ. Ìjà ṣì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí. Ẹ máa jáde bọ̀. Ẹ̀yin tó ń fún olórin kan ṣé ẹ ti gbáradì? Kí olùṣọ́ àgùntàn tó lọ sinmi, ẹ máa bọ̀. Ẹ̀yin alábòójútó. Ẹ̀yin adarí sọ̀rí ẹkùn. Ẹ máa sáré bọ̀. Kẹ wá sọ fún ayé pé Olúwa ti dá yín nídìí, o ti gbà ìwòsàn. O ti Olúwa ti dáàbò bò ọ́. Apá ọmọ kò sí ikú àìtọ́jọ́ kankan mọ́. Kò sí ìtọ̀ ṣúgà mọ́. Kò sí nǹkan kan tó wúnú àgọ́ ara rẹ mọ́. Jáde wá. Olúwa yóò bùkún fún ọ. Ṣé kankan. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ọ̀nà tó jì. Ẹ má lọ bí kankan o. Ẹ gbọ́dọ̀ lọ bí kankan. Ní àṣálẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló máa wá, kì í ṣàárọ̀ nìkan o. Olúwa yóò bùkún fún ọ. Ẹ kàn gba díẹ̀ nínú wọn láti wá jẹ́rìí ni láàárọ̀ yìí. Òwúrọ̀ iṣẹ́ ìyanu làárọ̀ yìí. Ìsọjí ti àárọ̀ la wà báyìí. Jáde wá máa bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fohùn èlò orúkọ. Ẹ ṣe kíákíá. Ẹ máa bọ̀. Olúwa yóò bùkún fún yín. Ẹ ṣe kíákíá. Àwọn díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ká mú díẹ̀ nínú ẹ̀ láti gbé ẹ̀rí. Ẹ máa jáde bọ̀. Kò wá fi hàn ìṣù, fi hàn ayé wí kò ti dòmìnira. O ti gbà ìwòsàn. A ti lé ikú lọ. O ti dòmìnira. Máa jáde bọ̀. Olúwa yóò bùkún. Arábìnrin, aṣọ náà jẹ́ kó máa bọ̀. Ẹ jẹ́ kó máa bọ̀. Ẹ má dì í lọ́wọ́. Máa bọ̀. Ẹ ṣe kíákíá kankan. Ẹ má dì ẹnikẹ́ni lọ́wọ́. Ẹ ṣe kíákíá. Ìjà àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí. Ẹ̀rí díẹ̀ la máa lè gbà láàrin tó bá di àṣálẹ́. Àgbà ilé tó pọ̀ yẹn. Ẹ̀yin tẹ̀ fún ohun èlò orin kọrin. Rẹ́rẹ́rá.
1: Fast.
0: Ẹ ṣe kíákíá.
1: Come out.
0: Máa jáde bọ̀.
1: That swelling is gone. Cancer.
0: Ohun tó wù yẹn ti lọ. Cancer ti lọ. Ó ti lọ. Ó ti lọ. Jáde wá.
1: It's gone.
2: ti lo o ti ni ibambe o ti gba
1: woso worship god
2: ni oluwa
1: worship god
2: ni oluwa
1: worship god
2: ni oluwa
1: worship god
2: ni oluwa
1: miracle morning
2: owuro ise iyanu owuro ise iyanu
1: are you charmed? Are you poisoned?
2: Nje o je makele ni o ti gba woso o ti gba dande baba yi
1: Jade wa. And cement your miracle.
2: Ko wa fi ise iyanu re ko wa fi di re mule daada.
1: Come out.
2: Jade wa. Sibi bayi. Ni apa alaafia wa.
1: Come out.
2: Jade wa.
1: Come and see wonderful Jesus. Come and see.
2: Come and see wonderful Jesus.
1: Sing out.
2: Echo is okay.
1: Come and see
2: wonderful Jesus.
1: Come and see
2: wonderful Jesus.
1: Come and see
2: wonderful Jesus.
1: Come and see
2: wonderful Jesus. Daddy, what? Owuro iyanu. Owuro iyanu.
1: Is your morning.
2: Owuro tire ni.
1: Okay, sir, join that song.
2: Eyin te fo ohun elo orin korin. Orin yen ni ke so po mo orin ta ko yi.
1: Come on.
2: Ma jade bo.
1: This way.
2: E ma jade bo.
1: This way.
2: E ma jade bo.
1: Wonderful.
2: Iyanu.
1: Wonderful.
2: Iyanu.
1: Africa.
2: Ni orile de Africa.
1: East Africa.
2: Iyanu.
1: America.
2: Ni America iyanu. Europe iyanu.
1: Your day has come.
2: O wa ni be ojo re ti de.
1: Amen.
2: Amen.
1: Set now.
2: Se ti gba di bayi. Olujuwaru ton won duro.
1: Overseer, are you set?
2: Eyin alaboju to se ti se tan. E je ko ya kia kia. Awon die ni a ma faye gba ka le fi won pe ohun to to la so ojulowo ni ojulowo nja ti yanju pele ni kankan awon die na ni won ma le jerry kia kia to ba ti rise iyanu ko gba ninu aye re iwo na jade wa laaro yi ka le ri o ko wa fi di ise iyanu na mule ko wa fi di ise iyanu na mule ko re Bayi, e ma fi akoko sofo. Dr. Femi Esan. Arabirin won wa ni lati jeri won. Eyin ara eke, hallelujah. Won lawon fe korin. Won lawon fi bukun fun oruko Oluwa lojo ni. Bi Olorun ti lo baba na Oluwa lati se awari awon awon won pe iru ojo ni bayi lawon ma lati jeri ota ti si won sugbon Jesu o wa ji won dide ko nugo ti won gbe won si eyan ara ni gbogbo inu ni bi ni akoko awon ma sori ti nu ngba kan sugbon ta ba wo orun ireti a tun wa fun awon ara pe arabirin won ni Jesu feran awon awon na feran Jesu o sise agbara ninu aye won nipase baba na Oluwa ojo ti olorun lo lati se awari won ko ma wa si mo se loni won na wa lai lati jeris won ni ko so eri yen na kon so won ni lana leyin adura won ni tori pe o ra da pe ko so polo lori awon ni won na won gbo olorun gbo lana pe ireti wa fun awon won ni loni awon wa lai lati jeri ohun ti olorun se ninu aye awon nipase baba na Oluwa won ni olu baba na Oluwa lati mu iye pada wa sinu aye awon won ni olorun lo won lati mu awon ko nu iko ti ota ju awon si won na won subu sinu koto awon le jade sugba won gbo olorun gbo pa won ni Jesu pe Jesu awon oni ko nu ko ta won ko si yo pe ta won ba ti lala inu ko na lawon ti ma ri ara awon pe Jesu ko gbe awon ko nu ko na ni akoko pago won lawon ni lo si kuje pe a ma wa si

ara latinu ihu oluwa gbe won soke bayi won ti wa dide duro bayi ninu iwa laaye e se ami eri miran bayi e je ka se ni kia kia kia kia owuro se yanu e ki haleluya e ya ara e ki haleluya won na fe dupe lowo olorun fun ti oluwa se ninu aye awon lati odun to koja ni won ti ni soro kidirin won wa sunu ipade ile ni won na won gbo lorun gbo pe olusu agutan won wa daruko soro awon won daruko soro awon awon ti gbagbo pe ohun gbogbo ti lo ko ninu aye awon ti soro na ti lo ki haleluya ki olusu agutan menu ba ki ni won menu ba won ni isoro kidirin to le koko won ni ki dokita salaye yen ni pe kidirin yen o ti ni wahala lati odun to koja yen ni pe chronic dis ohun ni won pe laaro yin e ki haleluya eni to kan to tun kan bayin ni eni kan si nitori akoko sugbon yin ale aye ma wa dada lati je opolopo eri eni kan si eni kan eyo kan fun laaro yin ni o kin se fun gbogbo yin ni o fun aaro yin kan la nso aaro yin la nso owuro ise iyanu lowuro ini eke haleluya eke haleluya won ninu awon odun lati wa mi laaro yi oruko won ni sister yemisi christopher won ni lati Dipala High School awon tin sise won de jomo jo Dipala ni kadu won fe jerry ohun ti oluwa se fun won won ti njiya nipa isoro arun ara lati ya 2000 lo ti bere pe ese won a ma yun won orun a ma yun won won ni ki won se ayewo kan ti won ma nje won wa ri pe tan ba ti je ohun ko to ni se boya eba ni o tabi gari ni o be ni ara ma ma yun won won wa pinu pa won ni jeru awon je be mo ni akoko ipago ajinde ni ojo osimi ni olusu agutan daruko soro ti won ni pe arun ara lana ba kan na won tun daruko e ba kan na won wa gbo lorun gbo pe oluwa ti se tori pe lati akoko na awon se awari wi pe gbogbo imo lara pe ki ara ma yun awon kese wu won na ri pe gbogbo e ti poora awon ti eran ti pa awon ti e ni soro yen mo laaro yi ni ose to koja ni ti gck bere awon wa ni kan ti e gbiyanju lati je gari atawon kan ti to ni se pelu cassava won wa je onje na won ti e ni mo lara pe ara yun awon titi di aro yi igba ti won ni kan tun wa omo bere won mu olokan le lana pe mommy e lo jeri yin o laaro yi won ni oju ti e tun ti awon lati jade wa sugbon bayi awon wa jade wa wa ndupe lowo olorun won na won gbagbo pe ohun gbogbo ese awon o ti yanju awon oni ibi to yu awon lese mo ki haleluya e ki haleluya a ma dan ro bayi na e ju e ba wa gbe ri e sile lale eyin te wo wo ile ko re ya kia kia kia bayi gbogbo yẹ dide dide dide dide dide e just si oluwa e just si oluwa e just si oluwa worship god e just si oluwa worship god e just si oluwa

kan lo nje osan nbe ati gugun to ti de ni gba latojo ojoru ki won duro onje wa ni osan ni birole wa drapo mo nso ji baba dupe lowo re pupo o ti bi won wa wi pe agbara o nbe nu eje Jesu laaro yi o ti tu jade wi pe ipo igbagbo wa pe Jesu Kristi nikan o ni ona na lakoko bi eyi oluso agutan ti pin pelu wa won ti fun wa ni iwasu pe lati oni lo gbogbo ide na gbogbo nkohun ti o ni se pelu idiwo okunkun o ti ko ninu aye wa loruko Jesu lati FCT ni ile adulawo ni Europe ni America ni Asia Oluwa ti se ni oruko Jesu iwasu iko ni ku ninu okan wa ran wa lowo ka do lori oro na ka si gba iwasu na gbo yo mu wa laja di awon osu to wa ni waju wa osu keje osu kejo osu keso osu kewo osu kokole osu kejila loruko Jesu baba paulusu agutan wa mo je kon ni agbara je kon ni ilera Oluwa je ki pa won mo ki won le tesi waju lati mu wa di orun loruko Jesu Baba dupe ko ti da wa adura wa ni oruko Jesu la gbadura ni oruko Jesu la gbadura e ma gbagbe ago merin abo ni o fun isoji ti asale ago merin abo ni gbogbo agbaye se e ma gbagbe eleyi o olayobukun fun yin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: You be ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe tani o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo mo lo n lo a fe lo sin Olorun ni awon deeper won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi senu e to fi sidi e to fi sorun e to fi sapo won na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun o ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo o Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran omode to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won a ko wo gba to wo so to lo nbo ni ile Olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese boba e gbese o wa nsin Olorun pelu gbese Olorun aso keresimesi a n se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu onirele a n se ijade iranti bibi eni to ni irele a n se iranti onirele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wipe a je onigbagbo o ni ngba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se Olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese ye ti ki o to le sin olorun oni tani o beere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a feran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o beere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wi pe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wi pe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti iku tan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe o n ko adura pe ohun ogbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba n sare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan nito ti n sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota o kuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi solu sese niyan nigbati ojo ati lo tusumo tosi eiti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon osho ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokan dini ogota Isaiah ori kokan dini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin li o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibijade ko si eni tin wa eto beni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi nso wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso koni bo bo lowo koni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yi oni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa nitosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni awa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesi yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wi pe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe Olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi ngba awe esin awon elomiran kuju eyi lo emi ngba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerin la mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni dalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo totan mo ti josin tan ilesin la bimi si baba mi alufani awala mu ehirere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e sise yun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wi pe eje Jesu Kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikejidinlogbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon ẹni kẹni tí ó jẹ́wọ́ tí ó sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú. Ìbùkún ni fún ẹni tí ó bẹ̀rù nígbà gbogbo, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá sé àyà rẹ̀ lé ni yóò ṣubú sínú ibi. Bí o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí, tí o sì mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù kò tí wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù, nítorí pé ìwọ náà rí pé ọwọ́ rẹ jẹ́ aláìmọ́ síbẹ̀, o sì ṣetán láti tú ọkàn rẹ payá fún Ọlọ́run wípé bíbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní jẹ́ ìwà rẹ mọ́, o sì ń fẹ́ jẹ́wọ́ kí o sì kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. Ìlérí Ọlọ́run ni wípé àánú àti oore ọ̀fẹ́ yóò jẹ́ tìrẹ. Ó ń sọ ní Isaiah 65:1, ẹsẹ̀ ìkẹfà àti ẹsẹ̀ ìkeje wípé ẹ wá Olúwa, nígbà tí ẹ lè rí i, ẹ pè é nígbà tí ó wà nítòsí. Jẹ́ kí ènìyàn búburú kọ ọ̀nà rẹ̀ sílẹ̀. Ènìyàn búburú kọ ọ̀nà rẹ̀ sílẹ̀. Ó ṣeéṣe kí àwọn èèyàn ti máa sọ lẹ́yìn rẹ pé lágbájá, èèyàn tó burú tó láyé kò sí. Ó ṣeéṣe àwọn tó ti bá níṣẹ́ pọ̀ kí wọ́n ti máa sọ láàrin ara wọn pé o bá lágbájá ṣiṣẹ́, o wọ wàhálà. Lágbájá ẹni búburú ni, ṣùgbọ́n wọn ò ní sọ ní ojú rẹ. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ aya tó tẹ orí rẹ̀ ba nínú ilé, tó ń sunkún, tó nìkan dá sunkún ní inú iyàrá rẹ̀. Ni ó sọ fún àwọn ọmọ wípé mo fẹ́ kan yìí ná. Èèyàn búburú, wọ́n sọ lẹ́yìn ẹ, ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí Ọlọ́run ò sọ lẹ́yìn ẹ. Àwọn tó ń sọ lẹ́yìn ẹ pé èèyàn búburú ni ọ́, ẹ̀rù ń bà wọ́n torí wọn lè sọ́kù ọ lójú. Bọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀, ìwà ìkà, ìwà agbára, ìwà ipá, wọ́n rí wípé ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ. Ọgbọ́n tí a fi ń ṣèèyàn ní jàǹbá, wọ́n rí pé ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ. Nítorí bẹ́ẹ̀, wọn ò jẹ́ sọ dójú ẹ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run láti ẹnu wòlíì rẹ̀, ó sọ́kàn ọ lójú lówùúrọ̀ wípé èèyàn búburú ni ọ. Ẹni tí a ò tí ì wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì, ó jẹ́ ènìyàn búburú. Wá sọ wípé bí ẹni búburú yìí, bí ó bá kọ ọ̀nà rẹ̀ sílẹ̀, àti kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kí ó kọ ìrònú rẹ̀ sílẹ̀, sì jẹ́ kí ó yí padà sí Olúwa, jẹ́ kí ó yí padà sí Olúwa, òun ó sì ṣàánú fún, àti sí Ọlọ́run wa yóò sì fi jì í lọ́pọ̀ lọ́pọ̀. Bí o bá ké pe Ọlọ́run lónìí, mo gbàgbọ́ wípé yóò dáríjì ọ́. Ọwọ́ tó jẹ́ aláìmọ́, Ọlọ́run á fọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, a sì di mímọ́. Ní Isaiah 1 ni ó ti ń fún ní ìlérí wípé Olúwa wípé ẹsẹ̀ 18, wá nísinsìnyí, kí o sì jẹ́ kí a sọ àsọyé pọ̀. Bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá rí bí òdòdó, wọn ó sì fún bí òjò dídì. Bí ó bá sì pọ́n bí àlàárì, wọn ó dàbí irun àgùntàn. Bí Ọlọ́run bá na ọwọ́ ìpè jáde wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé a jẹ́ aláìmọ́, aláìyẹ, àti eléèrí, àti ẹlẹ́ṣẹ̀, wípé ṣùgbọ́n òun ti ṣe ìpèsè sílẹ̀ fún ìwẹ̀nùmọ́ gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ pátápátá. Bí a bá gbá ọwọ́ àánú yìí mú, a o je olorire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwo si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ekeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun we pe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ekeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ekeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile ba tin jewo ta nko ese sile ta si ngba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ku ese wa lo be ni emi olorun lo wa njeri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele ba ti yin ota tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele a ma wa kakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe erin ti a ni wi pe ani igbala awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi beni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigba ti a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun ade ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon loti lansun tele a o tun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wipe ojojumo la lo ma nwo sinima ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo odi ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli odi ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti odi ki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile odi ki oro olorun ki o di adun li enu re odi ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ise sile e wa jesu e si ni igbala odi pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe ah ah nigba wo ni lagbaja di oniwaasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbeje bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan woyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede odi ki iru eniyan be ki o ma rin dede odi ki o ma sise ododo odi wi pe ki o ma so otito inu re odi pe ko ma le puro mo boje omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo eti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle mama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo fe ran re ni mo fe fe a otito inu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahan re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to nigbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egun si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si ibi ara re ki no pe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edibaje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o sese ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo bon tin se mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wipe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o je gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ranti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni gbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun nje wo yo gba were mesin be ni won ni paulu ri e baje e ko akoju ba lori je bon se nso fa won to ajogun gbala ni e won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu ase o de ti di ta seju mo se nso fun awon to nlo sorun ni yen sugbon iwo to ti bura si ibi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru nkan ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele

ni ketu ti o se ni to ma address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e onigbagbo ki ba won dajo banki wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi nse ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igbaponun ani ilolo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan onigbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso olo mama ko account ka akiri ise ko yen a ki ba onigbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe kata le kegbe pe jesu wi pe saanu fun mi mi elese gba mi mo se rira mi ni tele tele mo tin sogo wi pe gbangba la ma jo dejoba orun sugbon mo dupe pe jesu o ba mi ni ipo aimo kan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tanra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun wa dariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe eh olorun awon oso ni o je kitemi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e eh olorun eh baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to ndese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba tolorun so pe o je bi tolorun ba da elebi ta ni e lati se awawi to ba so fo lohun pe olorun mo je bi mo gbe sugbon iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje jesu kristi we o tori pe johanu so fun wa pe wo odo agutan olorun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura bi o ba fi tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan won yi sile anu olorun daju lori re nitori enikeni ti o ba ke pe oruko oluwa le agbala bi o ba je ke pe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele ke pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ìwà ìbàjẹ́ tó wà nínú ayé asán ni fàájì tó wà nínú ayé asán.

Akoko to lati ba ise iyanu. Akoko to lati ri iwosan. Akoko to ki a tu osile. Akoko to fun afoju lati riran. Akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin. Akoko to fun awon to nsiwin lati gba itunsile, lati gba iwosan. Akoko to fun awon emi warapa, ami awon emi isinwin lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re. Akoko to fun oyin ojo pipe lati wale. Akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora. Akoko to fun ise iyanu lati te olowo. Akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada. Akoko to fun awon agan lati bimo. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nitosi re. Bi o ti n kepe o n gbo lese kese loju kan na logan yo se ise iyanu ni igbese aye re. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nihin lati tu o sile, lati mo larada, lati mo ke isoro inu aye re, lati mu kuro. So fun esu wepe o to ge. So fun aye wepe o to ge. So fun ohun ti o pon loju wepe o to ge. Ojo idande, ojo iwosan, ojo itunisile, ojo ise iyanu ti de fo lukuluku.

Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura ni sese wi pe gbogbo ohun ti o nsi awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura ni sese ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elisabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a ti gbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko Jesu egba omo ti yin loruko Jesu ni wo yi amodun bi Jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o je wi pe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wi pe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wi pe ki agbara latori ite agbara lati odo Olorun ki agbara Olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko Jesu iwo ti o je wi pe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wi pe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wi pe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara Olorun ki emi Olorun ki o ja won loruko Jesu ninu agbara Olorun dide ki o rin loruko Jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wi pe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imularada gba iriran loruko Jesu Jesu ti ki kona Jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko Jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko Jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara Olorun lese kese logan ni seju aya nisisin loruko Jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wi pe ki e jade loruko Jesu Olorun alagbara agbagbo wi pe nisisin iba se ninu gbọngan kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi ati laju ki ma laju si ise iyanu Olorun bi a ti laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko Jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko Jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara Olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si ti nse awari ohun ti Olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin Olorun logo ki a le yin Olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko Jesu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba ewo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa ki o si wa lori awon omo wa ati lori awon ara ile wa ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen
1: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba farabale ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wipe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan daaniyan nipa re o daju wipe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma ro wipe Olorun se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wipe ibukun wada o daju wipe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o ko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma nfuni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si n fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma n da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma n se ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun ko ni si sile ini a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na o ni sugbon bi a ba ko o ni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan won yi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a de na yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni an pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wipe elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta mẹrin kò tí burújù fún wọn nínú ti ìyàwó wọn wà nínú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ó wá ń sọ fún wa wípé bí ò bá di ìgbà tí a ju ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ìṣẹ́ kò ní jù wá sílẹ̀ bí ò bá di wípé a ju ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ní irú àti ẹ̀yà ẹ̀ṣẹ̀ o sọ fún wa wípé ilẹ̀kùn ìbùkún ọlọ́run kò ní sí a lè gbàdúrà a lè gba àwẹ̀ a lè sọkún a lè sọ wípé a ti gbọ́ ìpè ọlọ́run wípé ẹ kánlẹ̀kùn a ó sì ṣí ilẹ̀kùn fún yín ẹ wá kiri ẹ ó sì rí ẹ béèrè a ó sì fi fún yín mo se bi gbogbo wa na ni ati n gbadura ati n bere ati n wa kiri a si tin kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eridi re ni wepe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so wepe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igbaye noa o le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noa awon ti noa ti o wa asu si ti o nso fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yode orire ti wa yode awon won ni a pe ni elegan binu ati nkoko ni o so fun wi pe emura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko ni tosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi obati de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni onje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli osi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lai midi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abunisan bi ejo ase bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi kodun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti a ma ndi elegan bi atile ri eni ti o nkilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma so ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o di mo fun wa wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko ni ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro ni ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi tori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to nfe ri ibukun ni di ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o se asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o se asaro li osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wi pe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru o le ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun bani lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a e mo kan be abati de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma nsin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a si esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a fe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma bu ile du si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won fun won ni owo won si fun won ni ise wi pe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon so ti o si ma mu ikore oko wa ile won tun fi won sibe bi eso ba ti hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o tile sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin Jesu si so fun o we pe gbogbo igi ni bi ki bi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le se rere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo okan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo o so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti a gbin se ti pa odo ti so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye eni kokan ni ki inu re ki o dun ki ayo re ki o kun ara eso ti a reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon so fun a wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko se se ki a ma fi owo kan ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o ti nda tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo an gba ibukun won an gba lowo won ohun ti o je ayo won o nlo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wi pe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a n pe ni pe ewe igi nre niyen sugbon o so fun wa wi pe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wi pe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wi pe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o nda pada wi pe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wi pe ki eje Jesu Christi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e nsa si o o si gbadun obinrin na obinrin yo ko yeja ninu ile bo bimo o sese ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ele oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon won yi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si so wi pe o fe wole ni bo tin so pe o fe wole ni emi olorun ni o wo le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin odele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Christi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo so pe ki o wole bi o ba si tin wole ni olorun so wi pe iwole eni na ti a tin reti iwo eni ibukun le o so pe bere o si fi fun o pe kini o fe le o be si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti iboko orisirisi ni o fi han pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba ti n bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo na ibukun olohun ni a ko se ni ibukun sugbon so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni onkon ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon won yi ni won da bi iyango ti afefe nfe lo afefe aisan o ngba won kaakiri afefe ase iri o ngba won kaakiri won da bi iyango bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti agbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada bi iji ti le wu ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada won a ma tinu ibuku kan lo sinu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe ewe won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu oni ti won ori be o oni won adabi iyangbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo bẹẹli awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni toto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni a se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura bo ileri ti a se fun ni jakobo ori karun jakobo ori karun mo nka ni ese ikerin din ni ogun oni ejewo ese yin fun ara yin eyin so fun a wi pe bi o ba ti se iyawo re bi o ba dele ejewo ese yin fun ara yin jo iyawo ma binu mo se bayi bi o ba ti se oko re eyin so fun nipa atunse ki o so fun oko re wi pe o se olanu wi pe o se bayi tabi o se won ni ile ise re ile ibi ise re ki o se atunse ki o ba awon ti o n baja ki o ba won laja e jewo ese yin fun ara yin e si ma gbadura fun ara yin ki a le mu yin larada ise ti adura olododo n se li agbara pupo ise ti adura olododo n se li agbara pupo adura olododo on lo je ki opin pupa ki opin si meji ni waju mose adura olododo on lo je ki mana ki o ma sokale ni ojojumo fun awon mo israeli ni ogoji odun adura olododo on lo je ki ejo tabi awon paramole tabi gbogbo won lo ti o wa ninu aginju ki o ma le se awon omo israeli ni ohunkohun ni jamba kankan adura olododo on lo je ki elija ki o le so wipe ahabu gege bi oro mi ki o si ojo ni iwon odun meta won yi ise ti adura olododo n se li agbara pupo bi o ba je ki olorun ki o mo ona re gege bi olododo ti a fi eje jesu kristi we o lati so di olododo o so wipe adura olododo o ni agbara pupo. Job ori ikokanla. Job ori ikokanla o nso fun wa ona lati si ilekun ni biti ibukun wa ni biti o wa. Job ori kokanla lati ese iketala bi iwo ba tun okan re se ti iwo si nawo re sodo re bi o ba tin nawo si odo babalawo tele tele wakawoko lati odo awon babalawo tabi awon onisegun tabi awon elebo tabi awon elesin kesin tabi awon alalupayida oni nisisiyi ki o yi pada ki o koju si Oluwa bi iwo ba tun ona re se ona ti o ti buru tele tele ona o le ti o tin rin ona ife ku fe ti o tin rin bi iwo ba tun ona re se ti iwo si nawo re sodo re bi a se dede kan ba nbe lowo re mu kuro si ona jijin rere ma se je ki iwa ki wa ki o wa ninu ago re ni gba na ni iwo gboju re soke le ni aba won ani iwo duro shinshin iwo ki yo si beru nitori pe iwo gbagbe osi re se bi ohun ti a nfe niyan abi a rí ẹni tó fẹ́ wa wọ́mọ̀ òṣì rẹ̀ ṣé ó wà ó ń sọ fún wa ọ̀nà láti gbàgbé òṣì àti àdánù tí ó ń dá wa ó ń sọ wípé ìwọ ó gbàgbé òṣì rẹ ìwọ ó sì rántí rẹ̀ bí omi tí ó ti ṣàn kọjá lọ ọjọ́ ayé rẹ yóò sì mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gángan lọ bí òkùnkùn tilẹ̀ bọ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí ìwọ ó dàbí òwúrọ̀ ó ń sọ wípé kò sí wàhálà tí o lè gbé dé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ó ṣe ó lé ọ ni tàbí àjẹ́ ń lé ọ tàbí àwọn ènìyàn inú ayé ni wọn kò jẹ́ kí o sùn lé òru tàbí àwọn ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ń rìn ọ mọ́lẹ̀ tàbí ìṣẹ́ ni ó ń ṣe ọ àìríṣẹ́ ṣe ni tàbí ó ń pawó sí ajáde àpò tàbí orí búburú lórí wípé ó ti dé bá ọ ohunkóhun tí ó wù kí ó jẹ́ ó ní bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí àwọn ẹlòmíràn bí òkùnkùn bá bù wọ́n mọ́lẹ̀ bí ìṣẹ́ bá ń ṣẹ́ wọn bí ayé bí ó bá ń lé wọn bí ìyá bá ń jẹ wọn wọ́n máa sá fún ọlọ́run wọ́n máa sọ pé ẹni tí inú rẹ̀ dùn nígbà tí ó ń ronú pọ̀dà kí òkùnkùn biribiri kí ó wà níbẹ̀ síbẹ̀ ó ṣe é ṣe nígbà tí ó ronú pọ̀dà kí ìṣẹ́ àti ìyà tí ó ń jẹ ọkọ ṣì wà níbẹ̀ síbẹ̀ síbẹ̀ má wo èyí nì dúró ti Olúwa kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀ kí o sì jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pátápátá láì fi ìkankan pamọ́ kí o sì sọ pé kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó wẹ gbogbo rẹ̀ kúrò pátápátá ó dájú wípé gẹ́gẹ́ bí ìlérí Ọlọ́run tí ó ti dúró ó sọ wípé ìwọ gbàgbé òṣì rẹ mo sì mọ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í yẹ ìlérí rẹ kì í ṣàkí ó sì sọ fún wa wípé òṣì rẹ àti gbogbo ìyà rẹ yóò kọjá lọ ó ní bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí ìwọ ó dàbí òwúrọ̀ ìwọ ó wà láì léwu èyí ń sọ wípé àjẹ́ a máa rí ọ a máa sá ẹni tó wà láìléwu nìyẹn oṣù a máa rí ọ a máa sá ó ní wọn ó wá sí ọ̀dọ̀ rẹ ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo wọn ó sá ní ìgbà méje ó ní kìkì ojú rẹ ni wọn fi máa wo èrè àwọn ènìyàn búburú nítorí kì yóò lè súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ nígbà tí o bá mú kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀kùn ìbùkún ọlọ́run tí ó sì ṣí i nígbà náà ni àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹlẹ̀ ìwọ ó wà lé àìléwu nítorí pé ìrètí wà fún ọ má ṣe sọ̀rètí nù ko si ohun ti o de ba o ti o de ba ni kankan ri ko si ohun to de ba o ti o lati kari so ki o si ma so kun tabi ki o fe pokun so rara bi o ti e ti mule pelu awon egbe okunkun ti won ti so fun o wi pe oya opin de igba bayi ni o ye ki o ku olorun so fun o wi pe bi o ba je e fi okan re si ohun ti mo so fun o ni asale yo so pe ireti wa fun o bi aisan ba wa ni ago ara re bi ise ba ti bo le owo re bi o ba dabi eni pe ko si ore kankan fun o rara rara bi o ba dabi eni pe ota poju fun o ni ile tabi ile ode bi o ba dabi eni wi pe gbogbo ohun ti o se ni ko ni aseyori ni o ko ni iyori si rere o so wi pe bi o ba je mu kokoro ti an fun o ni asale yi ti oronupo ada ti o si ni ki eje jesu ki o we o ni ireti wa ani iwo ri ile re wo iwo ri ile re wo iwo si simi le alaafia iwo si dubule pelu ki yo si seni ti yo deru ba o ani opo eniyan yo ma wa oju rere re bi a pari eko wa pelu chronica keji ori keje ese kerinla bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ba re ara won sile bi o ba gberaga bi o ba fe bi o ba so wi pe ah ewo ni mo tun gbo yi inu igbagbo ni abi mi si mo si ti man lo si ile esin o pe ti mo tin ka bibeli gbogbo e ti won ti le nso yi papa ni mo mo sori oni bo ba gberaga be bo ba wa gege bi alaini eni ti o je nkan eni ti o to nkan bi o ba wa gege bi eni ti o nbebe bi o ba wa gege bi eni ti o ntoro ohun kan le owo olorun o so wi pe bi iwo ba re ara re sile bi won ba re ara won sile ti won ba si gbadura o je mo wi pe awon elomiran won mo ti won pe ni adura bi a ba gbadura o sese ki won ri eni ti o nso kun kikoro nitori ese won nitori pe won mo ibi ti won ti bale je de awon elomiran ti won ko mo bi emi olorun bi o se ran awon won yi ti won gbadura lowo lati gbadura pelu ronupo ada ti won ko ese won sile o sese ki awon elomiran ki won ma gbadura soke olorun dariji mi olorun je ki ri ibukun re mi o ni se be mo mi o ni rin ni ona ese mo dariji mi wa gba okan mi la fi eje jesu we okan mi o sese awon eyan ti won o mo bi ati gbadura won ala oju won pe ah ah aseju leleyi a le so jejeje ni a le so jeje loja gba to fe ra nkan o le so jejeje ni gba to lo si ile bank ile ifowopamo si mo fe gbowo ti won ti awon eyan ti won ro si waju e ti won fe gbowo saju e tori wi pe ah awon to nko si waju won ma ti lekun won mi bi laarin nkankan gba o ki gbe o soro o ni ki won ma gbagbe e gba ti ori awon eyan ti won pinse o ki gbe soro o ni mo wa nbi ejo o mi ori mi o ti ri se o so be o lo si factory o bebe wo wa si waju olorun o wa dake o wa so pe eh bo ba fe bukun mi ari mi bi na opolopo awon eyan

ti won ba wa oju mi ti won ba yi pada kuro ninu ona buburu won ni igba na lemi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san alaafia sumo to si re anu sumo to si re idariji sumo to si re ilera ati iwosan nipa je jesu nipa agbara olorun o sumo to si re gbogbo ibukun patapata lati orun tori pe nisisin bi a se nsoro yi olorun setan lati si fere se orun lati da ibukun le wa lori o ku sowo re bi esu ti o fe alaafia re ti o fe ki o ni anfani ti o fe ki o ni ojurere bo ba tun sin o de ibi adura o je le pada o je ni ku o leyin mi satani mo fe gbadura mo fe ke pe olorun bi esu ba pa enu e mo o je ya enu e bi esu ba ni ko ma je wo ese ba so pe alara mimo ni o o je so pe rara o mo fe lo kokoro eronu po ada lati wo oju olorun o ku sowo e o bo ba ri nkan gba owo e lo wa onupe wada ni a fi si ile kun orun rere eyi ni ibukun fi so kale ironu pe wada bi ese ba wa ninu lowo re tabi ninu okan re olorun fe ki o ko sile kepe oluwa kepe oluwa pe ki o dariji o ma se awawe ore mi ma se awawe o so fun olorun dariji mi yi okan mi pada so mi direre bi eje Jesu Kristi we mi

0: agebe lai si okan ti o si ye meji bi o ba je pe ni to to tokan tokan tinu tinu ni o fi ko gbogbo ese sile ti o si fe ki eje Jesu Christi omo Olorun ki o wo inu okan re mo ni bi ti o wa mo fe ki o na owo re si oke eyi ni ofin so wipe isopo ti o wa pelu emi ati ese mo ja e ti o wa pelu emi ati aye mo ja irepo ti o wa laarin emi ati esu mo ba je mo si fe ki eje Jesu Christi ki o wo inu okan mi mo lai ku ese kan soso mo fe ki igbese aye mi ki o de otun ishise yi ni a pe ni igbala bi o se na owo re soke ni gba olorun gbo so fun olorun wi pe mo gbagbo e ko ti dariji mi mo si gbagbo wi pe lati oni lo emi ati ese a oni nkan kan lati se mo gbagbo wi pe eje Jesu Christi o wo emi mo patapata lati oni lo mo si se ipinu lati ba Jesu rin lati oni lo mo se ipinu lati ma rin ni imo awon eniyan buburu ati lati ma se duro ni odo awon elegan ati lati ma se joko ni joko awon elese mo se ipinu mo si gbagba wipe olorun ti deriji mi ni oruko Jesu Christi oluwa wa
1: amen
0: baba a dupe lowo re wipe awa ni o se ni olorire lati ri kokoro ti silekun ibukun olorun a si dupe wipe esu to ma je ki ori eniyan ki o ko ire re o je ki a gbo si lenu o je ki o de wa ni igbekun o je ki o di wa loju o je ki o di wa ni eti a dupe wipe o fun wa ni anfani yi lati wa ni hin loni lati mo wipe ibukun ire ati anu wipe o wa wipe kokoro re kokoro ilekun lati debe o si ti fi han wa pelu adupe lowo re gba pe ati yin wa ni oruko Jesu
1: amen
0: je baba ese ti le mo ni ese ti gba ibukun lowo eniyan bi o ti wu ki o kere to gbogbo awon ti awon eniyan won ti won ti jewo ti won ti ko sile a bebe pe gege bi leri re dariji won ni oruko Jesu
1: amen
0: iwo le eni ti o wi ti o se be iwo ni se ileri ti o ki ye ileri re wipe bi awon eniyan na ti a n pe oruko mi mo bi won ba je re ara won sile ti won si gbadura ti won si wo oju mi ti won si ko ese won sile wipe o dariji awon eniyan won yi de won de enu ona ilekun ibukun re won bere fun idariji fun idalare fun iwenumo ninu oje Jesu Christi a si gbagbo wipe gba ti won ti le se ipinu ti won si ko awon ese won sile ti won bebe fun eje Jesu ti atasile fun imukuru ese won lati we won mo agbawo e ko ti gbo ni oruko Jesu dariji
1: amen
0: shanu
1: amen
0: ko awon ese won lo patapata adupa o wipo ti gbo adupa ko ti se fun wa awa ti o fi igbala re da lola ni asale yi abe o wi pe keni keni ninu wa ke ma tu se pada sinu ebi wa mo ni oruko Jesu agbara lati ma lo ati lati ma se dese mo agbagbo wi pe ati gba ni asale ni oruko Jesu nisisin ya bebe wi pe eni keni ti o ti ni wahala ninu ile ti ko le isun ti o la lakala ti an da loro ti an se nise ti aye na ti esu tin le ti aisan fi ti o fi ara re se ibugbe abe wi pe pelu agbara re atoke wa da won sile ni oruko Jesu gbogbo eni keni ti o ni irora tabi aisan ni ago ara re nisisin yi a pase pelu agbara re nipa ina Kristi Jesu ti a fi mu won larada ni oruko Jesu awon ti owo oso tabi aje tabi ota ti o ti wa lara won a fi eje re eje Jesu Kristi ti o ma npa ina ofa eni bini a fi sami si onikaluku won lara abe o wi pe ki gbogbo arun aisan ati owo oso ati aje ki o kuro ni ara won ni oruko Jesu je ki imole re ki o mole fun won awon ti okunkun bo mole je ki won ki o ri owuro ire anu olorun ni oruko Jesu awon ti o je pe titi de sisin yi ewe won ore omo nku mo won lowo won sin padanu owo won abe o wi pe awon adanu won yi ba wa da won duro ni oruko Jesu adupa ipo ti se adupa ipo ti gbo ti wa adupa pe lati asale yi lo ire ati anure ni o ma tele wa ibukun re si je ti wa lati asale yi lo igbala ti o si ti fi fun wa ti o wa ninu okan wa ti o ba kan wa jeri wi pe igba ti a ti jewo ti a si ti ko ese sile ti a ti bebe fun eje Jesu lati we wa mo lati wo wa nu kuro ninu ese wa a be o pe igbala yi ma se je ki o kuro le okan wa adupa ipo ti gbo ti wa adupa ipo ti dahun adura wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ori kokan le logun ese ike dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi ohun ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Peteru dawun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su irere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran Olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 ese 3 nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo Olorun nigba ti awa feran Olorun ti a si n pa ofin re mo ki se wi pe tori pe a n kigbe hallelujah tabi wi pe a n ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma n wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran Olorun o ni bi a ba feran Olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa

ani lati kara mai si ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o nso fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki oye wa wipe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wipe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife tooto ni ife ti ngboran bi aba fe ni tooto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re konimo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sai gboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni tooto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nboju to a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso ni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri
ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo kan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to nini sese bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to to bi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinun fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma kofi won ba ma koti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to bege ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti wonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

Ni oruko Jesu la gbadura. Ni oruko Jesu la gbadura. Ni biti emi Oluwa ba wa, iwe mo pe nibe ni ominira gbe wa. Ise awon apostle ori kerin ese kokan le ni 30 nigba ti won si gbadura ibi ti won pe jo sisi mi titi gbogbo won si kun fun emi mimo won si fi igboya so oro Olorun ifarahan ti Olorun o wa ni akoko bi eyi ibe si mi titi gbogbo oke to ye ka mi lale la o mi ninu aye re gbogbo awon oke ele ti o ti lo tele tele lale Oluwa yo wo won lule gbogbo afoni fojire ni Oluwa yo kun lale yi mo fe ko gbadura ko ke poruko Oluwa gbogbo ohun to ye ka gbadanu ko nu aye la o gbadanu gbogbo awon idenu ati diwo la ma gba ko loju ona re Oluwa yo ko Oluwa yo tun oko Oluwa yo soji Olorun yo fun oni imubo sipo Olorun yo mu ko je ru eniyan to ye ko je Olorun yo si ba opade ni ogogo aini re eti Olorun fun aye re ohun ni Olorun yo mu se iwo ke poruko Oluwa bayi ke poruko Oluwa gbogbo to ye ki ami ka mu ko ninu aye re emi o mo idina to wa ninu aye re labi so to ni o gbogbo ohun to ye ki amukuro a mu okuro tori pe ale ni opin de ba won iwo gbadura ke poruko Oluwa

ibi ti won ti gbadura o mi titi won ke poruko oluwa ibi ti won ti gbadura mi titi gbogbo ide na won o pora gbogbo awon ohun ti ota to fi nde won lona gbogbo e la mu kuro idi ni e ti won na fi gbadura gbadura temi na fi gbadura gbadura gbadura bi pe oke yen to ba gbadura re nipasẹ agbara oluwa oke na yo pora igba ti won gbadura ibi ti won gbadura o mi titi bayi won wa je onigboya lati kede oro olorun ohun gbogbo ninu aye re to mu ko je alaare ko mu ko ma gbon jini jini to mu ko ma ni aiduro dede ninu aye re to mu ko itiju ko wa ohun ko ninu aye re ti o ni gboya lati so nipa re lale oni oni ale na asale ni asale na won wa kun pelu igboya akun won pelu igboya igboya lati gbe fun olorun igboya lati gbe fun kristi igboya lati kede wipe awon je omo eyin oluwa igboya lati lo sibi gbogbo ni oruko oluwa lale yi o gbodo ke poruko oluwa ale ni ale ti re ale ni ale re o ni kuro ni bi bayi gẹgẹ bi ru eyan to je tele tele tori pe oluwa wa ni bo ba le ke poruko oluwa nikan ni o ke poruko oluwa

Oluwa wa ni. Oluwa setan fun o. Pelu ami ati iyanu, o n duro de o. Tori lo gboro ke poruko Oluwa pe Oluwa, bi oro re yo se ma to mi wa loni. Mo fe ni iriri ami ati iyanu ninu aye mi. Mo fe ni iriri ami ati iyanu. O je eni ti eri kan lati jeri so fun Olorun. Oluwa mo fe jeri mi. Eri ti igbala iwosan idande ati isodo tun ninu aye mi Oluwa mo wa ni fun ola leyi ke poruko Oluwa ohun ni Olorun ti o yi pada to si le yi ohun gbogbo pada lati yi ipo ati ayida idare pada eni to to wa lale yi niyan Olorun to je pe ni waju re ko si ko se se ko si odiwon ni waju re eyi ni Olorun ti o to wa lale yi ki lo de ti wa wa lo lowo ofosile akoko lati gbadura lati ke poruko Oluwa la wa bayin je ki Olorun ko be iwo wo lale oni ni oruko Jesu la gbadura ni oruko Jesu la gbadura bayi a fe gbadura si Oluwa nitori pe ayo uba ni orun koda ko je pe elese kan lorunu ku ada ko si wole wa sinjobo Olorun a fe gbadura pe lale oni ogoro ikore okan yo wole wa sinjobo Olorun inu Olorun dun ninu igbala awon elese to wa sinjobo re idire to fi gbadura gbadura bayi pe Olorun fun wa ni opolopo ogoro awon okan to n wole wa sinjobo Olorun laleyin

Eke, aleluya. Ami. A o gba dura papo. Chikwete kaka. Ninu ori Davidi. Ori 138. Kagbo unti oluwa soni pa re. Kagbo unti oluwa soni pa ami. Ori o kwenye tatiye jo. Wese ke jo. 138 yese ke jo oluwa. Yo she untu nshe ti emi. Ni ashekwe. Oluwa anu redro lai lai. Ma se ko ise owo ara re sile loni Oluwa yo se ohun to nse ti re ni asepe ireti re o la oni ge kuro iwe Jeremiah ori kokan din ni 29 ni ese ikokan la nitori emi mo ero ti mo ro si yin ni Oluwa wi ani iro alaafia ki si se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ireti Olorun yo se fun mi so pe Olorun yo se fun mi ele ka mu ele lo siwaju Oluwa ninu adura Baba ni oruko Jesu adupe pupo lowo re fun ifarahan re to ti wa pelu wa lati igba ti a ti bere ta ti pa bere pade yi lati ojo ru ojo bo ojo eti ojo aba meta ati ojo ini ti se oju aiku laaro ibukun wa ko se katan bayi lale yi iyanu to ga lale yi sise on to nse ti wa ni ase pe loni alaafia lati oke nitori pe awon ise iyanu ti o ti e se salaye to ma sele Afi baba ni Oluwa afi won le olowo pipe agbara re ju ti

0: Praise
1: the Lord. Hallelujah.
0: Pray, pray,
1: Eke, hallelujah.
0: Praise
1: the Lord. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Amen.
0: Amen. Everyone of us right here tonight.
1: Amen.
0: And we're coming as to the all prayer.
1: See, I go
0: here
1: now
0: for 4 days, and this is the
1: many by the
0: last day of this crusade. And we thank the Lord God for what God has done.
1: Since we started,
0: and what is he going to do tonight?
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: It is time to pray. And I encourage us by the grace of God in our lives.
1: Ati nipasẹ ifarahan ti emi mimọ ni akoko nibi ta wa lati gbadura pẹlu gbogbo ọkan wa pẹlu gbogbo emi wa ati gbogbo emi wa gbogbo ọkan wa nitori pe oluwa ọlọrun yo dawo adura wa edeka
0: bere ori davidi ori 65
1: ori davidi 65 ni ese keji o ni iwo ti gbo adura ti odo re ni gbogbo eniyan nbo awa na je eniyan olorun
0: pe pe aje
1: opin lu awon eniyan ti a wa ni bi ni akoko bi eyi oro olorun yi o yi aye pada to wa awon lai sosan o n da won ko wa nu gbekun ni de ibi ki bi to o ba wa ni akoko bi eyi a le so po pelu ipade yi ele to ti bere ni ojo kerin seyin ojo karun re
0: we are praying
1: an gbadura
0: wo
1: tin gbo adura
0: unto thee
1: ti odo re ni gbogbo eniyan nbo
0: a si wa ni lati gbadura si oluwa olorun
1: olodumare
0: mo
1: wo Philippians
0: chapter 4
1: ikerin ese wi mo to gbadumo
0: Philippians
1: ori kerin o so fun wa pe ese kefo so pe ma sale onkohun Philippians ori kerin
0: number 16 verse 6 sorry
1: ese kefa
0: chapter 4 Philippians
1: ori kerin ese kefa o so fun wa ni pe e ma se aniyan onkohun.
0: But in every prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. We are bringing all our requests, as many as we can squeeze into this session.
1: And the Lord God
0: Almighty, and
1: we will hear
0: us in Jesus' name. Say
1: amen.
0: The louder your amen
1: be is,
0: the faster the miracles.
1: Oh, no, mamu kise yanu reko di odo re ni oruko Jesu la gbadura. Amen. Ati amen.
0: A gbadura. First of all,
1: akoko yin Olorun na.
0: A fi
1: gbo foruko Oluwa. Fun gbogbo ti Oluwa ti se.
0: In
1: this
0: saying, all the Lord God has done
1: so far
0: is to save
1: saving
0: souls
1: from sinners,
0: giving
1: them safe,
0: destinies from detention,
1: and shaking and shaking in the
0: name of his only begotten
1: ti o da be ni pe ko se mi o ni oluwa ti mi e je ka wa dupe lowo olorun ke baba ma dupe lowo ore fun to ti se ninu ipade yi o ti gba won lese la awon alaisan o ti wo won so awon ajaja o ti ja awon eniyan to ba nu gbe ko won lo ti so di omi nira ki bo ko fun oluwa olorun iwo kan mi ma si se gbagbe gbogbo ore re ore davidi ore
0: 103
1: won ti oluwa so fun wa
0: mi fi bo
1: fun oluwa fun ti oluwa ti se fun ti oluwa yo si se bakan na fi bo fun oluwa iwo kan mi ati gbogbo to wa ninu mi fi bo fun oruko re mi mo fi bo fun oluwa iwo kan mi ma si se gbagbe gbogbo ore re eni ti o dari ese re ji eni ti o si tan gbogbo arun re o le so yi awon lese to ti deni igbala nu ipade yi o le ranti yi awon eyan ti o di alaisan ti olorun to ti wo won san o da won eni igbekun ni de o si yi ayan mo pada bayi a fe dupe lowo olorun an dupe ayin oluwa fun to oluwa ti se fun to la se fun iwo fun ti oluwa yo to se lale oni yo gba okan lalale yi yo wo awon alaisan san ni asale yi yo da won eni igbekun ni de ni asale yi yo si yi ayan mo pada lale yi si rere fun to dara julo ni oruko Jesu Kristo ri na baba dupe lowo re ayin oruko mimo re fun to ti se fun ti o se lekan si adupe lowo re nitori pe fun oro iranse re ko bo sile ni asan oluwa adupe fun ifarahan re ati ifarahan agbara re lojo ojo lale yi adupe pe wa laarin wa lati se on to tun gaju ti ateyin wa lo baba adupe lowo re ni oruko Jesu to lagbara lagbadua e te ka se ami miran a wa si ebe keji bayi ele ni asoka gba na lale yi so pe lale yi gbogbo yi ni gbogbo agbaye e so pe lale yi emi yo deni ibukun lale yi emi yo ni igbala to ba ti ni igbala tele lale yi o ni so di mimo lale yi aiso ati arun ni oluwa yo mu kuro ajega mi yo ja ohun tuntun yo sele loni ni oruko Jesu Kristi awon se yanu ele to je pe o ti e lero a ma ni riri e ni papa isere yi ati ni gbogbo agbaye ti ati ni asopo a o ri olorun ni ona akanse ona tuntun a o ri olorun ni ona to ni agbara si yuta teyin wa lo ni oruko Jesu Kristi e de ka gbadura so fun olorun oluwa mo fe ri agbara re to nsise ninu aye mi loni ni oruko Jesu mo fe ni iriri olorun juju ateyin wa lo mo fe gbo oro re oluwa je ki oro re ko so mi dotun ko so okan mi ati emi mi ko so di otun je ki oro re ko se ohun to ga ohun tuntun ninu aye mi ni oruko Jesu bo ba gbadura fun nkan o ri nkan gba to ba gbadura fun ohun to ga wa ri nkan to ga gba to ba gbadura olorun lodumare yo se tuntun yo si ranti wipe ojo ini ni ojo na ti mo gba lati odo oluwa gbadura gbadura so pe olorun lale yi olorun be mi wo lale lotun oluwa lale yi gbogbo ajaga mi kuro oluwa yi aye mi pada je ki ayon mo mi ko do mi ra kuro ninu ewon je ki iberu mi ka mu kuro je ki ailagbara mi ka mu kuro oluwa mu mi je ni to dara okan to dara eyan to dara ni akoko yi ni oruko Jesu eda to tun ni oruko Jesu eda to ni agbara ni oruko Jesu enikan to ngbegbe to ni tumo ni oruko Jesu gbadura ni oruko Jesu to lagbara lagbadura ami se lekan si ami mo so pe ko se ami lekan si ami a o pari adura ibayi nipa pe ka so pe o nipa ami to lagbara to rin le daada ni oruko Jesu lagbadura ami baba wa ti o ni agbara ni oruko Jesu a fi ogo fun oruko re fun akoko adura yi ni gbogbo agbaye ti ati ni asopo pelu ipade yi a n gbadura si o ni akoko yi pe gbogbo awon ibere won yi ta ti mo si waju re ati awon ebe miran ta tun ma mu wa si waju re nitori akoko kukuru oluwa gbadura oluwa da wa lohun pelu ina ni oruko Jesu nitori pe o le se ju rekoja ohun ti a le ma bere tabi ta le ma ro lo baba gbadura ju ironu eniyan lo ju ireti wa lo baba mimo gbadura bukun wa lale yi wo awon alaye sosun lale yi gba awon elese la ni asale yi ki o si je ki gbogbo ayan omo ko do mi ra bo lowo ewon awon ota loruko Jesu oluwa ifarahan re yo kun gbogbo ile ipade yi ati gbogbo ta ti ni asopo sinu ipade yi je ki oro olorun na ko won gbangba ni gbogbo agbaye gbogbo abule gbogbo ibi gbogbo je ki orun ko mi je ki oro na ko lo kaakiri olorun lodumare oluwa rin lati ibi kan de ibomiran ki ire igbala na pelu rere irapada na pelu irere ti igbapada baba dupe lowo ore tori pe o ti gbo adura wa yi ni oruko Jesu to lagbara lagbadua ami ati ami ati ami to keyan ami patewo re papo fun Jesu Christi hallelujah je ki gbogbo awon to feran oluwa ko se ami to ga je ki ami re ko mi ijoba olorun ko si de ijoba okunkun e se lopolopo e le joko awon ifilo ohun rere to luwa ti bere lori papa yi ni gbogbo agbaye ta ti je akopa ninu re ta ti gbadun re fun itesi waju re a mo riri eni kokan wa to wa ni ati awon to tin gbadun ibukun olorun ninu isoje kari aye yi ka tesi waju lati ma wa ni gbogbo ojo aje fun eko bibeli ojo aje eko bibeli ojo aje alakoso agba ko nse lomiran alakoso gck alakoso agba jo dipalai olusu agto doctor kumuyi awon na ni won dari re tori na ma padanu re o bo ba fe tesi waju loju ona yi to ba fe tesi waju pe ka ma dari re ka ma to nipa emi mimo to ba fe tesi waju lati mu kirin ajo yi ko le rin di ope lai ma wo eyin jo ni gbogbo ojo aje ri daju pe ohun wa ni eko bibeli ojo aje ni pori ofi olorun ago mefa ku seju mewa olorun o ma nbukun fun wa mo ni oluwa yo bukun fun o bi o se ntesi waju lati ma tete si oro olorun o tesi waju lati ma wa ni oju ona to ro si orun ni gbogbo ojo ojo bo ani isoji ojo bo ati idanileko fun jere okan eyi o si je bi ti ati ma nje eri ta si ma ngbo eri awon elomiran ti aye re ta mu ni okan le lati tesi waju ninu ise isin ati ninu ise oluwa tori na ni gbogbo ojo ojo bo ri daju pe o wa ni akoko isoji ojo bo olorun yo se olore nibe eri re yo wa nibe gbogbo ojo osinmi ni ago mejo laaro ani ijosin ojo isinmi to nbere pelu wa inu iwe mimo akoko yanu lati wa inu iwe mimo lati wo inu oro olorun a ma nbere bere ona abayo ma nwa bakan na ni ona abayo ma nwa fun eni kokan wa a si ma nlo sile pelu ayo oluwa ninu okan wa tori na jo ni gbogbo ojo osinmi ri daju pe wa ninu ijosin ojo osinmi ni ago mejo laaro ami akoko nje osan pelu Jesu yo wa fun gbogbo to fayi won fun oluwa ni akoko ipade ta nse yi o ti ni opolopo eri nipa awon eyan to wa ninu ojo ni ojo ojo ru to ba niru eri be nje le nawo soke se egbo eri awon eniyan to wa ninu ojo ti ojo yen mu ibukun wa sinu aye won nitori na gbogbo awon to fayi won fun Jesu lati ojo ojo ru titi di aaro ojo ini ejo dara po pelu wa pelu nje osan ni ago meta osan ni iyen ma waye ni ile soji lohun lati ola sugbon gbogbo ta tin se pade yi awon adari wa nibe lati so fun wa bakan na ni apeje pataki yo wa fun gbogbo awon onigbagbo tutun won yi ni ojo keje le osu keje won ma wa papo ni pori ofi olorun apejo pataki yo si ma wa fun won ni ago meji osan won ma wa papo mo gbadura wi pe olorun yo wa pelu wa yo duro pelu wa yo ran wa lowo yo si pa wa mode opin loruko jesus

0: Praise the Lord.
1: Ecce alleluia.
0: Praise the Lord.
1: Ecce alleluia.
0: Whenever you talk of
1: Nigba ki gba to ba nso nipa isojikari aye GCK. O nso nipa opolopo awon okan to nwole wa sinu ijoba Olorun. Ni ogoro won. Eleyi lati ri lati gbade gba titi di aro oni. Asi dupe lowo Olorun fun ti Oluwa ti se. Eleyi je eri si oro Olorun pe Olorun wa pelu wa titi di oni. A fe mo riri Olorun bakan na fun ti Oluwa Oluwa nse lati bi ojo marun seyin bayi. Lati bi odun marun seyin awon oku jidide awon afoju riran awon ti won le rin won riran a orin awon ti won le soro ti won si le gbo won be si gbo won si nsoro awon seya lorisirisi o ti sele ninu isoji kari aye GCK GCK isoji aye isoji kari aye o ni se pelu se iyanu lale ni nitori akoko a le teti si awon ere to po e mo pa se leri laaro wi pe a ma ri aije ere to po lale isugbon nitori akoko a le ri aye pupo lati jeri titi di gbata ba pari iwasu lale ni eyo ko pere la ma teti si bayin eri eyo korin lo lo bayin na no?

0: Praise the Lord.
1: Happy hallelujah.
0: I say praise the Lord.
1: Happy hallelujah.
0: We are very grateful
1: to God. Aje en to moriri si Olorun tori pe lale yi ani awon ore ninu ara Christi ti won ti bola fun wa ninu ipade yi ti won si wa ni pelu wa lale honorable Dr. Rotimi Amechi, former governor to River State. Won aki ka bo saarin wa bakan na atun lanfa lati ni pelu wa ni Mr. Austin Kamie, Secretary General Nigerian Press. Aki ka bo sa Dr. Gail Gapani, Director of Finance and Account, Federal Ministry of Water Resources. On wa nbi bayi akin ka bo sa. Bakan na, atun ni Mrs. Rejoice Gapani, Assistant Director, Small and Medium Enterprises Development Agency of Nigeria. Akin na ka bo ma. Bakan na, ni pataki si atun ni gbogbo eyin eniyan ti e wa ni pelu ori ofe lati odo baba nu oluwa e gba mi laye lati se idamo ifarahan eni ti ani laarin wa mi bayi lale yi atele tinu wa ma dun si iyen ni pe eni pataki na picture o je adari kristen ta bola fun ti won si duro sinsin gege bi eni to ma ngbadura fun Nigeria o na ni alaga awon to ngbadura fun Nigeria ti won si je adari orilede Nigeria nigba kan ri won si tun ru iran isoke nipa mimu isokan wa ati alaafia ati jiji adari e jo e dara pelu mi lati ki excellency eni ola general yakubu gohan gcfr akiye kaabo a si bo la fun yin nipa ifarahan yin ati pe ta n fi towotowo pe lati fun wa ni awon oro ni akoko bi eyi Eke aleluya. Eke aleluya. Eke aleluya. Ni oruko Jesu on la fiyin fun Oluwa ese. E jowo e je ka joko je gbuwa joko. Won na won wa ni lati waasu fun wa o tori pe oni waasu to ga oluso agutan ti won gaju awon lo won na wa ni laarin wa tori na oni ka faye gba awon ki awon na awon fe so tidunu tidunu fun alakoso agba oluso agutan wa oluso agutan WF Kumuyi yen ni oluso agutan alakoso agba ti ijo nla yi ijo Deeper Christian Life Ministry ni gbogbo agbaye e se pe pe mi lati wa dara pelu yin ati okan nu GCK e se pe ki emi na kin le ba awon arakunrin ninu Kristi pade mo ki gbogbo yin ni oruko Oluwa wa Jesu Kristi e se pe pe mi lati darapo pelu yin ninu isoji nla yi ele to tin lo ni gbogbo orile ede ni ana won na wa ni ipinle Benue won na won so fun awon pe ninu isoji yi o nwaye yen ni isoji ti won lo lana won so fun pe isoji n lo lowo nitori adota odun ti won se ni ipinle Benue ti won si ma kopa won lati sun ipade yi wa si Abuja ka si le daju wipe ibikibi ti n ba wa ke le se awari mi adupe se lopolopo mo fe so pe mo se je n to mo riri to mo ore leni lati wa ninu ijosin yi ka gbadura si Olorun mo fe mo dayin loju pe ijo deeper life ise ranse ijo deeper life o ti nipa ni orilede Nigeria yen ni fun to n gbadura ni opo odun seyin an josin awon ti josin pelu ijo deeper life ni akoko die ni akoko to koja awon fe so wipe iru ayo lawo lo je pe ka gba ifoso opo lai lati odo eniyan Olorun Oluseagutan WF Kumuyi won si tin se iranlowo fun awon to n gbadura fun Nigeria fun opolopo odun seyin won na won mo re pupo pupo loni ati gbogbo yin lapapo nitori wipe fun ifowosowopo yin lati ri daju pe ilosiwaju yi o ga Olorun ko bukun fun gbogbo yin mo ti so saju mi o wa ni lati waasu fun yin o ati ni eniyan nla ti won le se ohun to dara ju temi ni ni pe kin le so wi pe kin le ki gbogbo yin gbogbo eyan arakunrin ati arabirin mi ninu Christi ti ijo Deeper Christian Life Ministry fun ise rere te n se fun orilede yi fun adura ti e n gba fun orilede yi fun isokan ati fun orilede yi e jo re tesiwaju lati ma gba adura lati daju wi pe ale gbe gege bi orilede kan as ti o si ni si pe boya awon kan wa ta n dun koko mo boya ninu tabi lode e je ka se gbogbo n ta ba le se fun orilede yi o je orilede ti o kun fun opolopo esin ani awon kristiani ani awon musulumi a tun ni awon elesin ibile ti awon na n gbadura fun orilede wa tori na e je ka le daju pe ohunkohun ta ba n se a gbodo se ohunkohun lati mu okuta idigboluwa si ojuna ese kankan ni orilede yi tori pe orilede kan ni wa ta si kun fun orisirisi awon esin beeni e je ka le daju pe eleyi ni e ma se ka faye gba enikeni.

so wa po tori na eleyi ni oro ti mo fe fi fun yin loni kin le so pe ke te si waju ninu adura te tin gba tele tele ke si daju wi pe orilede yi o wa ni isokan olukuluku wa gbogbo eya ni orilede yi agbodo fowo so ka sise ni ona kan ka si doju ko ohun to nlo soke sodo tabi agbajopo awon eyan kan ti won le fe mu wahala wa fun wa ni orilede yi olorun ko bukun fun gbogbo wa lapapo bi olorun se nbukun fun wa lapapo yo tesi waju es tesi waju ni sele re te nse fun kristi ati fun orilede yi ki olorun ki o bukun fun olukuluku yin mo si n so pe ki itesi waju ko de ba ise yi ka si daju pe orilede yi o wa ni ibi to ipo to dara pupo e se pupo loni o olorun ko bukun fun yin o

Eke aleluya bi a ti wa si ojo karun ti soji kari aye okan wa o ti kun rere pelu emi imore si olorun tori pelu ati fowo kan wa nipase ise iranse baba wa ninu oluwa olusu agutan dole ku mu yi ni toto kristi iyanu kristi o ti fi ara han bayi nipa igbala iwosan idande ati imobo sipo ati isodotun ireti bi ati ni ohun iyin si oba awon oba nipase je jesu kristi ka we wa mo bayi pelu okan ayo ati ireti a fe pe en to ma korin fun alale yi

0: Ladies and gentlemen,
1: there
0: is a question that has echoed through the corridors of eternity. Elomiran o ni ti evangelisti ori ofe lati kede imoran Olorun pelu asotele sugbon kan ti o wa fun iran Olorun gbe enikan dide eni ti o ko lati sin eyike ninu awon isura ti Oluwa fi fun awa wo enikan na lale Oluwa agutan to fe ran Olorun to sin dare opolopo sodo Christi oluko eni ti o kun fun iwe mimo ni gbogbo agbaye aposteli ti ise ranse re o bori gbogbo ede ati awon asa ni gbogbo orilede agbaye to n gbe asia Christ soke fun opolopo awon eyan ti won ti e lero be aji rere ti edu okan re lati pe ko jere okan kan fun Oluwa ni ki pe ko to dun eni to sesho ti ohun re to se dede to si lo sinu ijo Olorun pelu ododo ati wa mimo ati imora to fun ipadabo Oluwa ju adota odun lo bayi opolopo lo ti lo sile o opolopo won ti feyinti sugbon ki se iranse Olorun yi o en to pe okuta o le di lowo ona to je ko mu ko kaare won opanu mo be ni irora ko di won lowo tori pe won gbe irara se ariyan adehun en to ti ku si ara to si je pe ife Olorun nikan lo se ninu aye won Oluwa agutan yi won lo kakiri gbogbo orile ede okan won ko fi oko won sile ninu iwe mimo iyan rere si gbogbo eda gbogbo ibudoko ofurufu ni gbogbo awon ile soji gbogbo eko bibeli gbogbo iwasu gbogbo ipepepe o ti man je obi ti won fi talent won si won ni oro na ile se pe wa pelu re kaabo omo odo rere ati olooto ni akoko ti won ba de won si ma n pe gbogbo awon okunrin ati omo obirin ijoba Olorun gbogbo iranse Olorun gbogbo awon alejo gbogbo awon kan to n pe bi dide lori ese re pelu okan ireti pelu owo ta gbe soke si Olorun oba awon oba jo ba mi ki iranse Olorun alaye alakoso agba ijo Deeper Life Bible Church alakoso GCK isoji kari aye Oluwa agutan omowe WF Kumuyi
2: eke hallelujah yo je n to nira lati ri awon eyan to wu ni lori bi awon eyan ara Abuja amen eje imolokanle to ga fun awon iranse Olorun imolokanle fun awon eniyan Olorun ati si awon adari ki se fun ijo nikan eje ni to mu ni lokanle fun awon adari orilede wa ati awon adari ni gbogbo orilede to nwo wa Olorun yo bu kon fo yin lale yi atode awa ni waju Olorun Olorun si ni ise iyanu kan fun o fun mi ki enikan so lowo oke pe fun mi a o ni ja okule loruko Jesu baba Olorun to dara niyin Olorun ni fe Olorun alaanu a feran yin tori pe eyin le koko fe wa a nbere lale yi ninu ife yin agbadura e o mu ibukan wa sinu aye enikokan fun awon to sese wa ti an sese mo yin ibukan fun awon to ti mo yin tele ri fojo pipe ati awon to fe mo yin si opolopo ibukan si loruko Jesu a ri pa oro yin ninu aye enikokan lale yi adupe oluwa ni oruko Jesu alagbara ni agbadura te ba gbe oluso agutan wa ti a dari adura fun orilede won wi pe e ma ti so nko won e je npari won wi pe bi ami yin ba se roke to bi ami yin ba se goto be ni ise iyanu waranso so se toyin wa eni ibukun ni yin eni ibukun ni o oluwa ibukun fun yin eni joko a wa Isaya ori kejo a o kese ikejidi ni ogun 818 Isaya ori kejo ese ikejidi ni ogun kesi emi ati awon omo ti oluwa ti fi fun mi wa fun ami ati fun iyanu ni Israeli lati odo oluwa awon omo ogun wa ti n gbe oke si oni oni kesi emi o ati awon omo ti oluwa ti fi fun mi bayi woni ilu nsoro woli Isaya o si so akoko gege bi woli ikeji gege bi baba fun ebi kereje o wi pe o pe gbogbo orilede o ni kesi o emi o gege bi baba gege bi obi ati awon omo ti oluwa ti fi fun mi nipa agbara re o wi pe awa o awa fun ami ati fun iyanu ni Israeli gege bi baba iye to wa loni omo re awon omo to bi awon omo konrin re ati omo birin re pelu aya re pelu oko re e wa fun ami ati se iyanu ni gbogbo orilede Isaiah soro pelu gege bi woli woli to ni omo nipa ti emi gege bi baba gege bi eni to bi omo nipa ti ara gege bi woli awon omo nipa temi bi woli o le pe won lawon to ni ipade okan pa se re o le pe won lawon omo eyin re o le pe won le awon to nkeko o le pe won ni awon ti a mo dagba o ni gege bi woli kesi o emi ati awon to ni ipade okan nipa se mi atawon omo eyin mi atawon to nto mi leyin ati awon ti mo mo dagba ti oluwa ti fi fun mi awa o awa fun isi ami ati iyanu ni orilede lale yi iwo o wa fun isi ami ati iyanu fun isa iyanu fun ifihan agbara ewo eberu ori keji a o ka lati ese iketala eberu ori keji e mo pe leyi ti wa si ino majemu titan eloro kan soro nipa eni to je eni adugbo tabi baba to kan je eni adugbo tabi baba aroko eleyi wa latodo woli wa wa ri to ba denu majemu titun Matthew o so ohun ti Isaiah ti so Mark so ohun ti Isaiah ti so Luke o so ohun ti Isaiah ti so John so ohun ti Isaiah ti so Isaiah je woli majemu lailai ti opo awon iwe majemu titan ti an so nipa oro to so won so ohun to so ki se gege bi obi gege bi obi awon bi kekere won so oro re gege bi oro woli ohun ti mo ka fun yin ninu Isaiah ori kejo ese ikejidi ni ogun bayi woli soro o wa fi ye sowo kese si woli nikan sugbon si awon omo oba nigba to ba ka bibeli re awon woli loto awon omo oba loto awon alufa loto olukuluku won duro lana to yato si awon to ku awon alufa majemu lailai won ki se alufa ati omo oba lai akoko kana awon to je omo oba ari awon meji to da yato awon to je omo oba won ki se woli be ni won ki se olukede bakan na sugbon Kristi oba Kristi woli Kristi alufa aile wa fi sowo sodo Kristi ewe beru ori keji ese iketala 2:13 ati pelu emi yo beke mi le ati pelu kesi emi ati awon omo ti olorun fi fun mi ele wa tarata lati nu Isaiah Kristi ni oma alade alaafia Kristi woli owo to kẹyin latodo baba baba ba awon baba wa soro ninu majemu laila awon woli bayi o wa ti yan omo re woli kẹyin lati soro si wa ele ilo lori alufa wa to ti lo si orun ko si enikan to ye bi re ki o wi pe ke si o emi ati awon omo mi emi ati awon meyin mi emi ati awon ara Kristi emi ati awon to ntele mi emi ati awon omo ti mo bi nipa temi ti olorun ti fi fun mi awa fun ami ati yanu ni awujo ti awa ni gbogbo orilede ti awa nibi kibi to ba lo wa wa fun ami ati yanu ami miran lale yi awo awon onigbagbo to duro sinsin fun tesiwaju ise iyanu gbogbo ise iyanu ti a ti ri ninu GCK yi labuja nihin yo tesi waju pelu re bo se nlo ani lati wo oro yen ti tesi waju nigba ti nkan ba tesi waju to tesi waju to tesi waju ohun ti mo ri niyan o nigba ti mo wo bibeli e wo gbogbo ise iyanu ninu Matthew gbogbo awon ise iyanu yen tesi waju ninu isi awon aposteli e wo awon ise iyanu nu iwe irere Mark won tesi waju ninu isi awon aposteli e wo awon ise iyanu nu iwe irere Luke gbogbo awon ise iyanu afoju to riran ti aso foju anu arorin afoju riran a we ade awon ade te mo a nje oku dide ele ni oro ti Jesu fi so wa si Johana nigba to bere pe se iwo ni anduro de tabi ki a ma reti elomiran o ni gbogbo awon nkan wonyi lo nsele bo se nre koja sinu isi awon aposteli gbogbo awon ise iyanu wonyi npe si waju ewo Johana ewo awon ise iyanu to ka momo eyi ti Kristi se ninu iwe irere ti Johana ko wa sawari nkan nigba to ba wa sinu isi awon aposteli gbogbo awon ise iyanu wonyi tesi waju koda ninu isi aposteli ori kini o bere pelu si so pe ohun ti Jesu to bere si ko ni ati lati ma se o bere re ohun gbogbo wa tesi waju on tesi waju be se wo oro Olorun wa ri si awon aposteli ni toto o je ise ti emi mimo ohun gbogbo to ri nbe bo se n gbe igbese kan sinu episteli si awon ara Rome wa sawari pe ohun gbogbo to ri nu awon ise awon aposteli o tesiwaju nu Rome titi di Corinth kini ohun gbogbo tesiwaju nigba to ba wa de ni ifihan ise iyanu lori ise iyanu koko na ni pe itesiwaju wa ninu ohun ti Olorun se iwo pelu iwo ni wa mu gbogbo ise iyanu akoko ise iyanu nu okan re ise iyanu nu emi re ise iyanu nu agu ara re ise iyanu nu ebi re wa wa gbe ise iyanu yi wa tan kale ise iyanu wa lenu re so jade ise iyanu wa lowo re gbowo ye li alaisan ara won da loruko Jesu awon onigbagbo to duro sinsin fun itesiwaju ise iyanu ewu meta lawo akoko awon ise iyanu ojojumo ninu awon onigbagbo to ni iyipada okan tooto ninu Kristi awon iyanu ojojumo lojojumo wa ri iyanu Olorun amen okan ni ise iyanu to ti eno re jade ni oro ti a pe ni amen nigbati Matthew to pari sisu awon ise iyanu ti Jesu se e o ri oro to keyin na Matthew amen Mark wa farahan Mark pelu o bere si so awon itan na awon ise ami ati ise iyanu oro to gbeyin na Mark o ni amen Luke na wa o so itan oro ti o ri to gbeyin nbe na Luke ni amen nigba to ba ka ire Johana oro ti wa ri to keyin e so fun mi fun iyalenu igba to ba wa sinu ise awon aposteli iwe to tele ni to wa ka ese to gbeyin ise aposteli ori keji din ni ogbon ese ikokanle logbon 2831 ko si ami nitori pe o ntesi waju nu Rome o tesi waju nu Corinth kini nitori ami to gbeyin a o le so titi ti ise iyanu re fi ti o lowo nitori na ani tesiwaju lojojumo o bere loni ninu aye re ise iyanu igbala iwosan idande aye re to fan ka yaga yaga a o so papo egun re to ti fan a o so papo ise iyanu ojojumo ninu awon onigbagbo to ni ipada okan tooto ninu Kristi ewu yen ninu ore Dafidi ikeji ikeji ese ikeji oni se yanu to run ni fun awon ara to to yara won soto nu Kristi iketa oni didagba ninu sise ise nigba ti an tesi waju ninu gbigbagbo nu Kristi wa ma dagba agbara nla nigba ti e ba wo oro ti awon onime ero nigba ti an ba nso nipa ohun to ni agbara nibi kan won a fe fo apata oke eyi to ti duo ni waju re ohun to lagbara lati fun okuta eyi ni e mo yo fo gbogbo oke ninu aye re ninu ebi re ninu ise iranse re ninu ijo re ni orilede wa ni oruko Jesu akoko akoko oni awon iyanu ojojumo ninu awon onigbagbo to ni yipada okan tooto ninu Kristi awon re Dafidi orin ikeji din ni 168 ese ikokan din ni ogun je ki so fun o siwaju akoko ohun gbogbo ti mo nka lene fun o lati ni iriri re ni ogbodo mo ko ko sile ko fala sinu bibeli re lojojumo lojojumo lojojumo wa pada sinu re wa wi pe mo nilo ise iyanu ojojumo mi mo nilo iyanu ojojumo agbara ojojumo oluwa lori aye mi lojojumo ki enikan wi pe lojojumo ore olorun ise iyanu olorun agbara re to se nla ko ne dawo dunu aye re ninu orin Dafidi orin ikeji din ni 168 ese ikokan din ni 19 olubukun ni oluwa eni ti e so fun mi bi ise iyanu o se ma waye nu aye re so fun mi awon agbayanu bi o se ma waye nu aye re o ne padanu iyanu kankan nu aye re loruko Jesu bayi bo se npada sile tabori nkan oni kilode tele isele ayewo ode iwadi yen ode kenedi ti a fi ye ri re wo o tumo si pe ki e ri le wa nitori ko si e ri lai si pe eyan la yiri wo koja ko to le ko pe e ri ni yi o wa ko pe ayiri mi wo kenedi ti a fi yiri mi wo kilode ti yiri wo wa kilode ti ipenija wa kilode ti suru wa nitori pe eri nbo ni to sumo to si kankan gbogbo iyiri wo nu aye re yo mu eri jade loruko Jesu olubukun ni oluwa eni ti o nba wa gbe eru wa lojojumo olorun ni igbala wa mo nilo ami miran nbe yen daju saka emi ko lo nilo iwo gan lo nilo ami nibe olorun igbala wa eleyi ni igbesi akoko oyi pada ko nu ese orunuku wada ko nu gbogbo awon buburu to tin se oyi pada ko ninu owo ikoko owo bunkele ohun buburu ohun to dibaje ohun to so ni deni irira to tin se oni oluwa akoko ti to mo ti wa laisi olugbala tere ri ọpọ ọjọ sẹyin mi o nigbala ipile ise iyanu ojojumo ipile ise iyanu ojojumo ipile ohun to ju oye ẹda lọ ni akọkọ nu aye mi ni igbala mo yi pada ko nu ọsẹ mo yi pada ko nu iwa sise ife nu ara ẹni mo yi pada ko nu owo ikoko ati iwa buburu bu nkele mo wa yi pada solugbala ranti enikeni to ba kepe oruko oluwa awo gbala lese kese igbala to wa iwo ma dagba lori igbala yi nitori pe olorun ni olorun igbala re lojojumo yo ma ku aye re pelu ibukun ibukun lojojumo bo ba yi si owo to ibukun to yi si owo alaafia ibukun oun tesi waju ibukun wo mori oni bi ise re tabi bi o tin taja ibukun loju ona ibukun ibi gbogbo to ba lo bo se ni ipile ti igbala leyin igba ti olorun di olorun igbala re ibukun ibukun lojojumo ni gbogbo ojo aye re ni oruko jesu mo tawo gba yen o mo gba yen gbo mo jewo re wo ikeji ikeji anwo iyanu to wu ni fun awon ara to to to yara won soto ninu kristi iyanu to wu ni awon iyanu kan wa ti an fe awon kan wa ki o n fe iwo bayi o le ma fe pe oko oju ofurufu ti ara re kenedi ni bo lo rin ajo lo to nilo oko ofurufu ti ara eni olodan ni eyin o je ife okan re oni lati gba wa ko oju ofurufu o le oni lati gba gbogbo awon tejo ma ko worin pe iyen po o ma ma wo ko oju ofurufu ti mo ba fe rin ajo iyen ki se ife okan re tabi to wu o sugbo ni ife okan lona tuto lona iyanu lona to se pataki lona to se koko to je ko se moni gbogbo rere to je ife okan re wa ni won gege bi iyanu oluwa yo fi fo gbogbo iyanu ki o nfe ni oruko jesu omo le wo nfe aseyori be ni mo fi fo gbogbo eni to wa ibale okan alaafia ibale okan yo wonu aye re alaafia loju ona re alaafia pelu ore re awon ti o ti e feran re lopolopo ke se pe won feran re won o feran re lona to jele boya won feran re kekere wa wa alaafia pelu won loruko jesu awon eyan ti an gbiyanju lati fagagbaga pelu re o fagagbaga pelu won sugbon won lo fe fagagbaga pelu re bakan na o wa ni alaafia pelu won wa pe ki alaafia wa nu okan wa olorun yo ku aye re yo ku eda re pelu alaafia olorun ni oruko jesu a n fe iwa funfun mo fe je eni to mo toto gege bi mo ti ri latayinwa eleyi je en to tona olorun yo mu ki o je eni mimo ati eni pipe bo se fe ami a n fi agbara mi o fi ohunkohun ko bori mi o ohun gbogbo to ba wa lodi si aye re wa bori won ni oruko jesu mo n fe ipele ipese ki se pe o fe ni gbogbo wo tabi gbogbo ohun to wa ninu aye o fe yen sugbon o n fe anito lati bojuto ara re lati toju ebi re ati lati toju gbogbo awon to tona to si alaini oluwa yo fo ni ipese anito ati aniseku gbogbo iyanu to n fe idi ti a fi n gbadura niyi ohun ti a n bere ninu adura niyen lale yi bo se n lanu re to ni oluwa mo mo pe wa nbe fun mi mo si wa nbi fo oluwa mo lenu mi ele ni iyanu ti mo nfe orun yo si fun gbogbo re yo so kale to wa fun mi fun mi ayo to ni bayi ni waju olorun ayo yen yo tesi waju anwo eberu orikeji an ka lati ese ikerin eberu orikeji an ka lati ese ikerin 2:4 olorun si nfi ise ami ati se iyanu ati oniruru olorun o nfi o nba won je ri iwe ri wo lo nba won je lati so pe mo wa pelu re o ni pe mi o ni fi o sile eri fun eyi o wa nje ri fun iwa laye re pelu won nipa ise ami ati ise iyanu nu aye re yo je ri si o pe o wa pelu re nibi kibi nibi gbogbo bo se lo oluwa yo ba je ri pe o wa pelu re pelu ise ami ati ise iyanu loruko Jesu o ni pe ati oniruru oniruru ailonka ise agbara ati ebun emo gege bi ife re gege bi ife re mo gbadura pe eleyi ni o je ife okan re to je iyanu loruko Jesu o ti wa niwaju olorun ni gbogbo awon akoko wonyi o si tin gbo oro olorun o ti jowo aye re fun oluwa wa Jesu Kristi igbala olorun o ti to wa lati odo olorun igbala re ohun to ku bayi oni pe lojojumo orere to nfe yo je ti re won je temi won je temi mo ni wa je temi wa je ti re loruko Jesu e ja lo si ese iketala 13 ko wa so yen mo ese ikerin ati pelu emi yo gbeke mi le sori bayi lojojumo emi o gbeke mi le nigba ti mo ba gbadura emi o gbeke mi le nigba mo ba nbere fun nkan ki mi o le se fun ara mi o ni enikan to le se na fun mi emi o fi igbekele mi sinu re gbogbo igba ti mo ba jewo ileri olorun mi o ti ara mi lopopon lati mo se mi ki si olorun sugbon ohun olorun eni to fun mi ni ileri emi o gbekele mi le ise iyanu ohun iyanu to nfe yo to wa lakoko yen ni oruko Jesu won to tele ati pelu o tumo si pe nigbati o ba gba ipele iyanu kan ma se dawo duro siwaju si siwaju si siwaju si ati siwaju ise iyanu yo di loponu aye re oni kesi emi ati awon omo ti olorun fi fun mi awa fun ami ati iyanu nigba to ba pare toka si ese ikerin o nje ri pe ohun wa pelu re kuni fi o sile kuni ko sile kuni ko sile ko fi o sowo satani pe ki satani o se n to wu pelu aye re laye pogba koni ko sile ko fi o fun owo emi aimo tabi owo ota pe ki a se n ki o wu won pelu re lati fun aye re ni afungbe bi eni mu ododo jade ti eyan wa run wo mu wo mu ododo re yo ma tan yo si ma gburu enikeni kuni fa otu kuro lowo baba emi ati baba okan ni wa ko wa si enikan to le fa o tu onigbagbo ku lowo baba mi amen miran o je ni to du osin sinu tite si waju nu oluwa ise ami ati se iyanu to nfe won wa fun o loruko jesu awa si koko keta bayi koko keta oni didagba ninu ise sise nigba ti a ntesi waju nigbagbo ninu kristi nigba ti a ntesi waju ninu gbigbagbo nu kristi ni koko igbala mo gbagbo lati akoko na ngba ti mo ntesi waju ati ma gbagbo ti mo si ngbagbo si waju nitori pigbagbo mi o dawo duro bakan na ibukan ko ni dawo duro nu aye re o ntesi waju ati ma gbagbo a o bukun fun a o bukun fun o lona agbayanu ibukan olorun ki se n to duro soju kan awon kan kan be to duro soju kan won a kan duro sibe won je nti o yi pada bi ohun to ti ku ge pe ko se ohun to ripa o sodo kan lojojumo sugbon ohun to yi pada ohun to lagbara to nsise ise olorun ninu aye re bo se ntesi waju ninu gbigbagbo nu kristi ni akoko to ti e buru jai ohun to dara julo yo sele nu aye re ni akoko to nira ni ipo to buru jai agbara olorun ti ko lodi won yo tesiwaju ati ma sise ninu aye re nigba to ba dabi ewi pe o n ya awon eyan lenu pe njo rere kan ton le sele olorun yo so yi pe e wa wo yo toka si aye re nitori ohun gbogbo to ba n sele lode ore yo ma sele si iwo ohun agbayanu yo ma sele si o bo se ntesiwaju lati gbagbo to si ngbagbo to si ngbagbo eleyi ni awon eyan ti won iso pe isoji ti pari adura na dopin be ko adura bere ni bi pa waasu itagbangba ninu isoji leyin isoji adura ntesiwaju gbagbo gbekele oluwa wa sodo oluwa o bere ni akoko isoji itagbangba wa si tesiwaju ati gbagbo ko si gbekele ko si simile tesiwaju koda leyin isoji itagbangba idi niyi ki agbara nla ti e mo yo ma sise nu aye re didagba ni ise olorun yo tesiwaju nigba to n tesiwaju ati gbagbo ni oruko jesu e wo danieli ori kokanla 11 danieli ori kokanla 11 a o kese ikeji le ni 32 ati ru awon ti n se buburu si ma jemo ne yo fi oro ipani musote o n so nipa oro akoko ni akoko to nira o n so nipa nigbo se ti a sodi si kristi ni akoko ipanju nla ti o ti sele ri nu aye ti o sele nu aye akoko ti o buru jai awon isele to buru jai debi pe eni buburu ni ati awon to so buburu wa di eni idibaje lodi si majemo sugbon niru akoko be ni akoko to kokon wa imole yo wa nu ile ati nu okan re imole yo wa nu ebi re ifihan ninu emi re ni akoko igba ti ohun gbogbo n wo pale ti tohun n wo pale wa je ni to duro sansan nibi lo wa wa je ni to duro sansan to gari koja loruko jesu wa je ni ti o tayo loruko jesu wa je ni to duro gbon ni oruko Jesu wa bala keji oni ni akoko na ni akoko ti o buru ja inu aye sugbon awon eyan ti o mo Olorun yo mo okan le bibeli so nipa re Olorun mo iwo lokorin na Olorun mo iwo lobirin na nigbati gbogbo awon eyan ba je alailera iwa alagbara nigbagbo agbo awon eyan ni ayika ba di eni to nka re ti o loko iwo lagbara nigba to ba dabi ewi pe won wi pe gbogbo eyan o ni ajalu ti jalu ki se gbogbo eyan o ti a ba wu o nigba na gege bi nigbagbo won a ri pe iwo je agbara se mo nso to to nipa re wa je alagbara bi se wa je ni to duro tayo wa je ni to gbeyin wa je ni to duro sisin o ni se gbogbo awon eyan lo nko bo so ko iwo yato awon eyan je alailera mo je alailera iwo yato agbogbo eyan ni o di eni ta re sile emi na emi sile rara wa yato wa je ni to da yato lati oni lo la titi di ojo ti wa ri oluwa loju koju ni oruko Jesu sugbon awon eniyan ti o mo Olorun kin lo tumo si pe won mo Olorun won mo Olorun gege bi olugbala won wo mi gbogbo eyin opin aye ki a si gba yin la ni oluwa wi awon eyan won yi oni omo igba lo oluwa ati dari ese won ji won eri okan wa ti we mo oluwa si ti so won dominira ko nu sekeseke ati ajaga ese won won mo Olorun gege bi olugbala lale yi ma fun olanfani lori lale ojo isinmi to re waye wa mo oluwa bi olugbala awon eyan ti o mo Olorun won mo Olorun abi oluso agutan oluwa ni oluso agutan mi emi o ki yo se alaini o mo me dubule ni papa oko.

niwaju awon ota mi iwo da oro si mi ni ori so fun mi ago mi ago re ago ebi re ago aladugbo re ago mi si ko akowo sile ni toto nigba ti enikeni o ni ida loju in ti gbe aye wo ja si ni toto nigba ti awon elomi o mo ntojo lo wi ire ati ana yo ma to tani yo ma to leyin agbayano agbayano ibawu me ki sumo gan nibi to ke se lale ni kan ki nkan sumo ki wa legbe re pe ire oluwa ko san sinu aye re ko si ri pe o je eni ti mo n so nipa re olorun mo pe ni toto ire ati anu yo ma to leyin lojo melu so le kan si so gba yen gbo ni toto emi yo si ma gbe inu ile oluwa lai lai amen awon eyan ti a mo olorun won won mo olorun won bi olugbala won mo olorun won bi oluso agutan won mo olorun won be gege bi olupese fun gbogbo aini won latoni lo olorun ni olupese fo ju ohun ta ba bere lo ju ohun ti a ro lo ju ipele adura wa lo olorun yo da adura re yo si tayo on to bere fun ganu adura yo bukun fun olopolopo lona to tayo re koja ju ohun to n bere tabi to ro lo nipa agbara to n gbe ninu re nitori pe olorun o ni olupese fun awon eyan ti o mo olorun won gege bi olugbala gege bi agutan gege bi olupese wa je alagbara mo ti e le so lati nu ohun re ejo nbe nikan soro lori ero ibanisoro bo ti e je yi pe o fi sinu pe ma raworan mi o kan gbe ohun wa so pe okunrin ati obirin to wa ni odi keji yen alara dida sasani ara won da pe mo le so ninu ohun to so jade lenu mo le so lati nu ohun pe iran ojo waju re tan rokoso mo le so pe ojo waju re o je eyi to je agbayanu loruko Jesu nitori pe awon eyan ti a mo olorun won gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi olupese yo mu okan le won yo si ma se si agbara wo yen o yo si si agbara yo si si agbara amen ninu aye re amen lakoko yi amen lojo waju re ati ami ki o wa titi lai ohun gbogbo ti yi pada bayi ni akoko to buru jai wa ni eyi to dara ju nu ibukun olorun oluwa to ti mu owa de ehin yi to mu ko mo pe ohun ni olorun igbala re pe ohun ni olorun abu re ati olorun olupese re kuni fi o sile kuni ko sile gbogbo adura to ba gba latale ilo yo da lo yo gba elese to ronu ku wadala amen yo wo gbogbo okan to sai sasan ogo oluwa yo si tan sori aye re eteriba

ediju eteriba ediju ni ale ojo isimi to rewa yi o nfe idariji latodo oluwa idale bi akuru patapata olorun olorun oluseda o wa di olorun olura pada o di olorun igbala ninu aye re o si fe ri pe daju pe o mo gege bi olugbala re gege bi oluwa re ati jesu to ku lori igi agbelebu fun o to ni ibasepo timotimo pelu re gbowo re soke o se owo re ti e ti wa soke agbayanu iyanu ojojumo yo tele ipenu to nse yi iyanu to nfe yo tele ipenu to nse yi agbara olorun to nsise tesiwaju yo tele ipenu re gbowo yen soke bi se ngbowo re soke jowo dide duro da yato oshe odo bayi o ti gaji awon to ku lo ese ne tele olole ese ne tesi waju nu aye re o si okan re paya bayi o fe mo olorun gege bi olorun igbala re gege bi enikan o fe ni jesu gege bi oluwa ati olugbala re lati wa si orisun ati ipile ati ibere ati orisun iyanu ojojumo ojojumo nu aye re dide duro sibe bo se duro so fun oluwa nibi to wa yen gan pe o jade ko nu ese mo wa sodo kristi olugbala mi mo gbagbo mo gbẹkẹle o n dariji mi bayi e se oluwa mo fenu mi jẹwọ ati dari ese mi jimi agba okan mi la mo gbagbo nu okan mi mo jẹwọ pẹlu ẹnu mi ati ko oruko mi sinu iwe iye bayi mo di omo olorun kesi emi o ati awon omo ti olorun ti fi fun mi a wa fun ami ati ise iyanu mo n gbadura fun bayi baba ni oruko jesu alagbara gbogbo okan ti a ti jowo aye won ati igbe aye won fun yin e dariji won bayi ni oruko jesu e fun won ni igbala yin e je olorun igbala won bayi ni oruko jesu e je ki alaafia olorun ko si idalebi mo alaafia olorun ko si iberu ti idajo to nbo mo je ki alaafia olorun ko kale sinu okan won bayi bayi adupe oluwa o ti ri be e ti tewo gba won won si ti tewo gba igbala yin ni oruko jesu ni agbadura ami miran ami olu orilede nigeria olorun abukun yen tesiwaju ati duro awon agbanimoran wa o toyin wa won a si gba akosile yin sori iwe ma pada wa ise iyanu iwosan idande yo sele nu aye re lale yi iye yo je ise iyanu ibere pepe be ni yo tesiwaju ninu aye re koda lati oni lo ni oruko jesu

0: ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Ní Áfíríkà, ní Europe, ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo, ní gbogbo àgbáyé báyìí. Agbára náà àti tú jáde sínú àgọ́ ara rẹ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Máti lọ sókè lọ sódò dúró, ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Àṣàlẹ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ rèé. O ti rí gbàrà lẹ́yìn náà, kò sí ìdíwọ́ rárá. Ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Má pariwo, má ti jáde o, títí dìgbà tí ó bá ṣe àṣepé nínú àgọ́ ara rẹ̀, màá wá sọ fún ẹ pé kó jáde ní ìgbà náà. Ẹ sì dúró báyìí o. Ibo ló wà? Ṣé Èkó ló wà? Port Harcourt Calabar ló wà? Ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Má jáde o, má pàdánù ìbùkún ta lẹ́yìn. Ó tó gẹ́ fún àìsàn nínú ìjọ wa, ó tó gẹ́ fún ikú àìtọ́jọ́ nínú ìjọ ohunkóhun lálẹ́. Olúwa ó máa ìdákẹ́jẹ́ níbi gbogbo báyìí. Ìdákẹ́jẹ́ ẹ dúró báyìí. Ẹ̀yin tẹ̀ ń fi ohun èlò orin kọrin kíákíá ni. Alẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ lọlé pẹ̀lú ẹ̀rí. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ pé ẹ̀rí. Ìdákẹ́jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Ìtọ̀ ṣúgà ni. Ẹ̀jẹ̀ ríru ni. Ohunkóhun tó bá jẹ́, ṣé òwúsùwúsù ni? Ṣé kánsà ni? Lálẹ́ yìí ó jẹ́ àkókò tí iṣẹ́ wọn parí, iṣẹ́ wọn tán. Gbogbo ẹni tó kù, ẹ dúró. Ẹ ṣe kí àyẹn tẹ̀ fún ohun èlò orin kọrin. Ẹ̀yin Ọlọ́run kán lè jáde láti wá jẹ́ ẹ̀rí. Ẹ ṣe kíákíá. Ẹ má tí ì lọ́run. Ìbùkún lálẹ́ yìí. Ìdákẹ́ jẹ́jẹ́ níbi gbogbo. Nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ lálẹ́ òní. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Gbà á lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kò sí ikú mọ́. Kò sí ikú àìtọ́jọ́. Kò sí àrùn mọ́. Kò sí májèlé mọ́. Kò sí oògùn kankan mọ́. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ti bàjẹ́. Àmì jáde wá. Ẹ sì dé dúró síbẹ̀ o. Ẹ̀yin Olúwa. Ẹ̀yin tẹ̀ fún ohun èlò orin kọrin. Ẹ fún wa ní nǹkan tó máa jẹ́ ká lè yin Olúwa dáadáa. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin Olúwa báyìí. Fún ìwòsàn rẹ. O ti gba ìwòsàn. Yin Olúwa. Yin Olúwa. O ti gba ìwòsàn. Ami. Oya ma jade bayi. Iná.
1: Fire night.
0: Asale iná. Asale agbara.
1: Come out now.
0: Ma jade. Ibolowa. Oya ma bo. Ma jade bo.
1: Come out.
0: Ma jade bo.
1: To bless God.
0: Lati fi ibukun fun Oluwa. Oya emu o jade. Oya emu o jade. Emu o jade.
1: On my right.
0: Ni apa otun mi. Ni apa alaafia ti emu o jade.
1: Come out. What are you? Come out now.
0: Oya ma jade bayi. E ma jade bayi. Ma jade bayi. Emu o jade. O ti sele. Jade wa. Ẹ̀yin Olúwa, jáde wá. Ẹ mú wọn jáde wá láti ibi tí wọ́n wà. Ẹ máa sọ̀kalẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ wà lókè láti fi ìbùkún fún Olúwa. Sórí àga ìyá ọlọ́wà tàbí ó mú ọ̀pá dání tabi on ko oluwa ti wo osan lale yi iso ti kidiri ogbo e o ti gba iwosan ni asale yi ropa rose oluwa ti wo osan asale re ni asale yi o gbodo padanu re ma jade bo ma jade bo ma jade bo ni apa otun re ni apa alafia mi e ma jade bo se isansale lohun lo wa ma bo e ma bo e ma jade bo oluwa yo bukun fun yin e ma bo e ma bo e ma jade bo e ma jade bo ise iyanu asale ise iyanu asale ise iyanu e ma bo e ma bo e ma jade bo
1: worship God
0: ni oluwa
1: asale
0: ise iyanu asale ise iyanu
1: bibu
0: ko fo oluwa ye oluwa ye oluwa ni oluwa ye oluwa ye oluwa e ma jade bo e ma jade bo ise iyanu ise iyanu gbogbo bo ni se pelu arun ropa rose ito sugar jejere leto gbogbo e papata o ti pora e ma jade bo e ma jade bo
1: come
0: e ma jade bo
1: anywhere in africa
0: ni africa ni nigeria
1: west africa
0: ni west africa east africa e ma gba ise iyanu bayi lale yi asale re ni
1: this way
0: e ma jade bo ni apa alaafia temi ti sowo apa oto ti eyin oluwa eyin oluwa e ma jade bo oluwa ti se gba bayi gba bayi asale re ni asale re asale ti re asale ise iyanu e ma jade bo e tesiwaju e ma jade bo e ma jade bo niwaju e ma bo niwaju e ma bo niwaju ni oluwa ni oluwa ni oluwa asale ise iyanu ti re asale ise iyanu asale ise iyanu asale agbara e ma jade bo e ma jade bo e ma jade bo e ma jade bo e ma jade bo e ma jade bo e ma jade bo e ki aleluya e ki aleluya e le joko bayi e le joko bayi
1: just briefly
0: die ni o ngba die
1: give first why is my daughter there Deborah please come this way
0: won ki Deborah ko ma bo
1: Deborah this way quickly I will give first.
0: One of the coffee jerry. One of the coffee jerry.
1: Where is Deborah?
0: One of the brother.
1: Come down. Come straight.
0: One come
1: down. I'm addressing now.
0: One of the unshack was to buy. Come on. Why you
1: first now?
0: One of the coffee jerry.
1: Shall we say, man?
0: Yes, you are me.
1: This way. This way.
0: One come on.
1: This way.
0: One come on.
1: This way.
0: One come on.
1: I would have gone down, but I'm
0: addressing. One, oh, you can't suck at it. What's the best? You want to do power? I'm unshack was to.
1: I'll give you testimony now to surprise you.
0: Eh, the town talk about jail no ma ya wa lenu.
1: Go down a bit.
0: Won ni ko ma bo.
1: Be careful.
0: Won ni ko ma wole.
1: Go down there.
0: Won ni ko ma wole.
1: Pass this way now.
0: Won ni ko gba bi.
1: Where's your mom?
0: Won ni ma meda.
1: Here, don't go away.
0: Eh, won ni ma lo. Won ni ke go e lale o ma ya yin lenu.
1: River State no. What you saying now? They will know River State.
0: Ipinle River.
1: Calabar.
0: Won ni Calabar ma mo. Ni Ogun State.
1: Uganda.
0: Ni Uganda.
1: They will know about her.
0: Won ma gbo nipa eri omobirin yi. Won ni ko ma rora o.
1: What God use our pastor to do?
0: Nti Olorun lo baba na Oluwa.
1: Remember it.
0: Lati se. Won ni awon roti e omi je jabo loju awon.
1: Testimony before you go.
0: Won ni ko gbo eri yo. Won ni bo ba yin te lo won ni o se ni laanu fun yin o.
1: Why she? Come this way.
0: Won ni ko ma bo mi bayi.
1: Come and hear what
0: Won ni ke wa gbo nkan ti Olorun se nipasẹ baba na Oluwa.
1: You don't know him.
0: Eh mo lu shagu to wa e mo won. Eh mo won. Ni bo lo wa. Won ni o ma jeri, awon na ma jeri, e ki hallelujah. won ni awon ni ti olorun se anu fun won na wa so pe jesu o se oruko e ni o daruko edaminabo omo en ton dari eto ni bayi won ni irora ni eyin won won ro pe ise won ro pe irora kekere ni nipo o se o de bi pe won wa be si bere won le no ru won lo si le ewosan dokita so pe pe ise abe na ma se fun won sugbon ni akoko na won le sise abe na ni Nigeria won so pe won ko fi sile won le ka gbe kele Olorun won wa pelu e lati 2024 opin odun 2024 igbe aye won o ri bo se ye ko ri won lati wa iranlowo eri na ni wipe won lo si odo enikan ti o n sise abe to so pe le sese won se ayewo won scoliosis ni won ni won ni o je aiso ati arun ile to ye ko o ye ko lo logerege sugbon o ti wa o ti wo ohun to sele si won niyan nkan to ye ko lo looro o ti wa wo won wa so fun won wa lo be enikan to nipa to ni se pelu se abe ni odun to koja ni nkan bi osu meta won la ise abe koja nipa ti opa eyin ile to ye pe o se se gan ko ti mu emi won lo ati ese won gan awon gan oro na le pe boya awon ni ni ese mo ta ba won ma ku ni sugbon nipa igbagbo won la koja eri won ni pe bayi won tin fi ese won rin bayi o o da bi pe ko se se tele tele o won wa fi won se ori pe ko ma logo irora oni gbogbo igba o isise abe ti ope yin o ma nle koko Olorun wo won so won ye ni pe won ma gbekele ogun fun iwa laaye won mo bayi won rin daada fun ra won won wa da ogun pada si odo Olorun tori pe Oluwa fun won ni idande eki haleluya won ni ke gbe won bayi awon ni baba omo yi iyen ni pe adari ipinle wa omo won lo jeri won na won ti so fun alakoso agba ni ka won tesiwaju Olusagun ni e tesiwaju won wa pelu yin won ni won so won lo si America pelu oyinbo won gbe lo si ile ase abe igba kan de bi tan tin ise abe oyinbo to wa me so ko ma ku ni o ko nbe oyinbo o ni omo yin wa ku ni boya ko ku abi ko kan je pe ma ya ro ni gbogbo oju aye ni iyen kan ko nbe ni eyan dudu to je dokita iyen to wa tu tan wa o ni ko ruru ko le tesiwaju won ni oluṣuagbon so fa won pe e tesiwaju se le se ami oluṣuagbon so fun awon pe mo wa pelu omo ere yi ni ile ewosan e tesiwaju won na so mo doctor pe e tesiwaju oni rara pe o ma ku sa ni iyen ni pe akose mo se ni o oni omo yi ma ku ni won na won ni rara ko se christian o won na gbadura pelu e awon ni tesiwaju pe oluṣuagbon mi so pe ki n tesiwaju fun bi wakati mejila na lo wo ni ile ise abe won se abe fun omo yi awon wa nita igbagbo won ni ipalara sugbon oluṣuagbon so pe e tesiwaju ele mu kon lagbara won wa tesiwaju won tesiwaju wakati mewa wakati mokola wakati kejili omobirin wa ni ohun gan ti so ohun fun ara e ton ise abe fun ti so ohun na won ni awon oluṣuagbon so pe mo wa pelu re won ni mo wa pelu re tesiwaju oyinbo ti sa lo nte won ni mo wa pelu re tesiwaju won ni ko ni ku won ni ko ni yaro o ma wa laaye ohun na lo wa laaye te ri yi se le se ami won ni awon ni oluṣuagbon amoriri o ti se pupo ni ebi wa awon gan je akololo sugbon leni awon so dada nipase baba nu oluwa se le se ami omo okunrin won ba ti ku ko ba ti yaro mama pe won ni igbolo wa ile ewosan o ti yaro mama gbadura kukuru won so fun oluṣuagbon omo okunrin won dide o dide won na won ni opolopo eri nipa se baba nu oluwa ni pe ofe olorun olorun fun baba nu oluwa oluwa ko pa won mo eni olorun ni won e mo won ni e mo baba nu e mo won olorun ti lo won fun ebi awon o ti lo won ni gbogbo agbaye loni ni Abuja yo won lo won fun wa loni lola o tun je ojo to keyin o ma lo won fun wa e je ka se ami e jowo e patewo e patewo e patewo e patewo e patewo e ma lo o wa laye loni o ti wahala to ni o ti mu ko je to nbere o e ko na ro sugbo nbere sugbo bayi leni eyin na ri o ti duro dede bayi ise lo ma nbere ni tele tele sugbo o ti na ro ni pori ofe olorun ni o se le se ami e se kia kia eyin oluwa eyin oluwa eyin oluwa olorun wa nla eyin oluwa eyin oluwa eyin oluwa ami enteri ko bayi ni bi bayi njari eri lori ero ayelujara akoko wa nlo e ya se kiakia eni akoko bayi ma padanu aleyi o ale ale ola ni ale to gbeyin eke haleluya Dr. Joel Abu loruko won si afikun lori eri ta se gbo ton awon eri tun wa to tun tele yen o en to wa legbe won ta wo yi o na ni en to fe jeri e ka tete si eri won bayi e tesi waju eke haleluya Eki haleluya Eki haleluya bi ati gbo eri won sister Kristana Yakubu loruko won lati Abaji ni Ijoelede Kwari region ni Abuja eri won lo bayi omo to wa ni iwaju won yi omo yen ni isoro ni bi kolofin ara e ni bi osu kan seyin o ma isoro yen ma wo nlo ni ele to buruju nbe ni pe ni bi ose kan mama re so pe kan wo ipo tomo yi wa igba ton wa pada lati oko dele won gbekele oluwa wi pe oluwa to ti se nigba kan ri fun awon o tun gbekele olorun yen kan na o tun ma wu omo won kunrin yi san o ku bi ojo meta ki gck ajoyo yen ko waye oluwa ton wa gbadura won wa fese igbagbo won mule ni ojo ti a nse ajoyo odun marun gck won wa ri pe ohun to wu ni ibi ikoko omo yi o ti pora lati gba edisin ko si nbe mo ohun eke hallelujah won ki dokita ko salaye die fun wa si won ni nkan ti omo yen ni ohun ton pe ni oruko e ni dokita pe yen ni pe o wu ni ibi ikoko omo yen lo wu I ona lati toju e ise abe na ma nse furu soro be sugbon nipasẹ oruko Jesu Kristi ati agbara Olorun ati nipasẹ adura iranse Olorun ise abe yen to ye ko se ohun la pare patapata be ni agbara na agbara re bo sipo eke hallelujah eni kan tun gboro je risika to lo si ori ero ayelujara e se kia kia bayi ko to di pe a lo sori ero ayelujara eke hallelujah Eke hallelujah Right James la ni oruko won lati Kubuari region won duro ni waju wa bayi lati jeri si ogo Olorun alaye bi Olorun ninu anu re bo se da won pada kuro ninu iberu iku ni odun die seyin ati bi oluwa se wo won san yen ni owo ni eyin won oluwa wo won san nipase oro olorun ti ki ye nipase iranse olorun ki won to laaro ikun won na won kon fa won lanfani lati so fun yin nipa bi olorun se bori lori isoro ere to fe gbemi won isele meji ni lo fe gbemi won ni ojo kan na lo si sele lakoko yen lati Port Harcourt si Abuja moto ti won gbe wa o ni ijamba ni osu 2017 osu kefa o fe o ti dabe ni pe ko gbogbo eyan lo sunkun yen ni pe won ni majemu pelu iye yen ni pe won bo lati rin ajo won won si wa wo ko furufu won ni emi awon ko ni lo siwaju igba to ye ko lo yen ni pe oko ofurufu yen wa bale laye atalafia won ni wahala won gbe moto won si ibudoko oko ofurufu ni lati re airport yen si kaduna won tun ni isoro ijamba loju won de bi pe fe gbemi won owo to ro soke siwaju ki ro se lohun to gbadura laaro won le nowo isoke daada tori pe isoro ijamba yen o nipa lori owo won de bi pe irin wa nibe won fini sibe ni nigba ti won toju won lowo won fe pe odun kan ti irin fi wa nibe won wa mu irin yen kuro lati gba yen won le nowo yen soke won le lo sisale sugbon laaro yi o nigba ti iranse olorun to won se iranse laaro yi to se so nipa pe isoji wa laaro oni o tin sojo osin mi o pe isoji aaro wa oluso to gbadura o dabe ni pe nkan kan mi owo yen lopon gbogbo owo yen ti won le na soke na sile tele tele won be si na soke na sodo bayi eke hallelujah ise yanu ni toto eke hallelujah eri won won compound fracture ni won ni ele to je pe ele ni pe won ma se itoju e won wa fi irin sibe ki won le se itoju e sugbon leyin ti won ti yori yen kuro na ko ti ri bo se ye ko ri ele yi o le je ko won yen sise sugbon nipase adura teni olorun gba be ni na se gbo te si ri won olorun wo won san won le ma gbe apa won lo soke lo sodo bayi nisin ibi to ba fe yi si won le yi sibe eke hallelujah won ni kan se lekan si won na ta wo won yi eke hallelujah e duro na lori ero ayelujara bayi lori ero ayelujara bayi ohun ti a ni ri e la leyi o koja eleyi je ise iyanu olohun lati ile so ji lo si gbogbo aye olopo okun aye awon eyan eru yi wo ni oluwa gbe kuro awon ipo ti o sese o ti yi pada si sese bayi orun yo loni nitori pe samuel lati korea o jowo aye re fun jesu christi laaro oni ni o leyin ninu ijose kari aye ta se ti ojo oni eke hallelujah blessing abila lati lafia region nipinle nasarawa o je ri pe ohun se aisan lati odun to koja ko le rin o ko se le se onko fun ara re ko gbadun sugbon ni ijisi keti abuja yi lojo jobo thursday leyin adure ni olorun o sun o wa ji layo atalafia wahala na ba poora lati gba na di akoko yi lati ori gs facebook eni yi o ni jamba oko nipase eleyi o ti wa nle iwosan fun osu kan bayi nitori isoro to ni pelu opo eyin re enikan wa pe pe ko wa darapo mo ipade nipase ero ayelujara loni o gba ise iyanu olorun leyin adura to lagbara ko le de duro tele tele ko le dajo ko tele tele sugbon bayi o le dide joko o si gbo olorun gbo eke hallelujah won ni ke duro eyin te wa lori ero ayelujara a fe dupe lowo olorun na a fe dupe lowo olorun eyin oluwa

0: mi baba.
1: We adore you.
0: Ayin
1: o.
0: A fi bukun fun o.
1: Tonight you have surprised everybody.
0: O ti ya wa le nla le yi Olorun.
1: Thank you so much.
0: A dupe lowo re.
1: No drugs.
0: Kosi.
1: No injection.
0: Kosi ogun, kosi abere. Koso nko oro re nikan nipase ranse re. Iyanu de sele. Baba, je ko je aje mo ni loruko Jesu. Fa to si wa ni bi on ni ku iko etojo ko ni si aisan ko ni si iko etojo ko ni si anjija kadi ko ni si okunkun ko ni si banuje ko ni si ejo gba bayi ma lo ri alaafia ko si jamba o ko si awon to njini pe ko si ibon o para si bi ni ola pelu se iyanu fun baba ni oluwa baba o po oru ofe si ase si amiroro si ifara won re si agbara re si ase re si emi gigun si fi fun oluwa loruko jesu la gbadua lola awon to joko sori ero to joko sori agaya lo won si mi lale yi e mu won wa lola awon to ni cancer e pe won wa ale to gbe yi ni ale ola won yo siri yanu bi ni ale ola se le se ami o da aro.

0: wọ́n sì kó
1: ìrere ti Matthew orí ìkẹrìnlá. Ní àkókò náà ni Herodu tẹ́tíráàkì gbọ́ òkìkí Jésù, ó sì wí fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé Yohánù Baptisti lè yí, òun jíǹde kúrò nínú òkú, nítorí náà ni iṣẹ́ agbára ṣe hàn lára rẹ̀. Herodu sàtìmú Yohánù, ó dèé, ó sì fi sínú túbú, nítorí Herodu àya Filipi arákùnrin rẹ̀. Yohánù ṣáti wí fún un pé kò tọ́ fún ọ láti ní, ṣùgbọ́n ó sì ń fẹ́ pa á, ó bẹ̀rù ìjọ ènìyàn nítorí tí wọ́n kà á sí wòlíì. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ń ṣe ìrántí ọjọ́ ìbí Herodu, ọmọbìnrin Herodu jó láàrin wọn, inú Herodu sì dùn. Nítorí náà ni ó ṣe fi ìbúra ṣe ìlérí láti fún un ní ohunkóhun tí ó bá béèrè. Ẹni tí ìyá rẹ̀ ti kọ́ tẹ́lẹ̀ rí, ó wí pé fún mi ní orí Yohánù Baptisti ní yí nínú àwo pọ̀kọ́. Inú ọba sì bàjẹ́, ṣùgbọ́n nítorí ìbúra rẹ̀ àti àwọn tí ó bá jókòó ti oúnjẹ, ó ní kí a fi fún un, ó sì ránṣẹ́ lọ, ó bẹ́ Yohánù lé orí nínú túbú. A sì gbé orí rẹ̀ wá nínú àwo pọ̀kọ́, a sì fi fún ọmọbìnrin náà, ó sì gbé ẹ̀tọ́ ìyá rẹ̀ lọ. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì wá, wọ́n gbé òkú rẹ̀ sin, wọ́n sì lọ, wọ́n sì wí fún Jésù. Nígbà tí Jésù sì gbọ́, ó dìde kúrò níbẹ̀, ó bá ti ọkọ̀ lọ sí ibi jù, òun nìkan. Nígbà tí àwọn ènìyàn sì gbọ́, wọ́n sì ti ìlú wọn rìn tọ́ọ́lì ẹsẹ̀. Jésù jáde lọ, ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, inú rẹ̀ sì yọ sí wọn, ó sì ṣe dídàrún ara wọn. Nígbà tí ó di àṣálẹ́, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ wá wípé ibi jù ni èyí, ọjọ́ sì kọjá tán. Rán ìjọ ènìyàn lọ kí wọn kí ó lè lọ sí ìletò lọ ra oúnjẹ fún ara wọn. Jésù sì wí fún wọn pé wọn kò ní lọ, ẹ fún wọn ní oúnjẹ. Wọ́n sì wí fún un pé àwa kò ní ju iṣu àkàrà márùn-ún àti ẹja méjì níyìí. Ó sì wí pé ẹ mú wọn fún mi wá níyìí. Ó sì pàṣẹ kí ìjọ ènìyàn jókòó lórí koríko, ó sì mú iṣu àkàrà márùn-ún àti ẹja méjì náà. Nígbà tí ó gbé ojú sókè ọ̀run, ó súre, ó sì bù ú, ó fi àkàrà náà fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì fi fún ìjọ ènìyàn. Gbogbo wọn sì jẹ, wọn sì yó, wọn sì kó àjẹkù tí ó kù jọ àgbọ̀n méjìlá kún. Àwọn tí ó sì jẹ tó ìwọ̀n 75,000 ọkùnrin láìka àwọn obìnrin àti àwọn ọmọdé. Lójú kan náà, Jésù sì rọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ láti bọ́ sínú ọkọ̀ kí wọn kí ó lọ síwájú rẹ̀ lọ sí apá kejì, nígbà tí òun tú ìjọ ènìyàn ká. Nígbà tí ó sì tú ìjọ ènìyàn ká tán, ó gun orí òkè lọ, òun nìkan láti gbàdúrà. Nígbà tí alẹ́ sì lẹ́, òun nìkan wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà náà ni ọkọ̀ wà láàrin adágún, tí ìrumí ń tì í sí wá sẹ́yìn nítorí tí afẹ́fẹ́ ṣe ọwọ́ òdì sí wọn. Nígbà tí ó di ìṣọ́kẹrin òru, Jésù tọ̀ wọ́n lọ, ó ń rìn lórí òkun. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ rí tí ó ń rìn lórí òkun, ẹ̀rù bà wọ́n, wọ́n wí pé ìwin ni, wọ́n fi ìbẹ̀rù kígbe sókè. Ṣùgbọ́n lójú kan náà ni Jésù wí fún wọn pé ẹ tújú ká, èmi ni, ẹ má bẹ̀rù. Pétérù sì dá lóhùn wí pé Olúwa, bí ìwọ bá ni, pàṣẹ kí èmi tọ̀ ọ́ wá lórí omi. Ó sì wí pé wá. Nígbà tí Pétérù sọ̀kalẹ̀ láti inú ọkọ̀ lọ, ó rìn lójú omi láti tọ Jésù lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí tí afẹ́fẹ́ le, ẹ̀rù bà á, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí rì. Ó kígbe sókè wípé Olúwa, gbà mí. Lójú kan náà, Jésù sì na ọwọ́ rẹ̀, ó dì í mú, ó sì wí fún un pé ìwọ onígbàgbọ́ kékeré, èé ṣe tí ìwọ fi ń ṣiyèméjì. Nígbà tí wọ́n sì bọ́ sínú ọkọ̀, afẹ́fẹ́ dá. Nígbà náà ni àwọn tí ń bẹ nínú ọkọ̀ wá, wọ́n sì fi orí balẹ̀ fún un wípé lóòótọ́ ọmọ Ọlọ́run ni ìwọ ṣe. Nígbà tí wọ́n sì rí kọjá sí apá kejì, wọ́n dé ilẹ̀ àwọn ará Genesareti. Nígbà tí àwọn ènìyàn ibẹ̀ sì mọ̀ pé òun ni, wọ́n ránṣẹ́ lọ sí gbogbo ìlú náà yíká, wọ́n sì gbé gbogbo àwọn olókùnrin tọ̀ wá. Wọ́n bẹ̀ẹ́ pé kí wọn kí ó ṣàlè fi ọwọ́ kan ìṣẹ́ tí aṣọ rẹ̀, ìwọ̀n gbogbo àwọn tí ó sì fi ọwọ́ kan di alára dídá ṣáṣá.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìrere ti Matthew, orí ìkẹẹ̀dógún. Nígbà náà ni àwọn akọ̀wé àti àwọn farisí ti Jerusalem tọ Jésù wá wípé èé ṣe tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ fi ń rú òfin àtọwọ́dọ́wọ́ àwọn alàgbà nítorí tí wọn kì í wẹ ọwọ́ wọn nígbà tí wọ́n bá ń jẹun. Ṣùgbọ́n ó dáhùn, ó sì wí fún wọn pé èé ṣe tí ẹ̀yin pẹ̀lú ń fi òfin àtọwọ́dọ́wọ́ yín rú òfin Ọlọ́run. Nítorí Ọlọ́run ṣòfin wípé bọ̀wọ̀ fún bàbá òun ìyá rẹ̀, àti ẹni tí ó bá sọ̀rọ̀ bàbá àti ìyá rẹ̀ ní búburú, ẹ jẹ́ kí ó kú ikú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún bàbá tàbí ìyá rẹ̀ pé ẹ̀bùn ni ohunkóhun tí ìwọ ìbá fi jèrè lára mi, tí kò sì bọ̀wọ̀ fún bàbá tàbí ìyá rẹ̀, ó bọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin sọ òfin Ọlọ́run di asán nípa òfin àtọwọ́dọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin àgàbàgebè, òtítọ́ ni Àìsáyà sọ tẹ́lẹ̀ nípa tiyín wípé àwọn ènìyàn yìí ń fi ẹnu wọn súnmọ́ mi, wọ́n sì ń fi ète wọn bọlá fún mi, ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnà sí mi. Ṣùgbọ́n lásán ni wọ́n ń tẹríba fún mi, wọ́n fi òfin ènìyàn kọ́ni ní ẹ̀kọ́. Ó sì pe ìjọ ènìyàn, ó sì wí fún wọn pé ẹ gbọ́ kí ó sì yé yín, ki se on ti o woni ni enu lo ni so eniyan di alaimo bi ko se eyi ti o ti enu jade wa eyi ni ni so eniyan di alaimo nigba na ni awon omo eyin re wa won si wi fun pe iwo mo pe awon farisi binu leyin igba ti won gbo oro yi o si down o wi fun won pe igigigi ti baba mi tin be ni orun ko ba gbin a o fa tu kuro e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona afoju awon mejeji ni yo subo sinu ihu nigba na ni peteru down o si wi fun won pe so idi owe yi fun wa yesu si wi pe eyin pelu wa ni aimoye sibe eyin ko mo pe ohun ko ntu ba bo si enu lo si inu a si ya jade sugbon nkan won ni ti o ti enu jade inu okan ni o ti wa won si so eniyan di alaimo nitori lati inu okan ni iro buburu ti jade wa ipaniyan panshaga agbere ole eri eke ati oro buburu ohun won yi ni so eniyan di alaimo sugbon ki a jeun le aiwewo ko so eniyan di alaimo yesu si ti ibe kuro o si lo si agbegbe tire ohun sidoni si wo obirin kan ara kenani ti ekun na wa o si kigbe pe wipe oluwa iwo omo dafidi sanu fun mi omobirin mi le mi esu nda loro gidigidi sugbon ko si da lohun oro kan awon omo eyin re wa won be wipe ran lo kuro nitori ti o n kigbe to wa leyin sugbon o dan wipe a ko ran mi bi ko se si awon agutan ile israeli ti o nu nigba na ni o wa o si teriba fun wipe oluwa ran mi lowo sugbon o dan wipe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wipe be ni oluwa awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili oluwa awon bo sile nigba na ni jesu dan o si wi fun pe obirin yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omobirin re larada ni wakati kan na yesu si ti ibe kuro o wa si eti okun galili o gun ori oke lo o si joko nibe opo eniyan si to wa ti awon ti amukun afoju odi ati aro ati opo awon miran won si so won kale leba ise jesu o si mu won larada to be ti enu ya ijo eniyan na nigba ti won ri ti odi nfohun ti aro n di ototo ti amukun rin ti afoju si riran won si yin olorun israeli logo yesu si pe awon omo eyin re si odo o si wi pe anu ijo eniyan n se mi nitori ti o di ijo meta ni isinsiyi ti won ti wa lodo mi won ko si ni ohun ti won o je emi ko si fe ran won lo li ebi ki are ma ba mu won le ona awon omo eyin re si wi fun pe nibo ni awo ti ri akara to ni aginju ti yo fi yo opo eniyan yi yesu wi fun won pe isu akara melo ni eyin ni won wi pe meje pelu eja kekeke die o si pase ki a mu ijo eniyan joko ni ile o si mu isu akara meje ati eja na o sure o bu o si fi fun awon omo eyin re awon omo eyin re si fi fun ijo eniyan gbogbo won si je won si yo won si ko ajeko ti o kojo agbon meje kun awon ti o je ntu egba aje okunrin le eka awon obirin ati awon omode o si ran ijo eniyan lo o si bo sinu oko o lo si ekun magdala inrere ti matthew ori ikerin dini ogun awon farisi pelu awon sadusi si wa won dan wo won si nfe ki o fi ami han fun won lati orun wa sugbon o dan o si wi fun won pe nigba ti o ba di asale eyin a wi pe ojo dara nitori ti oju orun pon ati ni owuro eyin a wi pe ojo ki yo dara loni nitori ti oju orun pon o si su dede eyin agabagebe eyin le ma mi oju orun sugbon eyin ko le ma mi akoko won yi iran buburu ati pashaga n fi ami a ki yo si fi ami fun bi ko se ami ti jona woli o si fi won sile o kuro nibe nigba ti awon omo eyin re si de apa keji won gbagbe lati mu akara lowo nigba na ni jesu wi fun won pe e kiye sara ki e si ma sora ni ti iwukara awon farisi ati ti awon sadusi won si n ba ara won saroye wipe nitori ti awa ko mu akara lowo ni nigba ti jesu si woye o wi fun won pe eyin onigbagbo kekere e se ti eyin fi n ba ara yin saroye nitori ti eyin ko mu akara lowo ko ti iye yin di isinsiyi eyin ko si ran ti isu akara marun ti egbedogbon eniyan ati iye agbon ti eyin si kojo e ko si ran ti isu akara meje ti egbaji eniyan ati iye agbon ti eyin kojo eye ati se ti ko fi ye yin pe emi ko ti tori akara so fun yin pe e kiyesi ara yin ni ti iwukara ti awon farisi ati ti awon sadusi nigba naa ni o to ye won pe ki se iwukara ti akara ni won wi pe ki won kiyesi ara re sugbon eko ti awon farisi ati awon sadusi nigba ti jesu de igberiko kesaria filipi o bi awon omo eyin re lere wi pe ta ni awon eniyan fi emi omo eniyan pe won si wi fun pe omiran ni johanu baptisi omiran wi pe elija awon elomiran ni jeremiah tabi okan ninu awon woli o bi won lere wi pe sugbon ta ni eyin fi mi pe Simoni Peteru dan wipe, Kristi omo Olorun alaye ni iwo ise. Jesu si dan o si wi fun pe alabu kun fun ni iwo Simoni omo Jona. Ki se ran ara ati eje ni o sa fi eyi han o, sugbon baba mi tin be ni orun. Emi si wi fun o pelu pe iwo ni Peteru, ori apata yi ni emi o si ko ijo mi le enu ona epo ku ki yo si le bori re. Emi o si fun o ni kokoro ijobo orun. Onkun ti iwo ba de ni aye, a o si de ni orun. Onkun ti iwo ba tule aye, a o si tu ni orun. Nigba na ni o kilo fun awon omo eyin re pe ki won ki o ma se so fun enikan pe o ni Jesu Kristi na. Lati igba na lo ni Jesu ti bere si fi han awon omo eyin re bi on ko ti le sai lo si Jerusalemu lati je opo iya lowo awon agbagba ati awon olori alufa ati awon akowe ki a si pa ohun ati ni ijo keta ki o si jinde. Nigba na ni Peteru mu o bere si ba wi pe ki a ma ri Oluwa ki yo ri be fun o, sugbon o yi pada o si wi fun Peteru pe kuro leyin mi Satani. Ohun ikose ni iwo je fun mi, iwo ko ro ohun ti se ti Olorun bi ko se eyi ti se ti eniyan. Nigba na ni Jesu wi fun awon omo eyin re pe bi enikan ba n fe lati to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ki o si maa to mi leyin. Nitori enikeni ti o ba fe gba emi re la yoo so nu, sugbon enikeni ti o ba so emi re nu nitori emi yoo ri e. Nitori pe ere kini fun eniyan bi o jere gbogbo aye ti o si so emi re nu tabi kini eniyan ba fi se pasiparo emi re. Nitori omo eniyan yoo wa ninu ogo baba re pelu awon angeli re, nigba naa yoo san fun olukuluku gege bi ise re. Looto ni mo wi fun yin, elomiran wa ninu awon ti o duro ni yi ti ki yoo ri iku titi won fi ri omo eniyan ti yoo ma bo ni ijoba re.
2: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
0: Eje ki a dede duro. Bi a ti wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olowa. Nipa gbigbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe ko yin o gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olowa wa. Olorun baba omo ati emi mimo adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa. Adupe fun awon eri won yi ti a n gbo nipa awon ti a ti gba okan won la, nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won kuro, nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won. Adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun wipe bi a ba ke pe yin o daju pe yin yo gbo. Je a n bebe loni wipe bi a ti wa siwaju yin bi enikeni ba ni ibanuje tabi bi o ba ni arokan ni okan re, a n be yin wipe a o lo sile pelu ayo Olorun. Nibi ti aisan wa, e wa mu aisan na kuro. E je ki awon ileri yin te se fun wa ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun wa ni oruko Jesu. A be yin wipe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wipe won ko mo ona abayo, wipe loni bi won o se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu. Awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan won ki o le funfun ki a le mu eda Adamo kuro ninu okan won, a n be yin wipe e se fun won ni oruko Jesu. Awon ti o n fi agbara emi mimo abeyin wipe bi won ti n kepe yin ti won gbadura wipe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu. Abeyin wipe e o gbadura ni kaluko wa, e sanu fun awon eniyan ye loni. E je ki ibi ti inira wa ki itura ki o de, ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko Jesu. A dupe wipe e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Olowa wa. Ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo. Iwe Isaiah ori kerin le logota lati ese kefa si ikejo. Gbogbo wa si dabi ohun aimo, gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin, gbogbo wa si re bi ewe, aisedede wa si mu wa kuro bi afefe. Ko se eni ti n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanje wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o npe oroko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko Olowa won ko gbadura be ni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wipe won ko mo bi ati gbadura won ko mo bi ati di ileri Olorun mu won ko mo bi ati ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa edena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni ite siwaju ki si ni ohun ti woli asan so fun awi pe o fun ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese ikefa we pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa ilegbin o so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mo wa kuro bi afefe eyi ni an so fun omo Israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si Olorun ati wipe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o ndoju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wipe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko Olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amu asodo wa loni wipe awa paapa ani lati je eni ti gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese won yi ki o fun ni anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si Olorun awon ese won yi ki o fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe oruko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wipe ki a je wa awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu ori Dafidi ninu ori Dafidi ori kerinle ni adota ori kerinle ni adorin ese ikejidinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma n ba awa omo eniyan awon idanwo wonyi ni o si ma n je ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi wonyi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si Olowa nitori wipe okan ti o ni idalebi okan ti o n beru ni waju Olorun okan ti o mo ebi re we pe o nje elese eleri alaiso to ni waju Olorun ko le ni igboya lati gbadura si Olorun ni akoko kan na eyi ni Olorin Dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede a si mo awon nkan wonyi yo je idena tabi idabo laarin awa ati Olorun eyi ni o fi je wipe ohun akoko ti ani lati se ni ki a ko ese sile nitori bi a ko ba ko awon ese wonyi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati Olorun wo iwe woli Isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikini kiyesi owo oluwa kokuru lati gbani beni etire ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba n daruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a n pe ni ese o n so nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisooto alaisododo a je alaisooto pelu oko tabi alaisooto pelu aya tabi alaisooto pelu awon aladugbo wa alaisooto pelu awon ti a gba sise tabi alaisooto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese won iba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma n fi irewese ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mu a n so nipa agbere bi o ba je eni ti o n teti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma n so wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun yibo ti won fin ke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to ntes waji ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise popo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o n so nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika eyi je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wipe ohunkohun ti a ni ko tewa lorun awon wonyi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo ogun loro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroṣe ohun buburu asa igboran si obi asa igboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailaanu awon kan won ni o ma n fa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni aisa fi n so fun wa ni ori kọkandini ọgọta ti a ti ka lati ese ikini wipe o ye ki o da wa loju wipe agbara ọlọrun ki baati o ye ki o da wa loju wipe ọwọ oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wipe agbara re ko dẹkun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wipe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati wipe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wipe a ko dahun adura wa ohun ti o sele ni wipe aise dede wa awon ese wa ainigbala wa oni o n fa awon idina wonyi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a n so fun omo Israeli wipe won ko ni igbona okan lati pe oruko Olowa nitori wipe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si ilesin bi ki a ma rubo si olorun bi ki a ma suturari bi ki a ma se ohun kan tabi omiran a n sọ fun wipe awon kan wonyi dabi akisa elegbin awon nkan wonyi ni o je nkan ti awon elese ma n sogo ninu re won ma n sọ fun awe pe awon je eni mimo awon je eni titọ niwaju Olowa ati wipe awon mo bi won se ma n fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma n se ise isin a n sọ fun awe pe gbogbo awon nkan wonyi ti a gbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati we pe o mu ki a redanu bi ewe a se dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerin le ni ogota ko si eni ti o n pe oruko olowa ko si eni ti o n pe oruko olowa amo israeli ti answer ni pare ti woli isa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun ati fi ileri olorun fun won si ti mo olorun abraham ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni Isaiah so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awon na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awan ke pe nisinsiyi lati gbo adura awa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa oni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa Joseph inu ni bi ni ati wahala pupo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi Danieli tabi nipa bi Dafidi ohun ti o se won ni wepe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o dabi eni wepe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni wepe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah so fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni wepe ko si eni ti o ke pe oruko re ti oru ara re soke lati di omo ti oru ara re soke lati di omo e je wi pe ilowo owo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bi ni ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o sese fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisiyi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ikedogun ati ikerindinlogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodikea wi pe o mo ise won ati wi pe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wi pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowo owo Jesu tin so fun awon ijo yi wi pe ariwisi ti a ni wisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se ilowo owo ti iwo ko si gbona Bẹ́ẹ̀ ni o kò tutù. Èmi ó pọ̀ jáde kúrò lí ẹnu mi. Èmi ó pọ̀ jáde kúrò lí ẹnu mi. Èyí jẹ́ wípé a ó mú ààbò tí ó wà lórí wọn, a ó ṣí kúrò. Èyí jẹ́ wípé a ó yà wọ́n nípa sí Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé a ó ta wọ́n nù. Èyí jẹ́ wípé bí a ti gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wípé nísinsìnyí bí a bá ta wọ́n nù, bí a bá pọ̀ wọ́n jáde kúrò lí ẹnu Olúwa, kúrò lẹ́nu Olúgbàlà, wípé wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run mọ́. O jẹ́ mọ̀ wípé bí ìlọ́wọ́wọ́ bá jọba ní ìgbésí ayé rẹ, tàbí ìrẹ̀wẹ̀sì ni ó jọba ní ìgbésí ayé rẹ, tàbí àìlè gbàdúrà ni ó jọba ní ìgbésí ayé rẹ, èyí yóò mú kí Ọlọ́run kí ó ta ọ́ nù, kí ó sọ fún ọ wípé o kì í ṣe ti òun, nítorí wípé ó ní bí o bá wà ní ìlọ́wọ́wọ́ síbẹ̀ wípé a ó ta ọ́ nù, a ó pọ̀ jáde kúrò lẹ́nu Olúgbàlà. Nínú Jákọ́bù orí kẹrin, Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejì, ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Bí a bá wo ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì, a lè sọ yìí nípa wọn wípé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ̀yin kò sì ní. Bí a bá rí ẹni tí ó ní ìwà tútù, bí a bá rí ẹni tí ó máa ń ṣe ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, bí a bá rí ẹni tí ó ní ìwà bí Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀, ó ṣeéṣe kí èyí kí ó máa wọ̀ ọ́, rántí wọn pé kò lè ṣeéṣe fún ọ láti ní ìwà tútù tàbí ìwọ̀ntúnwọ̀nsì tàbí ìwà òdodo tàbí ìwà olóòótọ́ láì jẹ́ wípé o ní ìgbàlà nínú ọkàn rẹ, láì jẹ́ wípé o ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, láì jẹ́ wípé o ti fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sọnà, láì jẹ́ wípé o ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, a sì ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi wẹ̀ ọ́, ó ṣeéṣe kí a rí ẹni tí ó ní ìwà rere, ẹni tí ó ní ìwà tútù, ẹni tí ó ti di àtúnbí, ẹni tí a sì rí wípé nípa àtúnbí yìí ohun rere gbogbo ni ó ń wá sí ìgbésí ayé rẹ̀, kí o sì máa fẹ́ kí irú nǹkan wọ̀nyí kí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ. Jákọ́bù ń wí pé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé oore Ọlọ́run àti ìbùkún látòkè wá ó ń ṣàn yanturu ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ó ṣeéṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé bóyá ó ti ṣe ìgbéyàwó, ó ń bímọ lé ọmọ, tàbí ó ṣeéṣe kí ó wà ní ẹnu iṣẹ́, ó ní ìgbéga kún ìgbéga, tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé gbogbo àwọn ọ̀tá pátápátá ni wọ́n ti wá tẹríba fún un. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ibi tí ó ti ní ìṣòro tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí àìsàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn nǹkan wọ̀nyí ti pòórá ní ìgbésí ayé rẹ̀, ìwọ sì ń fẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó wípé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ẹ kò ní nítorí wípé ẹ kò ṣe nǹkan tí àwọn wọ̀nyí ṣe nípa wípé wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn, wọ́n kọ̀ ọ́ sílẹ̀, wọ́n pe orúkọ Olúwa, wọ́n fẹ́ kí Olúwa kí ó dáríjì wọn. Báyìí ni ìbùkún àti oore àti àánú Ọlọ́run ṣe dé ìgbésí ayé wọn. Ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe bóyá o ti ní ìgbàlà, ṣùgbọ́n bí a bá ń sọ nípa ìsọdi mímọ́, bí a bá ń sọ nípa pé kí a fa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé ẹ̀dá, kí a fà á tu kúrò ní ọkàn rẹ, àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àjèjì sí ọ. Bí a bá ń sọ nípa ìwà bíi ti Ọlọ́run, bí a bá ń sọ nípa ìwà ìfarajọ Jésù Kristì nínú èrò, nínú ọkàn, nínú ìrìn, nínú gbogbo tí a ń ṣe, kí àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àjèjì sí ọ. Bí o bá sì rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní ìsọdi mímọ́, bí o bá rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé wọn, bí o bá rí ìwà mímọ́ ìwà tútù tí ó wà ní ìgbésí ayé wọn, bí o bá rí ìwà tí kóra ẹni ní ìjánu ní ìgbésí ayé wọn, ìwọ ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí, ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Nítorí kíni? Nítorí wípé o kò rú ara rẹ sókè, nítorí wípé o kò di ìlérí Ọlọ́run mọ́, nítorí wípé o kàn gbọn ara rẹ kúrò nínú àwọn ohun tí ó dè ọ mọ́lẹ̀. Ó ṣeéṣe wípé o rí ẹni tí ẹjọ́ wá sí inú ilé ìsìnyí ní àkókò kan náà. Nísinsìnyí wọ́n ti ní ìgbàlà, nísinsìnyí wọ́n ti ní ìsọdi mímọ́, nísinsìnyí agbára Ọlọ́run, agbára ẹ̀mí Ọlọ́run ó ti jọba ní ìgbésí ayé wọn. Kí ni wọ́n ṣe kí agbára Ọlọ́run kí ó tó wá sí ìgbésí ayé wọn? Ohun tí Jésù sọ fún wa ni wọ́n ṣe, wípé kí wọn kí ó dúró ní Jerusalem títí a ó fi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kan wọn. Èyí ni wọ́n ṣe, wọ́n dúró, wọ́n fara wọn róbọ, wọ́n jẹ́ kí gbogbo ìgbésí ayé wọn kí ó di ìfihàn níwájú Olúwa. Wọ́n sì sọ fún Ọlọ́run wípé bí ó bá fún ọ ní agbára ẹ̀mí mọ́ yìí, wọ́n ó máa gbàdúrà, wọ́n máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, wọ́n máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kan wọn. Nísinsìnyí bí wọ́n bá gbàdúrà, wọ́n á sọ̀rọ̀ bí ọba, bí wọ́n bá gbàdúrà, wọ́n á sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ, bí wọ́n bá gbàdúrà, wọ́n á lè di ìlérí Ọlọ́run mú. O sì ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé tìrẹ pẹ̀lú ní ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe kí o rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní àìsàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bi won tin wa sinu ijo be ni ati mu awon awon esan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wowo won ko le se ohun kohun awon ti ma ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wi pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won yi si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin fe e ko si ni kini se ti ari wi pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon won yi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je ni ti se lowowo idi re ni wepe a je ni ti rewesi oni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o tin fe ninu okan re wo awon nkan ti o tin so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan won yi ti o nfe won yi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si nse lara e ko si le ni o nso fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise oni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je wi pe enjiyan e je wi pe a npoju tembelu awon ti o le ni nkan won yi e je wi pe a wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi i e ti aba fi lo si ori ekun wa ki agbadura ki awon kan yi ki o le je ti wa ija tabi ilara tabi aran kan ni a fi n gbe ko awon elomiran loju eyin si n jagun e ko ni nitori eyin ko beere e ko ni nitori ti eyin ko beere bi a ba ri awon elomiran ninu ijo bi a ba ti n pari iwaasu be ni won sajade won lo si eti oko lati le lo mu moto nkan wonyi ki o je ke awon eniyan wonyi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko beere bi a ba fe ni igbala ani lati beere bi a ba fe ni isodi mo ani lati beere bi a ba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati beere bi a ba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati beere bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si n fe ni idande ani lati beere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si n fe itusile ati imunilarada ani lati beere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si n fe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati beere ani lati je ni ti n gbadura ani lati je ni ti n ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko beere o ye ki a mo wi pe adura se pataki bi a ba fe ni ore ofe olorun bi a ba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni ti n gbadura wo matthew ori kerindinlogbon matthew ori kerindinlogbon lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni a nso nipa ti jesu kristi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wipe ohun pe ki won ki o le gbadura pelu ohun o mu johanu jacobo ati petero o so wipe won ni lati gbadura pelu ohun ohun si lo siwaju o be si ni gbadura o be si ni kepe olowa wipe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o n dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti an ru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayorisi re tabi imuse awon kan won yi nigba ti Jesu Kristi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebo fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan won yi e ti won iba fi dide e ti won iba fi konle e ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ihin re wa we pe o si ba won won sun gba ti o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won wa bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo dara dara bi abawo kini idi ti o dabi eni wi pe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wi pe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wi pe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ke si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ke si ma gbadura bi o ba fe ki ori ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ke si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ke si ma gbadura bi idanwo ti n wa latowo esu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si n fi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni wi pe o je alaisan a ma n pe ni ku folaye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe yi o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu n joba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won joba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti o ni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi n fe igbala sugbon o sa ilera fun ara looto le emi n fe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi n fe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi n fe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi n fe iwosan emi n fe ki a se aseye ati aserege ni igbese aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi abasi nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti an so ni we pe ani lati ru ara wa soke wo bi aisa ti so fun wa aisaya ori keji le ni adota aisaya ori keji le ni adota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o nso fun awa ti a rewo si oni ki a jidede o nso fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidede o nso fun awa ti a ni lowo owo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalem ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki o wo inu re mo ohun ti an so ni wo pe bi abale jidide ko ninu orun wa bi abale ru ara wa soke bi abale ke pe oroko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni re won mo ni oroko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oroko Jesu awon nkan ti o tin je gaba lori wa a ko ni gboro won mo le oroko Jesu bi abale jidide iji ododo bi abale ke pe oroko Oluwa bi abale ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalem tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin Sioni a ohun ti a n so ni wo pe awon Israeli wonyi won dabi omiran ti o je wo pe won dobole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe a n segun won sugbon Isaiah n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o ke pe oroko Oluwa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan won yi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin Sioni bi awa papa bi a ba se nkan won yi bi awa naa bi a ba le ke pe Olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun Olorun wi pe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodimo eni ti o ni agbara Olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o ti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri Olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisi yi a mo okoro ni oroko Jesu bi a ba nfe nkan wonyi ninu igbesi aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi be li okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe be li okan mi mi hele si o olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oroko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun oni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi n so yi ni wipe o ni ijatile ninu aye nitori wipe ko si alafeyinti.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wí pé ẹ̀mí tí máa múni sùn tàbí tí máa múni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ẹ ń fi ìran ọ̀run han ni, a ń bẹ̀bẹ̀ wí pé irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí, bí a ti ń gbọ́, bí a ti ń gbà, bí a ti ń dúró lé lórí, bí a ti ń fẹ́ láti ṣe, kí ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ 38. Oko lé ayé, irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba, èpò sì lé àwọn ẹni búburú ni. Irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba. Lónìí, a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Ọmọ ìjọba Ọlọ́run tàbí ìjọba ọ̀run ìkan náà ni. Àwọn ẹlòmíràn, bí a bá ń sọ nípa ọmọ ìjọba ọ̀run tàbí ọmọ Ọlọ́run, kì í yé wọn. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sàmì fún láti kékeré, bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sọ ní orúkọ Kristiẹni, orúkọ àwọn onígbàgbọ́, tàbí ẹni tí a ti máa mú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré, tàbí ọmọ tí a ti ka Bíbélì fún láti kékeré, tàbí bí a bá wá láti àwọn tí a máa ń pè ní agbolé ìgbàgbọ́, tó jẹ́ wípé lóòrọ̀ kùtùkùtù bàbá alago àsìkò gbowájọ pé a ka Bíbélì, a máa ń rò pé nítorí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn, wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a máa pe àwọn ẹlòmíràn láti pín nínú àwọn ohun tí ó ní. A máa ń rò wípé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tàbí a máa ń rò wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, ó ṣeéṣe kó jẹ́ ilé ìsìn àwọn tí wọ́n ń ka Bíbélì, tàbí àwọn tí wọ́n ju Bíbélì sílẹ̀, tí wọ́n ń gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn wọn, tàbí ẹni tí ń gbàdúrà, ẹni tí ń gbà ààwẹ̀, tàbí ẹni tó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àwọn ẹlẹ́yà mẹ̀yà ìjọ. A máa ń rò wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì ni amọ̀nà atọ́ka láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹni báyìí ni a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, tàbí ẹni báyìí ni kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí mo ti kà fún ọ, ó sọ fún wa wípé àwọn kan wà tí a pè ní irúgbìn rere. Àwọn kan wà tí a ti sọ di rere nípa orí ọ̀fẹ́, tí a ti sọ di rere nípa ìwẹ̀ ìnùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àwọn kan wà tí a ti yí wọn padà, tí wọ́n ti di rere, tí a ti mú nǹkan tí ó jẹ́ wípé ẹ̀dá àbínibí, tí ó jẹ́ kí a hu ìwà tí kò dára, tí a ti mú u kúrò. Àwọn wọ̀nyí lè a pè ní ọmọ ọ̀run, ọmọ ìjọba ọ̀run. Kí ẹ̀kọ́ yìí kí ó lè yé wa dáradára, mo pín in sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kínní, ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Bíbélì pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ìkejì, ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Bíbélì fi yé wa wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ìkẹta, ìfarajìn àti ìfaraẹnirúbọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá jẹ ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́, kì í ṣòro mọ̀. A máa ń rí ní ìgbésí ayé wọn, a máa ń rí ìgbọràn wọn, a máa ń rí ìfaraẹnirúbọ wọn, a máa ń rí ìjólóòtọ́ wọn, ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori ketale ni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun Beli omu ire koja wa jina kuro lodo wa. Bi baba ti se iyonu si awon omo. Beli oluwa nse iyonu si awon ti o beru re. Ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo. Sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo. Be ba nso nipa ore ofe Olorun. Anu Olorun idariji Olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo Olorun lakoko o so fun wa wi pe ke to le di omo Olorun Olorun ni se nkankan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je ni tin ka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya Olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori Olorun wa ni oke Awa ni isale. On to wa laani eni to wa loke. At eni to wa ni isale. Ouni eshe. Ti oje idena. Tabi idabo laani wa. Tabi ke aso wipe. Eni kan wa lori oke. Ikan wa ni no ogbun. On to ya wa nipa. Ouni eshe. Ti o wa ni igbese aye wa. Ke a lo gege bi akwere. Ni ede miran. On wa ni no imole. Awa wa ni no okunkun. Ni toribe idabo. Wa laarin Olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabu yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo Olorun wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun tin yo laaro bi o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigbati orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wi pe won jina sira won popo popo e je wi pe bi a ba mu nkankan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu fi wa we pe nje o je mo we pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je we pe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi nje wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon a so fun wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja won e jina kuro lodo wa Eyi ni o fi ri wi pe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma jewo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma jewo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma jewo ese ki lo de nitori wi pe ati mo awon ese wonyi ati mo jina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo Beli oluwa nse iyonu si awon ti o beru re gba ti o ba gbo oro Olorun amu iberu wo inu okan re iberu Olorun iberu idajo Olorun bi Olorun ba ti nso fun o wi pe ese o ma mu ijiya wa wi pe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo Olorun o ri wi pe bi Olorun ti nso fun o ti o nfi awon ese re han o be ni iberu wo inu okan re iberu lo ma mu olo gbadura Iberu lo ma so mu oke pe Olorun wi pe Olorun dariji mi Olorun sanu fun mi Olorun mu ese mi kuro Olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je ni to beru be eni to nwariri ni waju Olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji ni o so wa di omo Olorun nitori be je ki o ye wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe Oluwa Oluwa ni a pe ni omo Olorun kiki awon ti ati dari ese won ji kiki awon ti ati mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese o tun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a npe ni omo Olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be a ba kepe Oluwa we pe a o gba wala a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerin din logbon nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se ndi omo Olorun ni we pe gbati a ko ese sile gbati a ko isu sile gbati a ko okunkun ati ise okunkun sile gbati a ko awon ire koja wa gbati a ko won sile gbati a nso fun Olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo we pe a mo pe Jesu Christi ku fun wa gbati a ti ri Jesu Christi pelu igbagbo ti a ri pe o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Christi adi omo Olorun ninu Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma ntako oro Olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisa esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori be je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o tun awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ani ese keji la wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ko sese fun o lati di omo Olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti Olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati o ntele Jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba run ki se be o oni awon ti o gba awon nikan le afi agbara fun lati di omo Olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigbati a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo Olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Kristi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi Olorun wa awon ni se omo Olorun o se se ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o se se ki won joko sori awo ki won si ma so fun Olorun wi pe Olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe Olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona Olorun sa fona han mi o se se ki awon won yi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wi pe lese ese Olorun a ma mu oloka bibeli lese ese emi Olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe Olorun fona han mi ti ti o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi Olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi nikan soso awon wonyi ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke dogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti a wa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi isodomo yi wi pe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a n wa ojubo Olorun a n fe ri Olorun a n fe sin Olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alaafia Olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe Olorun se o ni olori re o fun o ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa a gba ise ori igi agbelebu ti Jesu Kristi a gba gbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese ikerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wi pe omo Olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da n pe won to je wi pe bi enikan ba ti n denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo Olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu jo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyi pada okan iyi pada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile esin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si di oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si lesin laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo se rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o n je elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o n je owo fun olorun ti ko fi ohun ko n pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o n wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o wẹ ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa nso fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo nso wi pe a ti di omo olorun emi ti kara re le o n ba emi wa jeri wi pe a ti di omo olorun wi pe omo olorun le a wa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo niyin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyin abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni a ti bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa naa ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi
1: bo ba nba elomi soro gba to ba ngbo ede enu e to ba ngbo oro enu e wa ma so pe nje lagba wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbajo kan lagbaja ko ni baba ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun ni yi bi a se mo omo olorun o ni yi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe ah olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun yogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun oni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa loloriire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi a tin kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba nlu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wipe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si ife olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ba wi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ba wi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni tani o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ba wi bi eyin ba wa le si ba wi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo lo iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lesiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lohun yanju e iru nkan te lomi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da ba ba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fiyan ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa we pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu ti o ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun ani down ni igba kan wi pe bayi lori igba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o si ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we de bi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin Korinti kini ori kerin lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihinrere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun awi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushin ni ekun isoro gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma legba kan oye oye won se ori awon ara Galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun won wipe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wipe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Korinti o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wipe o je ki dipa o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi bopo boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo.